0: give us leaders in times like these, with hope and courage strong. People with integrity, hold stand against the wrong. God, give us leaders in times like these, with hearts and purpose true. Hold stand for right with all their might, despite what others do. God, give us leaders who will not swerve from all that is fair and just. With faith in Thee, through war or peace, a steadfast perfect trust. God, give us leaders with vision keen, men and women of integrity, who will put their heart in Thine and lead with humility.
1: Público. Oras na Pilipinas.
2: Game. Magabi kong oras na Pilipinas, alas 8:01 mga kumyanan, kag may nga gano kay Sir Tristan Gulay, kay Ma'am Mary Joy Palmon, good morning. Kag okay. So si account ni Ma'am Mary Joy ang ginagamit, pero ba na yang nag-chat. Labi na sa akon ng misis nga guwapa Mary Joy nga galuto. Margoso nga may pasayan para isa sa uga para pamahaw with matching kape. Oh, kay amigo dun sa Silay City Central Hawaiian or Central Hawaiian. Good morning dra sa inyo. Kay amigo dun Palmono, kay Sir Dundun. Bawa ka namin siyang pamahaw. Bawa Margoso nga may pasayan. Balaan niyo mga biyanan, biskan ano kapait sa Margoso, paborito ko ganyan. Biskan Margoso lang kang itlog, may asin, may bitsin, o magic parat. Kira na yan sa akin niya. Ha? Gisahon mo lang lahaw. Kapin pa kung may tambo, kababoy. Ah! Wow! manamit-namit nga pamahaw ba, Sir Dundun? Ba, mailan na pagpamahaw ah. Parisan sa kapi ako sa buong kapi lang ang hara. Hindi, mga kapi ka doon ah. Kapi-kapi lang yun. Kapi. Kapirahan. Malis ka ron na, kapirahan. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, mayang aga sa Talisay City. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Good morning. Kay Pastor Rodrigo Nyere, mayang aga. Ma'am Sonia Caldillero, good morning again. Kay Tita Zo Valero Torrecampo, good morning. Kagay Brother Chad Pahilanga, kay Randy Lisagis, kagay Jonathan Abawan, mga bigo, mga sir, mayong aga doon sa inyo sa Talisay City. Kay Ma'am Joseph Silinga, Christian Philosophy, Pastor, the heart of education is the education of the heart dapat. Yes, because the heart of the problem is always the problem of the heart. Na, mo ginaya per niya. The heart of education is the education of the heart. Kay ang problema, ara man sa ito, tigay pasuhon ni. Si Ricky Olimpo, mayang aga, sa 19th floor sa Marco Polo Tower sa Ortigas Center, Pasig City. Good morning na sa inyo, sir. Kamusta dira sa Manila? Kamusta ang mga ulan-ulan da? Okay, Ma'am Marlene Estremadura. Good morning, sila. Busy ko na aga, pero wala gid kauntat sa pagpamati. Dala cellphone kag radio sa Gua. Sambalay, thank you, Pastor Jigs, and God bless everyone. Mayo na yung bisyo. Mayroon yung bisyo ang mayo, no? Hindi, magubay mo lawas. But then, hope na nai pagkita. Amuni ang nami nga bisyo daw. Good morning sa inyo, ha? So, arin na kita, mga kabiyanan, sa unang kabahin sa itong ating publiko. Dua ka-updates, mga kabiyanan. Stabbing incident plus ang sumag. 12 years old ang nangbuno. Ha? Tapos siya nangbuno sa grade 8 student sa tubangan sa eskwelahan. No? So, ining 12 years mga biyanan, siya man nag-surrender siya kung voluntarily. No? Siyang

sa mga insidente. Okay? So, siling sa mga investigador nga may komisyon nga natabo sa lugar, no? Sa tubangan kay sa Sumag National High School around 4:18 sa hapon kagapon. Okay? 4:18 mga kabiyanan. 4:18 ang ang iyang oh 4:18 oh si ano lang na ni okay video may mga sign sign lang kami ni kaya kaya kaya ang video lang na ni oh i okay so ano mga kabiyanan okay so 4:18 sa hapon. Ga may natabo ka disturbance sa mga biyana, no? Kag nadiskubrehan sa mga bystanders nga ining 14 anyos nga biktima nabun-an. Okay? Nabun-an mga biyana. Kag may mga personnel nga halin sa Barangay Sumag nga oh ang basro, Barangay Sumag Rescue Unit nga agad-agad nagresponde man sa ilang sang dito sa natabo. Okay? Nga di na himuan man dayon sang first aid namin. Okay. So, sa ilang swift follow-up investigation, ining suspitsado ang 12 years old nga grade 7 student nga ginclassified as child in conflict with the law. Siya man ang nag-surrender voluntarily sa police station 9 around 5 p.m. Amin. So, this is one of the incidents namin. Na sinikagapon lang ang isang mga kabiyanan sa mga insidente kay mga estudyante nagpinuli no, sa sa Eskalante, hindi Kalatrapa. Eskalante, hindi Kalatrapa, mga kabiyanan. Sa Eskalante, nagpinuli bangod sa screenshot sa istoryahan na sa duha ka estudyante nga madala ang isa sa pusil susulod sa eskwilahan. No? So, gin-post mga kabiyanan, ha? Sang iyang tiya, yan ni Guro ang nag-post mo, ha? Nga ginambalan niya ang mga lugar, kag mga eskwilahanan sa Eskalante. Gin-post siya sa Facebook. Nga hindi ka mo anay mag, hindi ka mo anay magsulod. Okay? Please, ayaw ninyo pa eskwilaha, bata ninyo, Monday, Tuesday. No? Kay magdala kunog pusil. Okay? So, di nagkulbaan ang pila ka mga ginikanan ni sa naglaptan ng screenshot sa conversation sa messenger. No? Kay ini nga estudyante, siling niya, no one can stop me. Nabasa ko ni kagabi. No? Siling sang ilang chat, chart part. Siling sa isa, uy, bago ni mo rin ka Facebook. Siling yes ko, no? Okay, part. Sila, G, ugma. No? Siling dare me. Oh. Siling sang iya nga ka chat, ano man? Siling sa iya ka chat, what? Siling sang tong nag-chat, agira ko ugma or Tuesday. But silingon malabay sa to, makatlo sa to. Monday or Tuesday. Dala ko, may picture sa ringing butang, pusil. Siling yan, no one can stop me. Oh. So no one can stop me, siling niya. Oh. Dason gin may nag-reply ang yung isa dahil yung Roblox part. No? So, ang resulta sini, nagpasugot ang management sa eskwilahan nga papulio ng mga estudyante sa Lunes. Kagapon man yung mga kabiyanan, ha? Kagapon. No? Lunes nga adlaw. Ha? So, ginpapuli sila. Basta sugaton sa ilang ginaganan, kon sa ilang guardian, mga kabiyanan. Ha? While ang mga estudyante nga wala nagpuli, nagpadayon lang sa ilang klase. Now, sunog kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang hepe siyang Eskalante PNP, ang nag-share sang sininga conversation, ang tiya sa social media. No? Conversation sa ENA Blues. Kasi niya, gahod ko, no? Kasi lang, ting, ting, no? Kaya mo na to gali, ginlantaw niya ang tablet kay buo open mo kuno eh. Ha? Sang iya ni Hinablos kag sa iya playmate sa Roblox nga online nga hampang mga Roblox ha? Ha? Roblox.
Roblox.

0: ano eh, Roblox. Kabalo ko siya na gampang. May rola ko na gampang kay Obra Obra Balay, Obra Obra Universe. Obra, basta, Obra Obra ka planeta. Tanan, damo na da. Pwede ka man mamatay, pwede ka man maniro. Ara da, no? Laban siya na gampang bisibong mga bata. Pero wala ko na gampang. Ako gamer, kuya. Gamer, kuya. Pero wala ko na gampang sa Roblox. No? Nakita niyo ako ng bayo. Ang picture ni sa ako ng bayo, mga biyanan. Isa ni kampang, galing kayo nakabutang sa dalom. Hindi ang hampang ko din nakabutang. Dada. But silingon, hindi ka na, hindi na focus hampang, focus ka na sa bata mo. Ano nakabutang ko? Dada. So, sunos ang ni Police Lieutenant Colonel Florendo Fardo, mga biyanan. No, nga ini nga post nga naging kilala nga ining nagbutang bala na converse bala si Jacob 14 years old mga biyanan. No? Kag si Jacob isa ni sa kasyente sa all poblasyon ni Escalante mga 5 kilometers ang kalayoon sa Escalante National High School. Kag sunod sa Ilestriana yung plano niya magdala sa pusil. No? So, ano matabo? Tinagpanik yung mga ginikanan eh. So, gin-trace siya ko pulisya ng account ni Jacob, kaya ginpatawag niya yung ginikanan. Siyempre, kaya delikado eh, may bata niyo, madala po sil. So, ginpatawag niya yung ginikanan. Kaya pagpatawag na, ha, suno kay Jacob, so gin-storya na siya, iya ang account sa messenger, pero deactivated na. No? Kaya ginpanginwala iya, no? Ha? Nga nag-chat sa isa kay si Janti, kumbaga pag ano na nadakpa na, nagwa na tanan, no? Sila niya, sir, wala ako na, sir. Ha? So, basically, duhari ko posibilidad mga bayanan, no? Kung nato niya na lisar, siya gidman, mga posibilidad lang niya, hindi magid ni amogin na natabo, pero there are possibilities. Either, siya gidman ang nagbutang, pero tungod kay naglaptas sa social media, ginambalan sa siginikanan niya nga, oy, ano nang ginibo mo, kadako, sino nga problema pag ulan to natabo sa Tacloban. So, ang balon mo na lang nga, hindi ikaw. That's one of the possibilities, ha? Wala talagang ambal nga, amugin na. But it's one of the possibilities, one angle, mga kabinan. Or, hindi ginman sa may nagamit sa i-account. Okay? So, we don't know, we don't know. Kay ongoing pang investigation, kagina na lantaw kagina tunan sa mga otoridad no kon anong mahimo nila na isa pa gina tunan nila karon sang naglain-lain ng mga ahensya kung paano nila ni anong himo nila sang Roblox ngayon eh. No kag base sa impormasyon man kay alias Jacob masubra 200 ka mga tao, iban sa ilang mga foreigners, ang iladungan nga nagampang sa Roblox. Ha? So, tungkol sin eh, ang klase anay, sa kagapon sa Lunes, alternative delivery mode o kung ADM. No? Kaya kadelikado, no? Dala po sin, pasibla mga repeat ang natabot sa Tacloban. So, i-analyse harto ni Karol mga kabiyanan, ining panghitabo ngayon eh, duha ka insidente. They share alarming truths and consequences mga mera. Now, at isang mga brahin, mamati kita na sa pipila ng mga panamdol. Malakati pa rin, mabili pang oras na Pilipinas.
1: Servisyo publikong aksyon. Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukol sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas sa 8:20 mabiyanan. So ining retreat sa grupo ang bayan sa tungo tiyuk publiko. Ining duwak ay jilin tiyuk mabiyanan. No, nag-share ini siyang alarming truth mabiyanan. No? Kag nagatudlo ini siyang madako kag malawak ang mga issue mabiyanan. Nga nag-apekto siyang kadamaan sa mga kaeskwelahanan dito sa Pungsod, Pilipinas. So the first case involved 12-year-old, no? Nga nambuno, kag nag-surrender sa mga police, ang ginbuno iya, 14 years old. No? May lang kay non-fatal stab wounds lang ang nabaton sa 14 years old. Pero ginbuno ni J.I. Ay kadawang nga kaso, it involves screenshots ang alleged conversations sa yung estudyante nga madala sa pusil sa eskwilahan. No? So, hindi nga mga insidente yung mabiyanan, na natabo just days after the tragic school shooting dito sa Tacloban, kagahapon lang ang ining mga insidente, mga mayanan. So, ano ning, anong ginahambal sa ining mga insidente about our society today? Number one, violence among children is becoming more serious, mga mayanan. Well, sa mga sa una, tinuig, di ba? Ang mga ilinaway sa mga estudyante, tapungulay lang eh, di ba? Tapungulay, may linaway ka mo. Ang punta siya na iya, tapungulay. Pero grabe na subong ang mga konflikto subong, mga linaway subong. May mga kutsilyo na, may mga pusil na, oh, may mga patsyon ko nakamutan na. Ano mo na nabalahaw, hindi mo na mapaktan ko nung matabo da soon. Sila kita ka. Isolated cases, but based on the trend nowadays, based on after to sang natabo to sa Tacloban, no? Damo na subong ang nagasunod kay man kung may precedence na, may sundo na sila eh. Okay? While hindi pa gid man nga amon ni ka damo pero gamat amat na menan. So importante kaya ang gabay sa mga inikanan. So number one, nag-reflect in isang several contributing factors. Ang poorer emotional regulation, ang normalization sa violence through online contents, videos mana, movies mana, anime mana, kag sa mga video games mana, no? Kag ining mga wala-wala na resolver ng mga problema sa panimalay, mga problema sa komunidad, no? Kag ini social media isa man ni mabiyanan. Kay ang idea sang violent or mga violent ideas dasig mag-spread sa social media. Ha? Now, hindi man ta makasiling, hindi man ta makambal nga tanan ng mga pamatan-on subong nahimo na bayulinte. Okay? Hindi man gitanan ng mga pamatan-on subong, no? May pipila ka kaso lang. Pero ini yung mga kaso, mga biyanan, based on what happened since ang Tacloban incident, nagapakita nga may pipila ka mga pamatanon, mga bata pa rin sila, children pa rin sila eh, that they are engaging in more dangerous behavior than in previous generations. So, nag-engage sila sa mga dangerous behavior, mga kabiyanan. Isa pa gid, ang social media nag-magnify isang kahadlo, kakulba. Ining alleged gun threat, mga kabiyanan, naglapta tungod sa screenshots antes ma-verify sa mga authorities ang sitwasyon. Kung ako ito sa tiya, kay ara man ang bata, okay? Ara man ang bata, number one, ginkonfrontar yang ginikanan, ginhambalan niya ang ginikanan, nga amo ni ang hambal sa imong mga bata ho. Okay? Amo na tani ang best way possible, wala nga. Antes ka mag social media, you can try to fix it yourself. Okay? Kaya para lang may content na dayon, post na ton dayon, kag ano. Te anong tugas ang post mo, pwede mo lang tani matap na dala sa balay. kay arang gini kanan, una arang bata. Una, balon mo gini kanan. Ikaduha, istoryahan niyo yung bata. Kung hindi gini mo mati, patawag ka polis eh. Patawag ka polis, paipistigaran mo ano natabo. Kay hindi mani, hindi normal nga kaso, but then, pwede mo lang ma-fix sa inyo balay. Okay, kay wala man, wala man, by posting it on social media, tinadako lang ang problema. Okay? Nagdako ang problema, nagsikat ang bata, kag nag-tuga, singkahadlok. So, ang genuine ng mga threats, nagtuga ni Sudoku problema actually. Ang mga matutuod ng mga threats, it can spread panic within minutes. And false or exaggerated rumors still can do the same. So, dapat man ako sa mga eskwelahanan natin, hindi lang sa physical security, kundi mga digital man. So, nagligad to, nag-implement ang sa ito sa Bukulod, ang pipila ka mga kaeskwelahan nga may ara na metal detector, bao may nadakpan. I think nagligad si Manaw kagapon. May nadakpan nga may dala kutsilyo, may dala patalom. May ara. Dapos sila nasapuan, mga kabiyanan. Okay. This is very important, no? May mga checks. Hindi lang kay physical security, kundi sa digital man, dapat kabaluman ta. Dapat kabaluman ta magandang tao. And isa pa, mga kabiyanan, schools are facing new challenges nowadays. Ang mga kaeskwelahanan, traditionally designed na mag-educate, hindi mag-function like high security facilities. Amugin mo na dapat eh. Ang mga kisang mensindihan na ito, nga wala ka po security out, ikay disuskulahan niya, ano kayo katoon, gabi niya, hindi man ni lugar sa mga kriminal, whatsoever. Pero subong yung mga kabiyanan, grabe nang kaklatabo eh. Ang mga administrator, mga principal subong, they are expected to deal with bullying, mental health concerns, online conflicts, mga gang-related disputes, aragid, sa Bacolod, no? Especially dali sa may handumanan na yun. Kagdali sa may City High na yun. Damo na drug ilinaway. Gang. Gang-related disputes. Mga armas. Kadamo. Ganun. Okay? So, new challenges para sa atong mga kaeskwelahanan. Again, but it boils down to the parents. Hindi nito makasiling nagdako ang responsibilidad sa mga parents, no? Kaya ini nga mga violent tendencies, mga biyan, nagasugod ini sa sulod sa panimalay. Nga, amo nang bata. Anong natunan sina? Amo siling dayon. Sino nang nanay sina? Sakto na. Sinong ginikanan sini? Anong ginatudlo sa ginikanan sini? Kaya damo mga violent incidents, mga biyan, involving minors, dira nagasugod sa guwa sa eskwelahan. Family conflict. Ilinaway sa sulod sa panimalay. Problema sa sulod sa panimalay. Wala supervision. That's number two. Wala gina-supervise ang ginikanan. Nabakla lang cellphone. Natagaan lang pagkaon. Diyos na wala nang gina-supervise. Kinanglan mo gina-supervise ang bata mo. Bata na eh. Ang mga gobra ka sa opisina, kinanglan gina-supervise. Bata mo pa. Wala. Kaya partner Joel, may supervisor tadre, kinanglan kita gina-supervise per me. How much more ang bata? Nga bata, ina, way pa na iya buot. May buot na, pero di pa gina muna ka hamtong ang ilang panimuot, mga binan. Supervise mo gini. Tapos mo kaya kabalo kung sino ng ilang mga barkada, peer influence. Isa man eh. Unrestricted internet access. Subong at yun, ang internet, it's not a luxury anymore, kundi kinanglan mo na. Galing kaya ang internet, it's a Pandora's box. Buksan mo da, pagsulod mo da, damo drang mga katuntuhan, ngara da. Okay? So, mga ginikanan, we have this responsibility. Natuituyan aton mga kabataan. Kitagid mismo ang manguna, hindi isalig sa teacher, hindi isalig sa pastor, hindi isalig sa kay kusin o sa mga nagabantay ng bata mo. Ikaw gid ang manguna, kita gid manguna dapat. Yeah. So, including this incident sa Miran, although pipila lang ni maiisip na naton. But then dapat pangunahan din nato because schools should remain places where students feel safe to learn, hindi lugar nga kun diin sila magkadto kag makulbaan sila nga pwede matabo ng mga violent actions sa ilang eskwelahan. So again, it boils down to the parents again. So hasta lang na triyano yung mga biyanan sa aton nga istoryanay sa Siningaga kagatis na marimilit mga muyotanay. May lamon nga lang ito, Diyos naman bala nga dahil nagkapasalamat kami sa Bugino. Salamat sa Siningaga, salamat sa Mukatutong sa Bugino. Lord, we pray for our youths sa Sininga mga tinion. Nagpangamuyo kami Ginoo nga gamito ni mo Ginoo mga ginikanan magtuitoy sa ila. And we pray for parents Ginoo sa Sininga mga tinion nga tagaan mo kami Ginoo sense of responsibility sa amon kabataan. Nga kami mismo Ginoo ang magpanguna, maghimo sa mga pagi. Matudluan naman si Jacto Ginoo mga kabataan. Lord, help us. Help our societies. Kagabay pa Ginoo, ang gobyerno, mag-develop sa mga lehi, na magbuli Ginoo sa mga ginikanan, magbuli Ginoo sa susyudad, sa pagpanami sa mga pamatasan sa mga pamatanon. Ginoo, ito itipo na kami sa siningad lahat ng ginapon na salamat in Jesus' name. Amen. Abiyan lang din sa atong studio ko po nito si partner Julie Panes sa atong controls. Once again, ini ang inyo abiyans kanginan, Jigs Nilia ang Zling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. This is 12:33 Radio DYVS. Agad sa pili. See you tomorrow. God bless. Bye-bye.

0: walang katapusan? Hindi na pwede to. Akong nahihirapan.
1: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday Night. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
5: Mapagpalang araw po sa inyo, mga kagapay. Ito ang ating programang serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition. Ito ang inyong likod, Pastor Rene Bunsoy. Maghahatid po sa inyo ng isang oras na pagsagot sa mga katanungan inyo pong ipinapadala tungkol sa inyong mga concerns sa inyong overseas work. Siyempre, kasama na rin yung mga issues sa family ng overseas Filipino. Ngayon po ay araw ng Martes, June 30, 2026, huling araw ng buwan ng Hunyo, at tayo po ay maglilingkod. Nandito po tayo live na live sa 702 DZAS, Radio TV. At kung kayo naman po ay merong cable sa Signal, yan po ay sa Channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya saan mga kayo naroon, whether you are watching through your computer, yung pong inyong cellphone, kaya iba naman nasa Radio PM Radio, or kayo po ay nagbabiyahe sa inyo pong pagpunta sa work, ingat-ingat po, medyo maulan, and praying that the Lord will bless your day today. So bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na hango po sa Proverbs chapter 3, Verses 5 and 6. So, sabihin ko po sa English and then I will read also sa Tagalog. Ito po ang sinasabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Lalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang buhay po, life is often places us in a what we call crossroads, where sometimes our wisdom feels insufficient. Kaya nga po nagpapaalala Proverbs chapter 3 verse 6 na ang tunay na guidance or yung true guidance comes from surrendering to our God. Trusting Him means letting go of control, our control, and acknowledging His sovereignty in every decisions that we make. Kaya nga po, when we depend on Him, He promises to direct our paths towards peace and purpose. Imagine yourself in a crossroad and you do not know where to go. Who do you trust? Do you trust your own instinct? I believe at this point, kailangan natin pong tanungin, ano ba ang bahagi ng ating buhay na nahihirapan tayo magtiwala ang Diyos at mas umasa sa sariling karunungan? Paano ba mas sigit na maalala at kilalanin ang Diyos sa iyong araw-araw na gawain at mga desisyon? Sa anong kamakailang sitwasyon o past situation mo nakita na mas matalino ang direksyon ng Diyos kaysa sariling plano? Panghuli, paano nagdudulot ng kapayapaan sa iyong puso ang pagsuko ng kontrol sa Diyos? Agapay, ang kapayapaan na siyang ipinangako na sa atin ng Diyos ang siyang ating makakamit kapag ka isinuko natin ang buong kontrol ng ating buong buhay kay Jesucristo. Siya lamang ang tunay na daan na pwede nating sundan, pwede nating gawing halimbawa upang maganap ang kanyang kalooban sa ating buhay. Samahan niyo ako sa makiikling panalangin. Amang labanan, kayo po ay nagpaalala sa inyong salita na kami ay dapat magtiwala sa inyo ng buong puso. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong kami ay mas umaasa sa aming mga sariling karunungan. Turuan mo kaming kilalanin ka sa lahat ng aming mga lakad. At ituwid mo ang aming mga landas ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan at lakas na magtiwala sa inyo araw-araw. Kabayan niyo po kami sa aming pong programa at dalangin po namin na kayo ang maitaas at aming mga sarili ay maibaba. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen. Well, again, as I said, ito po ay maulang araw. At by the way, ang ating pong partner na si partner Joe Biasong ay hindi makakasama ngayon dahil siya po ay may nararamdaman at nagpaalam muna siya. Sabi niya, ikaw muna partner at kinakailangan pong magpahinga muna. No? And sa bagay, habang tayo po ay nagbo-broadcast na, atin naman pong tinitingnan kung may bumabati na. Binabati po natin ang ating pong mga tagapakinig. Kayo man po ay nasa ibang iba yung dagat, ay nagpapasalamat na po kami sa inyong pag-tune in. No? Special thanks po sa inyo, mga kaagapay na nagparating na inyong pabati dahil sa aking official appointment as Chief Operations Officer ng Global Filipino Movement. Isa pong karangalan at taus-pusong pasasalamat po ang aking ipinaparating po sa inyo pong greetings. It has warmed my heart at asahan niyo po ang aking paglilingkod sa Global Filipino Movement ay naka-extend din po sa paglilingkod sa buong Pilipinas, sa aking pong mga constituents po ng Global Filipino Movement, yung ating pong mga pinagsiservisyohan ng mga OFWs. We do constantly pray and seek ways kung paano po tayo makakapaglingkod. And through my FEBC family, servisyong OFW team, salamat po sa inyong suporta. And kayo po ay makasisiguro na kami po ay patuloy na maglilingkod, lalong-lalo na dito sa servisyong OFW. Alright? At yan, mabati na si Edna C. Tenko. Sabi niya, amen. Blessed morning. Si Jen Au. No, siyempre, binabati ko ang aking mahal na ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nandiyan dyan na yan sa CLC or sa Christian Literature Crusade. Maraming salamat din, Dida, dun sa book na ipinadala mo through Pastor Eric Cortez. No, hindi ko pa siya natatanggap, although sinabi niya na sa akin. Let's talk more on how we can use yung sinasabi mong libro para sa ating mga OFWs. No? Of course, binabati din po natin yung ating mga kababayan dyan sa anong tawag dito sa Pampanga, may payabak po, no? At hopefully hindi naman masyadong malakas ang ulan diyan sa inyong lugar, at dito medyo makulimlim, and we offer our prayers lalong-lalo na doon po sa apektado pa ng lindol, ano ho? And we are constantly praying for and even appeal, no, na suporta kung kayo po ay merong taos-pusong nais na magtumulong, ay kayo po ay tumulong, no, sa anumang paraan. All right? At ngayong magang ito ay may tatalakayin tayo, merong pinadala na case ang ating partner na si Pastor Joe, at susubukan natin na masagot po ito, no? And by the way, if you have any questions na gusto po ninyong ipadala or interaction dito sa ating pong question ito, you are welcome, no, to join us or to chime in anytime, kasi pwede ho nating kung yan ay in relation dun sa ating babasahin, di atin pong sasagutin yan. Alright? And this is a time that we wish na yung ating pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr. ay narito na. We are constantly praying that he can be back. At alam nyo naman na ang inaabangan palagi natin dyan ay yung kanyang pambansang roll call ng Pilipinas. Ano? Kung saan kami po ay, kaming dalawa ni Pastor Joe ay hindi namin kayang gawin. Hindi namin kayang makabisado yan. Kaya we constantly pray, no? We are praying for Pastor ni na siya ay makabalik na. Alright. Itong aking babasahin ay galing sa isang OFW. Hindi na natin babagitin ang pangalan. Pero sagitin natin yung kanyang concern, no? Ito po ang sinasabi ni OFW. Nagkaroon po kasi kami ng family emergency. Namatay po ang father ko. At isa pa po, problema ko yung pinsan ko na tagabantay sa mga anak ko. Muwi na po ng probinsya at may sakit po siya at gusto niyang magpagalit. Kaya po, nagpaalam ako sa aking employer na uuwi na ako ng Pilipinas. Hindi po ako pinayagan. Gustong-gusto ko na po umuwi. Noon po sana, noon pa po pa sana at hindi rin po okay ang ugali ng employer ko na babae. Pero tiniis ko po. Kahit yung dalawa kong kasama dito, nagpapatunay na hindi maganda ang ugali ng employer namin, dahil sila rin gusto nang umalis dito. Hindi po talaga sila ang employer ko. Hindi po maganda ang naging employer ko una, kaya bumalik po ako noon sa agency. Isa po akong caregiver, pero napunta po ako sa pagiging kadama or household helper. At nung bumalik po ako sa agency, ibinenta nila ako bilang kadama. Pina-interview po nila ako noon. Pero bago po ako nagpunta sa employer na ito, wala po akong pinirmahan na bagong kontrata. All right. Okay, medyo salasalabat ho yung medyo yung kanyang concern, ano, eh. Unang-una, siya ay may family emergency, namatay ang tatay. At isa pa, yung tagabantay niya ng kanyang mga anak, no, o anak o mga anak na pinsan niya ay nagkasakit at kailangan umuwi na at magpagaling. So, ibig sabihin, walang magbabantay sa kanyang ang mga anak. Okay? At unahin muna natin yung pong pagpapaalam, no, sa kung alimbawa may emergency, considered by emergency yung pong pagkamatay ng father niya. All right. Sa gana pong amin, ano, ay yung pong pag namatay ang any family member. Sa Saudi po, they do not actually, medyo masakit man tanggapin, ay they actually do not, no, see that as an emergency and as a ground or a reason para po kayo ay pauwiin. Ano? At yung pong katulad nun, yung magkadalawa ho kasi, no, parang pinagsama, no, may family emergency na matay ang tatay, tapos yung tagabantay ng anak ay uuwi. Now, sa atin naman po, wala namang pipigil sa atin dahil karapatan naman ng isang OFW ang i-terminate yung kanyang employment for various reasons. And I think for this particular story ay namatay ang tatay, walang magbabantay sa mga anak. For the OFW, it is valid enough. It is a valid enough reason para magpaanak. Then, karapatan po ni OFW yon na siya ay magsabi, mag-resign at uuwi na lamang. Pero siguraduhin ho natin na yan ay merong palugit na isang buwan, no, bago ho kayo lumisan. Now, teka, sasabihin po ninyo, eh, teka muna, isang buwan, eh di isang buwan maghihintay yung lamay ng tatay, ganun mo ba? Hindi ho, no, parang pinagsama ko na lang. It's either po kung ganun talaga na emergency talaga at gusto nyo talaga umuwi at abutan ang iyong tatay na habang siya ay nakahimlay pa at makasama sa paglibing, then it's your choice now. Kasi kapag ho ganun abrupt, kayo ho ang sasagot ng inyo pong pamasahe ayon sa batas po yan, no? At hindi ho, maaring hindi ho kayo masagot, no, ng inyong amo. There are instances where yung amo ay mabait at nakakaintindi ng ating kultura na kapag ka namatay, na ang any family member, and you need to be there, eh nagpapauwi sila. At sinasagot pa ang pamasahin. Sometimes nagbibigay pa ng pera. No? Hindi lahat ko ay gano, sa ganong pagkakataon ay magiging totoo sa isa, pero sa iba ay hindi. Ano ho? Pero sinasabi natin, ayon sa inyong kontrata, eh pwede nyo i-terminate yung inyong employment anytime, no, for valid reasons. Pero kung yan nga ay kumbaga hindi ayon doon sa inyong kontrata, katulad niyan, gusto mo na umuwi talaga, hindi mo na gustong tapusin yung iyong kontrata, ikaw ang magbabayad ng iyong pamasahe. Ano po? So, at kung halimbawa naman, ay papayag sila, pero sinabi nila, hindi ka pwedeng abruptly mag-resign, eh, 30 days po yon. And by doing that, papayag sila, nagkaroon kayo ng agreement, then pwede nilang sagutin po yung inyong pamasahe. Alright? So, sinagot ko yung first part, no? Yung second part na sinasabi niya na hindi siya pinayagan, pero ang sabi niya doon, hindi rin maganda ang ugali ng employer ko na babae. No? Parang nagdalawang reason Tapos sabi niya, kahit yung dalawa, meron siyang dalawa kasama na ganun din ang sinasabi, masama akong gali. Now, normally po, yung pagkakaroon ng masamang ugali, eh hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan just yung grounds na talaga. Eh kung yan eh halimbawa eh masalita lamang o naninigaw at nagmumura, eh, sabihin na natin kung meron silang mura sa kanilang kultura, kung ito po ay Saudi, eh kung natotolerate, sometimes natotolerate po yan eh. Naninigaw lang. Diba? Matanda, naninigaw. Oh. It can be tolerated. Pero ano yung to what extent na matolerate siya? Huwag lamang hong mananakit. Huwag lamang hong mangi-insulto. Huwag lamang hong i-deprive kayo ng inyo pong mga rights. Like for example, rights of na 8 hours lang na trabaho tapos pahinga. Right sa disenteng tulugan, maayos at disenteng tulugan, bibigyan ng pagkain, no? Bibigyan ng day off kapag isang araw sa isang linggo ay dapat may day off at hindi dapat kinukuha ang kanilang cellphone. At any personal na gamit, katulad ng passport, hindi na dapat kinukuha yan. At ayun, yung ma-restrict ka lang ng iyong freedom doon sa loob ng pamamahay nila, huwag lamang ho talagang saktan ho kayo ng physical, ay tolerable, ibig ko sabihin. No? Meron na tayong mga ganyang istorya na talagang simula pa lang, ay humihingi na sa atin ng tulong, ng gabay, na kumbaga eh parang sungit na sungit ang kanyang amo, tapos nananakit pa, nangungurot o nagaano. As in, I think for the rest of 2 years, ito yung isa sa member ng aming daughter church na halos buong 2 taon na kontrata niya eh halos gusto nang umuwi. Pero pinayuhan ko, sabi ko eh for as long as hindi ka ano, tandaan mo yung reason kung bakit ka naririyan. Baka alam mo yun, baka parang naninibago lang siya. Pero hindi, ano na ito eh, veteran na ano na to, na OFW na household service worker. Pero natapat siya sa matanda na medyo makulit at kumbaga anong tawag dito? Matalim ang dila. Tapos hindi siya binibigyan ng pagkain. Pero nagkaroon na naman ng pagkakataon, yung mga anak naman ang mabait sa kanila. Kaya kung ano man yung pagkukulang ng kanyang amo na matanda, eh pinupunan naman nung kanyang yung mga anak ng kanyang amo. And so she ended up finishing the contract. Nakauwi, nagbakasyon, at bumalik pa doon. At alam nyo, ang tawag pa nga sa kanya, ibig sabihin, ang tawag pa nga sa kanya, do not call me madam anymore. You call me mama. So, ibig sabihin, nagkaroon na nabuo yung tiwala sa kanya, nakita niya yung sinseridad, no? Minsan, ganun lang po yun, eh. Parang kaya nagsusungit dahil wala silang tiwala. O hindi pa sila nagtitiwala po sa inyo. Kanya nga po kumbaga ang pinapayo natin sa ating mga OFW na nagtatrabaho na household service worker, domestic worker, maging pagpapala ho tayo. Gawin ho natin yung lahat ng paraan upang ma-win natin ang ating mga amo towards trusting us and allowing us, no, to be a blessing to them. Alam niyo po na pwede ho kayo maging blessing sa inyo pong mga employer. Bakit? You bring in their home yung faith ninyo, yung character na dinevelop o na dinedevelop ng Panginoon sa inyong buhay, at kung paano kayo ay maging kumbaga blessing sa kanila sa pagiging mabuting halimbawa at mabuting manggagawa na nagsisilbi ng taus-puso at hindi lamang po kumbaga para lang sa pera, kundi taus-pusong paglilingkod. You can be that blessing on their families, no? Lalong-lalo na sa mga bata na mga inaalagaan. You see, there are so many stories po, mga kapay, na mga household service workers natin, na mga mananampalataya, na nakitaan ng magandang halimbawa, pinagkatiwalaan, at minahal na parang sariling pamilya. Kanya nga po ba, eh, tayo po ay nagsumasaludo doon po sa ating mga OFWs na tunay nga po na naglingkod ng tama at minahal sila ng amo, ng mga anak na tinratong parang pamilya. Yan po yung sana ay ma-duplicate, makita natin. At again, syempre, kapag ka naman merong abuso, doon naman ho tayo talaga nagpapayo at nagbibigay ng payo kung paano ang gagawin nila para sila po ay makauwi. At doon din po tayo nag-advocate for better treatment sa ating mga OFWs. Gawa nang sila nga po ay abusado o natatapat sa mga abusadong mga employer at kaya sila ay naaabuso. Kanya po at yan ho ang ating dinidesire para sa ating mga OFWs, lalong-lalo na ng kanilang kumbaga mga families po na nag-aalala para sa kanila. Meron pang second part nung kanyang kwento na aking babasahin din. Pero bago ko yan basahin, batiin muna natin yung mga bumabate. Si Apriniel Del Yoro, si Nora Cancela, good morning po, Pastor Rene. Si Garcia Vincent, good morning po. Si Telma Manjares, pa-shoutout po ng happy birthday sa aking, biglang nawala naman. No? At sige, titingnan natin yan. Dito sa Facebook, minsan kapag hindi mo nabasa kagad, nawawala yung mga post. Ano? So ating babalikan yan mamaya. Ano, ang oras po natin ay 8:58 ng umaga. Tayo muna ay magbe-break. Magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas na ilang sandali.
6: Serbisyong OFW. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRats sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
7: Servisyong OFW!
5: Nagbabalik po ang serbisyong OFW. Sama na ninyo ang inyong likod, Pastor Rene Bonsoy. At ayan, nakita ko na yung dapat nabasahin ko kanina. No? Kasi pagka hindi mo nabasa kaagad, bigla hong nawawala. Ito po, yung binabasa ko kanina, yung galing kay Telma Manjares. Ano? Sabi ni Telma, siya ay listening, no, from Laguna. So, at sabi niya, shout out. Pa-shoutout po ng happy birthday sa aking son-in-law, Pastor Norvin Alfonso, nasa Kabanatuan ngayon po, July 1. No? July 1, so bukas pa. Po, pero binabati na natin advance happy birthday si Pastor Norvin Alfonso ng Kabanatuan. No? At yan. Yes, Faustina Frankie Habla. Good morning po, Pastor Rene. Blessed Tuesday. Kaagapay. Yeah. So, sabi nga natin kanina, meron pang second part. Yung binasa nating anong tawag do? Yung kanilang concern. Same OFW, no? At parang nanganganak yung kanyang, no? Yung kanyang concern, ano? Kahit sabi niya, so, ayun, gusto niya umuwi, pero ayaw siyang pauwiin. Tapos masama yung ugali. Sinabi natin, hindi naman, kumbaga, ang qualification ho, para mapauwi ko kayo, eh, yung pong talagang vinayolate yung inyong kontrata. Like, yun nga, sinabi natin kanina, hindi kayo sinisweldohan, hindi kayo pinapakain, hindi kayo binibigyan ng day off, ayan. Pero yung second part, no, sabi niya, hindi maganda yung ugali ng kanyang unang employer. Hindi yun yung unang employer niya. So, ibig sabihin, iba na itong employer na ito. Kaya bumalik siya doon sa agency niya na ang ginawa naman ay siya pala ay original na caregiver. Pero, ibinenta siya, ito ay atin pong lilinawin yung binenta, ano? Ibig pong sabihin kasi, ang bawat OFW na dinala doon, ano, ibig sabihin yan, kapag ho kayo nadala na doon po sa country where you will have to work, eh, nagbayad na ho yung, kumbaga, yung employer doon sa agency. So, ibig sabihin, na-render na yung servisyo na pagkuha sa kanila. Eh, ngayon, dahil nagkaroon kayo ng problema at hindi kayo nagkasundo, eh syempre, yung pong bayad na yun, eh kailangan i-redeem. No? Dahil si employer, sisingilin niya uli. Sabi niya, I demand a refund kasi yung

no? Dahil siguro, no? Ito, ina-assume ko lang ho, no? Sabi kasi, caregiver siya. Nung siya ay nagsabi doon sa agency, inilipat siya, pero bilang, ano na, hindi na caregiver, pero as kadama na. Now, may violation ba doon? No, meron bang nilabag yung agency? Dapat ho talaga, kung ano yung kanyang work visa as caregiver, dapat yun din ang pinlit sa kanya. No? At dahil siya po ay ginawang katulong, kadama, ibig sabihin, may pagkakaiba ho yun talaga. Unang-una sa kanyang basic salary, maaaring ibinaba yun. Ito kalamitan yung nangyayari na kapag si OFW ay pumayag. So, ganyan yung nangyayari. Tapos, ang sabi niya rito, ay bago po ako nagpunta sa employer na ito, wala po akong pinirmahan na bagong kontrata. So, yan nga, case in point nga po yun. Kasi yung unang dating dyan, and I'm assuming na siya ay dumating dyan as caregiver, meron siyang pinirmahan na kontrata. What should have happened? No? Ano yung dapat nangyari? Now, assuming na talagang nagkaroon ng problema doon, ang unang-unang dapat gawin po ng ating OFW is to inform the local agency na kung saan siya ang nag-deploy sa kanya dito sa bansang ito at sabihin ang nangyari. Assumption natin dito, hindi talaga sila nagkasundo at ayun, nagpalipat siya. No? Nag-request siya na sabi niya ilipat siya. Kanya lamang, ang nangyari ay hindi siya caregiver na, naging kadama na or domestic worker. So, antemano, ang dapat mong ginawa ni OFW number one is to inform. No, na ako po ay hindi ho naging maganda experience ko, kaya po ako ay nagpabalik sa agency. Ina-inform ko po kayo sa bakit po ganito ang nangyari. So, ibig sabihin, the OFW has the right to go back to sa kanyang agency. At yung si agency naman, dapat normally, no, normally dapat ang ginagawa ni agency, sila yung nakikipag-usap doon sa foreign agency to coordinate bakit nga ganyan ang nangyari at sila ay mag-imbestiga at kung totoo naman na nabo-violate yung contract niya, dapat it's either ho, hanapan siya ng bagong employer o uuwi na lang dito si OFW. Now, syempre ayaw nila yun. Bakit? Kasi nagkabayaran na ho yan eh. Kumbaga na tapos na yung kontrata, nabayaran na. And kaya nga ho, nadidinig nyo, sinasabi, nagagalit yung ahente, agency. Tumuloy ka na dyan, wala na kaming ano sa inyo, wala na kaming pakialam. Tiisin mo na lang para makakapagtrabaho ka dyan. Sayang yung kontrata. Normally ho, kumbaga, mag-agree tayo dun eh. Kung ang circumstances naman, napakaliit na bagay. Like for example, na si OFW ay na homesick. No? Hindi gusto yung kinakain. O, yung pinapakain sa kanila ay hindi kanin, kundi tinapay lamang. Ito ang context po nito ay Saudi ha. Yung mga ganun ho, mga maliliit na bagay ho yun eh. Kasi sa PIDOS pa lamang, pinapaliwanag mo ho yan. Hindi ho unlicensed doon ha. No? At kung mas madalas pa kami nila itinapay. And yes, there are times na ang unang meal nila talaga is after lunch or mid, no? Kumbaga after lunch pa. Bakit? Kasi hindi ho ganun ang sleeping habits ng mga taga Saudi Arabia. No? Talagang late, late silang matulog. No? Kaya ang unang meal nila ay tanghali or after ng tanghali. O minsan hapon na nga eh. Tapos kakain pa yan midnight.
O so ngayon tayong

0: Pilipino, sanay ho tayo ng almusal, tanghalian, at ng hapunan. So, ano ang gagawin natin dyan? So, gumawa ho tayo ng compromise, makipag-usap sa ating amo na ipaliwanag na kailangan po malakas po kami para malinis ko itong buong bahay na ito at para maalagaan ko yung mga anak ko ninyo. In order for me to do that, oh, we need rice. Yun. Pwede ho tayong, we love kanin. Sabihin nyo sa kanila, we love kanin so much, this is our energy. Oh, yung iba ho, natatawa dyan. Pero alam nyo, minsan talaga, kinakailangan talaga makipag-usap ng ganyan sa ating mga employer para malaman nila na talagang sa atin, kanin is life. Oh, dahil, yan po ay, siya po ang nagpapalakas sa atin eh. Yan ang nagbibigay ng ating ng energy para ho tayo ay makapag trabaho. All right? So, ayun. So, yun muna yung dapat nangyari, no? At binabalikan nga natin yung binasa natin kanina. Hindi ho dapat talaga tayo pumayag na basta ilipat tayo. Yun, the moment na kayo po nga ay sinabihan na kayo ay magiging kadama, ang tanong ko kay OFW, bakit ka pumayag? Sana hindi ka po pumayag. Ano? Yung ganun ho, deviation na yon dun sa original na inyong kontrata. Now, mas maigi pa sana na kayo po ay umuwi. At sa pag-uwi po ninyo, pwede ho kayo dito mag-file ng complaint against your agency. No? Again, yung ating mga sagot ay ayon lamang doon sa detalyeng ipinrovide po natin. Hindi natin alam talaga, ito ay side ni OFW, na kapag sinabi naman natin kung ito ay totoo, then dapat tinulungan sila ng kanyang agency na mapauwi, no? Mabigyan ng ibang trabaho o ma-provide sa kanya na matuloy yung kanyang kontrata. Hindi ho yung nangyaring ganyan na imbes na siya ay caregiver, ginawa siyang kadama or household service worker. Ibang-iba ho ang job ng caregiver at saka ng kadama. Although, minsan, blurred yung lines eh. Bakit? Kasi, minsan nga yung mga ating mga household service workers, nagiging caregiver din. Tagapag-alaga rin ng matatanda na miyembro ng pamilya ng employer, o minsan yung employer mismo yun yung kailangang alagaan. Malakas pa naman pero talagang kailangang alagaan, ano ho? So yun yung sinasabi ho natin. Kapag ganyan and you know your rights, mas madali hong makipag-usap. Pwede mong sabihin, hindi ho pwede ito. Ako po ay caregiver, hindi po ako kadama. So in the first place, the OFW should not have agreed to. Katulad yan, wala kang pinirmahang kontrata, dapat ho may pinipirmahan. Kung sakaling nagbago nga, talaga namang hinanapan naman kayo ng kontrata, kailangan ho talaga ay pumirma ng bagong kontrata. Bakit? Mas merong protection ang OFW kapag ka ho merong signed na agreement. And those agreement, once signed, at yan ay naipasa sa atin nga, di ba, pinapanotary pa nga yan, ay ibig sabihin niya ni binding na agreement. It is binding enough that once it is, kumbaga, violated any provision na nakasulat dun sa inyo pong pinirmahang kontrata, is subject for kumbaga subject para siya po ay gawing basehan para ho kayo ay makapagreklamo, no? And by the way, yung pagrereklamo nga po kahit doon eh, habang nando doon ay pwede na ho sila mag-file ng complaint, no? Ang pinakamaganda nga diyan is ang payo nga natin, kung wala talagang pagkilos ang agency, no, dito sa Pilipinas, ay magsumbong na ako eh directly sa Migrant Workers Office. Bakit ho yan ang ating pinapayo? Pinapayo ho natin yan kasi kung minsan ay alam mo yon, yung bang parang hindi pa maniniwala na totoo yung inyong sumbong kung hindi pa kayo didiretso sa Migrant Workers Office. Bakit? Ang Migrant Workers Office po ang kumbaga nag-grant ng kumbaga ng pagkakataon sa mga employers, sa mga local employers doon sa bansa, na sila ay payagan na magkaroon ng o makumuha ng workers sa atin, sa bansa ng Pilipinas. Pangalawa, sila rin po ang nag-a-accredit ng mga agency doon sa bansa kung saan sila ang nagiging kapartner ng ating pong local agency dito sa Pilipinas, para sila nandoon ang kumbaga nag-aasikaso ng ating pong mga OFWs. Kung minsan, minsan po ito pong mga agency ito ay matapang dahil kumbaga they capitalize on the fact that sometimes the OFW does not know yung rights niya, yung batas, kung ano yung dapat doon sa kanyang kontrata. Kanya palagi ang po natin pinapayo, na huwag ho kayong basta aalis na hindi naiintindihan ang batas, ang inyong mga karapatan, o ano ang nakasaad sa inyo pong kontrata, para alam po ninyo kung ano ang rights na nakasulat po ninyo, na hindi ho kayo magkakamali. At hindi ho kayo basta kumbaga masisipa o mapauwi. Kapag ho alam po ninyo yung inyong karapatan, ay mapaglalaban po ninyo ito. And at the same time, sabi nga po natin, palagi ho mag-iwan ng kumbaga ng kopya ng kontrata to any member of the family. Bakit? Because this is the document that we can use for, and if ever, kung kinakailangan po na meron kayong gawin or kailangan ireklamo, eh pwede po kayong mag-proceed, humingi ng tulong direkta sa Department of Migrant Workers, or pwede rin po kayong dumiretso sa amin, sa Servisyong OFW at sa Global Filipino Movement. At yung dokumentong yon contains all the information needed so that there can be interventions that can be done for the OFW. No? Dapat ho talaga aming kumbaga ini-insist na kayo po ay bigay ng inyong kopya ng kontrata sa inyong pong mahal sa buhay. Para ho, pagka tinanong natin, alam niyo ho ba kung saan siyang bansa, nasaan siyang syudad, alam niyo yung exact address. Lahat po yan ay nakasulat po, nakasaad sa kanyang kontrata. Ano po? At siyempre, gusto ho nating siguruhin that the OFW na mayroong concern na ganito ay properly ma-assist, no? What we normally do is when next of kin, or sometimes the OFW na nakipag-usap sa atin, eh usually, yan din ang hinihingi natin. Eh. May copy ho ba kayo ng kontrata? Pwede ho nyo ho ba kami padalhan ng kopya para amin pong makita at mabasa at maintindihan kung may violation ba nangyari. And sa pagpapayong ganun ho, nakikita natin yung pong kahalagahan na alam natin yung information sa ating kontrata. No? Yan, merong comment dito sa si Vincent Garcia. Kubos, kubos lang, pastor. Tama, yung kubos, yun yung tinapay diyan sa Saudi Arabia. Ako, gusto ko yung kubos eh. Kaya, kumbaga, minsan, kapag ako kayo nagtrabaho sa Saudi Arabia, yun yung pagkain ng tinapay or ng kubos is an acquired, kumbaga, ano yan eh, acquired taste yan, kumbaga, na pagka sinanay niyo yung inyong sarili, eh ma-acquire niyo din, kumbaga masasanay din kayo. No? Yung kubos, yung tahina, yung full, ano pa, yung ano nga tawag doon, yung sa nilalagyan ng anong tawag dito, ng yung kulay puti, chicken piece, no? Na dinodurog at nagiging white na paste at nilalagyan niya ng chili at saka ng olive oil. Eh, yun lang. Sa akin, yun. Yung kubos at saka yun, okay na ako. So, it's an acquired taste. Kung kumbaga, kung ikaw ay OFW yung tatrabaho abroad, eh dapat survivor ka. Dapat malaman mo, matutunan mo kainin ito. Kung wala talagang ipakain sa iyo na bigas, kanin, no? Eh, paano yun? Magtitiis ka na lang ba? Eh, wag ho puro noodles ha. Ako, eh, puro noodles ho, eh, puro mauuwi ho tayo sa kidney failure dahil sobrang alat ng noodles. Ako, ginawa ko ho yan noon na halos araw-araw eh, noodles ang kinakain ko. Eh, talagang nakasama ko talaga sa ating kalusugan. No? So, wag ho ganun. So, ibig sabihin you adapt. No, and going back dun sa ating ano, no? So, kapag ka ho kasi nagka-problema si OFW, tapos nagkaroon ng deviation sa inyong kontrata, tapos malaman natin, katulad nito, pumayag siya eh. No? Ayun, tama, humus. Sabi ni Romina Arce, humus, tama. Naku, kubos, plus humus, plus olive oil, tapos chili. Naku, napakasarap. Parang naglalaway tuloy ako na maghahanap ng humus mamaya. No? So, as I said, it is something that you as an OFW should learn. Huwag ho basta-basta magde-decide. Kung hindi kayo sigurado, tama ba ito? Mas may laban ho tayo kapag ka mas sinunod natin kung ano yung nakasaad sa kontrato. So again, in this case, so sabihin natin, what should have happened is that si OFW, nung sinabing hindi naman pala maganda yung ugali ng kanyang amo, tapos nagpalipat siya ng, sa agency, tapos yung agency, ginawa naman niya from caregiver, ibinaba siya. Lower than caregiver, ginawa siyang domestic worker. Dapat to hindi na ho kayo pumayag mo. Dapat to ginawa ninyo eh. Pagka ho ba ganyan eh, pipirma ho ba ako ng ano ng kontrata? O the fact na hindi ka pinirma na pinapirma ng kontrata eh meron ng mali doon. So what could have happened is that pwedeng sabihin ni OFW, pagka hindi ako caregiver uli, eh, hindi na ako tutuloy. No? At kung hindi ako bibirma ng kontrata na ganun din po yung trabaho ko, eh, hindi na ako tutuloy. Uwi na lang po. At sa pag-uwi po ninyo, dito ho, pwede kayong mag-file ng complaint against the agency. Bakit ganun? At papatawag ang agency, pasasagutin dun sa mga katanong ngayon, bakit ganyan ang nangyari? Hindi nyo ba inintindi na ganito si OFW? Bakit ginawa niyong kadama eh siya ay dapat ay kumbaga ano nako ayan nakikita ko tuloy dito nagsasuggest pa itong si Diana. Good morning Lola Nenas has nice humus. Ikaw talaga Diana eh hahanapin ko pa yan. Bigay mo na lang sa akin yung address at pupuntahan ko yan para makabili ng humus kung talagang masarap yan. All right. Anyway, wag ho ano no, wag ho tayong papayag. At kapag ka nga nandito na, pwede na siyang ireklamo. No, pasasagutin yung agency and I guess you've heard us many times na marami ho kaming dinefend dito at pinayuhan that because of the violation, clear violation, no, sa ating sa inyong kontrata, eh, pwede nyo silang isingilin. No, na hindi ho na consummate, hindi natapos yung inyong kontrata, pwede ho kayong mag-claim, no, doon sa rightful claim doon sa inyong sweldo na dapat kitain kung natuloy ang inyong agency. Natuloy ho kayo doon sa inyong kontrata natapos at yung agency naging mabait, naging maayos po. Eh wala akong problema, no. Wala ho kayong magiging problema sana. Okay? So, Anyway, so natapos natin yung problema ngayon. Marami po tayong nasagot. At sana ho, again, if you are uninformed, then we do invite you na pumunta sa aming Facebook page, sa Global Filipino Movement Foundation. Meron po tayong mga tips, meron po tayong mga reels, mga videos na nagsasabi sa inyo kung ano yung dapat at kung ano yung hindi dapat. So we invite you to come to our Facebook page, the Global Filipino Movement Foundation. Siyempre, dito rin sa 702 DCAS FEDC Radio TV, sa ating pong programang servisyong OFW, dahil palagian po tayong nagbibigay na mga payo para sa ating mga overseas Filipino workers. Well, my time is up. Salamat din po sa mga bumati sa atin, no? At sabi nga ni Leonida Rubio from Bacoor City, Cavite, Calvary Baptist Church, dating OFW, mister ko, naki Lord na. Anak, manugang nasa Italy, samahan palagi ng Panginoon. Ayan. Sabi niya, siya po ay kumbaga sa radyo po, ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Abay, tunay nga po kayong follower ng 702 DZAS. Well, tayo po'y magwakas sa maikling panalangin. O Diyos, kami ay nagpapasalamat po sa inyong kabutihan sa ating mga OFWs na minsan merong mga ganito pong mga concerns. Andalangin po namin that they will be more careful, they will be more discerning, they will be more careful in handling situations such as this, na mas magiging mas makabuluhan ang kanila pong pag-abroad. Kung alam nila ang kanilang mga karapatan at kung paano gawa ng paraan ng iba't ibang sitwasyon doon. Salamat po sa aming pong nagsubaybay dito sa aming programa. Sa inyo po, papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Alright, magkarinigan po tayo muli bukas sa isa namang edisyon ng serbisyong OFW. Kung meron ho kayong mga katanungan na nais nyo pong aming sagutin, ipadala lamang po ninyo dito sa aming himpilan sa 702 DZAS, dito po sa serbisyong OFW. Sa pangalan po ng aking partner ni Pastor Joe Biasong at si Pastor ni Kuya Kalorikaw Jr., kami pong palaging binibilin, pagpalain po ng ating Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po!
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio TYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kay digital platforms, tubtob na ang tanan, makabalik.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning, Abyan. Maayong aga, welcome gid sa Real Time with Leia sa sining katapusan nga adlaw para sa bulan sang Hunyo. Pasalamat gid ako today nga makapdiray kita sa sining last day for the month of June. Madamo kita sa mga ginagyan nga mga good news and not so good news, Abyan, nga mga hitabo sa aton palibot. Pero salamat gid nga ang Ginoo wala gid nagapabaya sa aton, Abyan. He is sovereign, kag nagapabakod siya sa aton. Gani, salamat gid nga padayon ka naga pamati sa DYDS. I hope nakapabakod man ang mga pulong sa Ginoo nga napamatian mo diri sa DYDS, Abyan. Send us your feedback. Pwede ka gid diri makapadala sa 0998-842-2130 kag sa mga nagatutok dira sa Facebook. Maayong aga, maayong udto, maayong gabi sa inyo, Abyan. Ginapasalamatan ko gid si Pastor Alan Castigador, good morning. Also si Pastor Robert Mamili sa Sumugat, si Christel kag si Carlota Sumugat, good morning. Salamat man kay Nay Antonieta Makiling, Tita Virgie Salgado, Sir Emmanuel Salgado and family. Also si Nay Ninita Guadalquiver, good morning. Toto Kairos, Guzom, hello sa imo kay Inday Teffy, belated happy birthday Toto Kairos, and belated happy wedding anniversary kay Nang Julie kag kay Albert Panes. May nga ganay Mercedes Nanit kag Sir RV Nanit dira sa Gimaras. Kay natamyo ko man si Nang Arlinong Natnat, Hilisanga, and family. Also si Nang Bingong Daryl Somper, Pastor Rodrigo Niere, mga biyanaton dira sa FCCC La Carlota. Ginapasalamatan ko man si Nang Regeline Ariola, Manang Ligaya Prudente, si Nang Lenny Lingamen. Good morning gid sa inyo. Tita Girly, Tita Jessica Fernandez, also si Tita Perla Tito Nestor, Day Joanne Montalvo. Good morning gid sa inyo. Also, ginapasalamatan ko man si Rose Sita, dira sa Butika Marayo sa Marivic Store, Pontevedra, si Nang Vanessa Nung Renren, Day Karen, Reven Cagrens Magallanes. Salamat man sa pagpamati kay Ma'am Liberty Indiape, no? Mga friends aton dira sa BCPO. Kag bantayan niyo lang kadampig next week, Abyan, no? Kay may ara na sila sang update sa aton. Ginatamyo ko man si Nang Alice Melendez. Salamat man sa pagpamati sa kay Sir Noel Talino Diget, kay Pastor Ronnie, Ma'am Joy Cayubin, si Pastor Shem Visera, ng Sherry Jupita, ng Renaline Razo, Miss Rachelle Magturo, good morning. Si Ma'am Sheila kag Sir Nick Abristante, good morning gid sa inyo. Ginatamyaw ko man si Sir Joseph Danoy, sang LTO, Ma'am Linsen Fernandez, sang Miagaw, Iloilo, si Manong Shubi Somsho. Salamat man kay Pastor Errol Parpa, good morning gid sa inyo. Tita Linda, kag Attorney Rolando Parpa, Ma'am Glory Valiega, Ma'am Christine, kag Pastor Aaron Parpa, mga friends aton sa Seaside Baptist Church, Miranda Pontevedra, maing aga. Kamusta ka dira, Ma'am Rachel, Ma'am Lloyd Damugar, Tita Jokibed Pitogo, si Tita

kita din, Paul Baldonado, Ma'am Grace, Pastor Gary Visitacion. Good morning man sa inyo. Subong man si Ma'am Miriam Bailes. Gapasalamat man kita kay Sir Fred Nilda Patano. Dira sa may kawayan kay Tita Violet, Tito Eliseo Patano, si Kumari Joy Bravo, Toto Yani, si Ma'am Clef Aguilario and family, salamat kids sa pagpamati. Also, ginapasalamatan ko man si Nong Teddy Toreno and family, sinang Ma'am Sana Candolita, Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikyan, also si Nang Tashana Bakulina, mga members ng Victoria Fundamental Baptist Church, good morning sa inyo. Also si Nang Roda ng Presyosa Alessa sang Alimudyan, Iloilo, Ma'am Febi Chang, Tita Erla Pamilio, Pastor Gordon, Ma'am Meryl Tabera sa Santa Barbara. Mga taga Dumangas, Iloilo, kumusta ka mo? Dira sa Barangay 8 sa San Miguel, Iloilo, si Ma'am Vivian Topor. Good morning, Ma'am Vivian. Also, ginatamiyaman naton si Sir Philip Sibalyo sa mga USA. Maayong aga man sa kay RC, sang Dr. Rolando Lee Clinic. Maayong aga sa inyo. Abyan ang aton nga topic sa sining nga aga, no? Since nga buwas July na, abyan, tunga-tunga na kita sang tuig or masulod na kita, no? Sa more than half sa aton nga tuig, abyan. I hope nga damo kita sa mga natun-an, mga reflections naton, abyan, amo na siya nga topic ng mga reflections naton sa trabaho naton. Sinang Dali Apolinario, good morning. Ma'am Elena Cepeda, salamat sa pagpamati ng Grace, no? Jocelyn Olivares, na ininpa Escaner, kamusta ka dira? Also, ginatamiyo ko naman si Day Marisa, Jelvis Flores and family, ng Maricel, no? Richard Blando, Pastor Reljan, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes, si Cheryl, ng Mato Vida, sinang Jen, and Inday Kesha Bastian, good morning. Also, sinang Gina nung June, Magallanes, Sir Eugene, Toto Yael Hadya, Pastor June, kag si Ma'am Bing Hadya, good morning gid sa inyo. Sir Billy Buenafe, maing aga gid sa imo, Sir Billy. Kag ang aton man nga pagpasalamat sa kay Ma'am Eleanor, Pastor June Cordova, Miss Chona Aldea, good morning gid sa inyo. Kamusta ikaw, abyan, last weekend? Kag wala kita diri gihapon sang tao, no, sa opisina, abyan, operator ng Debilins, sa mga nagaplano nga magbisita diri buwas lang, no? So Wednesday lang kita-kita ay, abyan, kay may ara sang staff retreat Subong ang DYVS. Ginatami ako man pa sa Ronnie Arcola, si Ma'am Che Magaspag, ng Merla Magaspag, good morning. Pastor Ricky Calopez, dira sa La Castellana, Tito Ponso, Tita Nining Tabao Suarez, Mir kag Pastor Paul Gardenshell, kamusta na kamo? Si Miss Elvimi Gamilonchay Rosario ng Rex Custodio, maayong aga. Ginatami ako man si ng Jean Sale, maayong aga ng Jean, Henton Family. Si Choy Boy Sale, good morning, dira sa imo. Choy Boy, si Pastor Renan, Ma'am Eden Ornido, good morning. Also, ginatamya ko man si Pastor Frankie, Ma'am Jeanette Pastor, dira sa Maytabaw, Valladolid. Padayon kita sa pag-pray, abyan, sa aton nga mga kababayan dito sa may Mindanao. Recently, napiktuhan sila sang earthquake. Gusto niyo maghatag sa inyong nga bulig, you may donate, no, sa Far East Broadcasting Company Philippines, kay distribute ina sa tatlo ka mga partners naton ang Operation Blessing, ang PhilRADS, kag ang World Vision Philippines. Pwede ka mo makapadala through GCash. I-search lang dira, no, ang FBC Philippines kay GCash biller na kita. Kagari, pag inamasubo, abyan, last week, no, ng may duwa ka earthquake, 7.2 kag 7.5 nga nag-igo sa Northern Venezuela sang June 24, Wednesday. So please pray gid for comfort sa mga nadulaan sang pamilya. Please pray for for recovery and healing sa mga na-injured, abyan. Provision gid sa mga

0: kapitungan, mga pagkaon tubig, kinanglan, ginasubong, kag ang prayers gidabyan. So, mga over 150 people, no, ang napatay, kagigano pa na siya, no, nagasaka pa ang mga rescuers, mga muyuan man naton, government officials sa pag-deliver sa bulig, kag hundreds of buildings sa Bian have completely collapsed and damo ang mga pamilya ang nagatubang sa uncertain future. Please pray it for local churches who are opening their doors as places of refuge, support, and hope during these difficult times. Please pray also sa governments ng Venezuela kag sa aid agencies nga nag-support sa ining situation abyan. Dugang pagin na nga mga update abyan. Maghalong makita sa leptospirosis subong. Labi na gina mga farmers naton pangamuyuan sila kay sila ning most vulnerable sa leptospirosis. Nagsaka sa 6% ang kaso no abyan. 2,177 cases of leptospirosis ang na-record from January 4 to June 6, 2026, marking a 6% increase compared sa last year, no? Among yung data sa Department of Health. Majority abyan sang ining mga kaso involve ang farmers, ang mga nagapanguma who frequently endure prolonged exposure sa lunang kagtubig that may be contaminated sa urine of infected animals while working in rice fields. Ang leptospirosis abyan, isa ni kabacterial disease contracted through contact sa floodwaters or mud contaminated with the urine of infected animals pareho sang ilaga. So para paproteksyonan kita sa sining nga masakit, ang Department of Health nagpahayaga ang doxycycline available sa health facilities and pwede ma-administer based sa doctor's assessment. Kag also importante gid abyan ang interagency cooperation and local government intervention para ma-educate ang mga farmer on preventive measures and ensure their health and safety while at work. So pangamuyuan ini nato no nga safe ang mga farmers naton kag mangin mainalamon sa pagpanguma nga hindi sila mapiktuhan sang leptospirosis. Sa piyang abahin, kita man tanan abyan para mag-avoid sang self-medication abyan or i-avoid ang self-medication to avoid sang risk of antibiotic resistance, incorrect dosage and timing, kang dangerous side effects and contraindications. Kagiban pa. Again, hindi mag-self-medicate tira abyan, labi na gid kong bulong, mag-inom ka sa mga bulong ha, synthetic. No, kung wala resita sa doktor, hindi gid mag-patuga-tuga abyan o nga mag-inom. So, abyan, ano ang imong nga mga refleksyon sa sininga tunga-tunga na sang tuig? No? Nagatrabaho ka pa bala sa Gyapon? Para lang sa sweldo ni mo or nagatrabaho ka gyapon with purpose abyan or para sa Ginoo. Amo na siyang aton nga topic for today. There is a real time. Dan mo po diri. Kag kung may mga greetings sa dera, shout out, feedback, prayer request, bukas ang aton linya sa 0998-842-2130.
1: We can prevent dengue. Follow this 5S from Department of Health. Search and destroy. Clean areas with stored water. Self-protection. Wear long sleeves and pants. Use mosquito repellent. Seek early consultation. Consult your doctor immediately if you have dengue symptoms like fever, rashes, and body pain. Support fogging in areas with dengue outbreaks. Sustain hydration. Drink a lot of water, especially when you have fever. This is a friendly reminder from Save the Children.

0: So, ito na. Ito na ang pinakahihintay mong job interview. Papasok ko na sa silid kung saan gaganapin ang unang pagsubok. Relax. Inhale. Exhale. And don't forget to smile. Kasi the moment na pumasok ka na sa kwarto, alam agad ng interviewer kung papasa ka o hindi. Kaya, pakitang gilas ka. Eye contact agad sa interviewer. Huwag mong bibigyan ng masama. Huwag ka rin namang tumingin na parang nagmamakaawa. Basta tumingin ka lang sa mata ng kumakausap sa'yo. Nang normal. At kung ito naman ay panel interview, be sure na nakatingin ka sa kung sino man ang nagtatanong sa'yo. Huwag mong hanapin ang butiki sa kisame dahil wala doon at sagot. At isnabin mo muna ang ipis sa sahig dahil wala rin sa kanya ang clue. Focus. Kung anong tanong, siyang sagot. Straight to the point. Uso na rin ngayon ang dalawang aplikante na pinagsasabay sa interview. Sa mga mega companies, strategy ito para makatipid sa oras. Sa kagaya mo namang aplikante, mas tight ang kompetisyon dito. Kaya inuulit ko, kailangan focus. Kailangan klaro ang boses, hindi pasigaw at hindi rin pabulong. Ipakita mong interesado ka sa iyong kausap. Ngumiti habang tinatanong at habang sumasagot ng tanong. Tandaan, ngiti lang ha. Hindi ngising aso, hindi pa sweet, at hindi rin ngiting nangungulit. Sandali lang ang interview, maximum 20 minutes. Kaya dapat, galingan mo. Kaya mo yan. Sa susunod uli ha, usap pa tayo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Real Talk. Salamat sa imo pagbamati sa gihapon diri sa Real Time with Leia. Kabay pa nag-enjoy ikaw byan sa mga music, sa mga information nga imong nabatian diri makabuligid sa imo dira nga ang adaw-adlaw nga kabuhi. Kaginapasalamatan na naton, maingaga kay Miss Janice Tita Norming Remutin, kay Ma'am Joyce Molina and family. Ginatami ako man si Cristel Tuvida. Salamat man kay Ma'am Amy Ludo Briadera sa Isabela, si Engineer Ray Ramos, Mami Ramos, maying aga gid sa inyo kasi inyong family, Coach Liza Mayo, Ma'am Nieves Barato, good morning mga friends aton sa Kamsu, Talisay, Ma'am Vic Violanda. Salamat gid. Sa sila si sang Dolping Villarenya dira sa Patag. Kamusta ka mo dara ng Dolping Bation man dira ang DYBS or Clear man dira? Salamat sinang Janet Estimar. Sa MRF, Kamsu Talisay Mingaga, si Ma'am Nancy Relox, Sir Marlon Pilar, Engineer Grace Herona, si Sir Engineer Jerome Gotera. Salamat. Subong man si Sir Nelson Soldivilla, ginatamiwan natin si Joycel Ray Garcia, Pastor Richard Solomon, Ma'am Zion Parpa, Sir Joel Valencia, Ma'am Sol Estares, Sir Rufo Xavier, Ma'am Shirley Shernigan, Ma'am Grace Langkoy, Ma'am Lovelyn Grant Hill, si Ma'am Riza Manalo, Sir Michael Tornea, good morning sa inyo, Ma'am Jing Banyas, maing aga. Ginatami ako man, si Ma'am Glenda Pimentel, si nung Junjun Makimay. Also, ginapasalamatan man naton, si Ma'am Grace Pasigado, kamusta ka ng Grace? Tita Lorna, Tita Loida Arabilo, good morning. Also, si Nang Florenda Busaing, Ma'am Alice Bantiling, si Ma'am Belen Murillo, mga friends aton sa kanhawan, Fundamental Baptist Church, Reva Valencia, Guimaras. Good morning, mga taga-alimod dyan sa may Miag-aw. Good morning, madera sa inyo. Subong man sa Haniway, salamat. Ginapasalamatan ko man si Tita Abet Nabia, Tita Toto, Tito Edward Gilara, Ma'am Vic Taiko, kamusta ka na Ma'am Vic? Tita Ofelia Tutika, Ma'am Sharon Yano, good morning man kay Ma'am Tita Vic Plagata, maying aga man sa kay Tita Nika Villanueva, hello man sa kay Tita Anita Talaman, sinang Luli Sueco, ginatamyo man natin. Of course, si Nong Ricky Miss Catherine Antinero, Ma'am Linda Capindo, Sang Sipalay, good morning. Ang aton nga topic today, abiyano ang mga mid-year reflection naton sa aton nga trabaho. Are you working for a paycheck or for God's glory, abiyan? Ang aton bala trabaho, abiyan, becomes an act of worship kun ginahimuin naton with excellence, integrity, and desire to honor God, not just ang aton nga employer. Nadumduman ko ang story ni William Colgate. Kung kakilala ka kay William Colgate, abiyan, nagsugod niya sa iyang business as a young soap maker, kapanghimo habon. No? Kag sa iya career, earlier, sa iya nga career, abiyan, nag-encourage sa iya nga i-honor gitang Ginoo sa iya nga business and to faithfully give back to God's work. So, nanging kilala ni siya, abiyan, hindi lang sa pag-produce ng quality product, ang Colgate, of course, but also for his generosity. As his business grew, so did his giving. Namin, no? Ang iyang story, nag-remind sa aton, abiyan, nga ang ubra is not just about earning more. Hindi lang sa siling nga mga bako-bako, mga baka-baka kita, abiyan, para nga may swildo kita. It is also about using what God has entrusted to us to bless others. Kung anong ginatag sa Ginoo sa imo, gin-bless ka sa Ginoo, gin-pakamayo niya ikaw, nagakaigo lang na i-bless mo man abiyan ng iba nga tao, no? You share your blessing. Kag ang Ginoo bala abiyan, nag-bless sa mga tao, not only para nga madinalagoon kita, but para nga mag-alagad kita sa iya. So, muna ang natunaan natin sa story ni Sir William Colgate. Another pagid nga inspiration, abiyan na hanungod sa pagtrabaho, bala si Florence Nightingale, serving beyond duty. Kabalukas, during Crimean War, si Florence Nightingale, abiyan, cared for wounded soldiers late into the night. Gapulaw, gini siya. Kumbaga, nag-overtime siya, bisan wala na siya sang wala bayad, no? She was not motivated by praise or wealth. She believed caring for the sick was a way of serving God. Ang iyang passion transformed nursing from a low status occupation into a respected profession. Diba la? Subong ano, nakita naton ang mga nurses naton pinaka amo na no, damo giga kwa nursing kay with that, no, damo gid ang nagaka-bless abiyan kun magdedikar lang gid, no, kag amo na no, once nga may mga opportunities abroad, no, kanami isang ining occupation abiyan nga kag kilala kita nga mga Filipino nga ka-caring gid sa aton, amo na nga ginapangita gid ang serbisyo, no, sa mga Filipino nurses abroad kag sa diriman abiyan. Of course, ang reflection naton diri kun ano man ang imo profession abiyan, we honor God when we serve people with compassion and excellence. Wala bala nga, wala ka bala nag-iisip, may nakakakita man or wala nga, you go beyond sa imong job description, bala? Siguro si Florence Nightingale ni, nang wala labot nga nag-check sa mga pasyente niya, ginastorya ya pagid, no? Kag, amuna, mga wounded daan nga mga soldier laban. Di sila subo-subo ng ilang sitwasyon, wala may nagabisita iban sa ila. So, umuniguro ginahimo ni Florence Nightingale nga ginastoryahan niya. No? Kay dako man ang abulig nung no, ginakamusta niya. Another pagid nga story nga ka-inspiring abyan, ang sa Bible, no? Ang story ni Joseph. isa ni sa mga best biblical examples sabyan of working for God's glory nga si Joseph. Nag-serve siya faithfully as a slave sa Potiphar's wife. Sa kay Potiphar, nang inamoy niya si Potiphar. He worked honestly in prison, even though he had done nothing wrong. No, muni masubo na, nang ginakyo siya nga wala sa sangsala. Later, he became second only to Pharaoh because he remained faithful with whatever or wherever God placed him. Abiana, kita naton nga si Joseph, wala na siya nagulat yung nga kung taas na posisyon ko, amo na ihatag akong best. But he honored God in every assignment, gamay man or dako. No? So, sa aton nga pagkabuhi, abiana, makalearn man kita diri sa kabuhi ni Joseph sa aton nga trabaho. Kaya damo nga mga taong nagpaminsar, bala nga maubra lang ko tudo kung ma-promote ako. Pero opposite na yung gintudlo sa story ni Joseph sa aton, or ni Joseph mismo. Be faithful where you are and trust God with the outcome. So kanami, siniabiyan o nga, attitude ni Joseph, kag I believe, kag naaradira na record sa pulong sa Ginoo sa Bible, nga nangin madinalagon si Joseph kay God is with him and he is faithful sa gamay man or dako nga trabaho. Ari pa kinabiyan, aswiin sa amuning ng segment lang. May story isang duwa ka carpenter or panday. Nakabati ka man siguro or sa mga wala pa. Ang ini nga mga panday abiyan na gabaton sang pariyo nga amount sang salary. Pariyo man ang mga tools nga ginagamit nila, kag pariyo man ang ginatukod nila nga klase sang balay. Ang una nagambal nga I'm just doing enough to get paid. Ubra ko sa maayo para nga masyulduhan ako. Ang ambal naman niya sang ikaduwa nga panday. Every nail I hammer and every board I measure is my offering to God. No, kanami isang iyang statement abyan, no, or pahayag. Every nail I hammer and every board I measure is my offering to God. Years later, ang kinalain sang duwa abyan is obvious. Not only in the quality of the houses, but also in their reputation, influence, and joy. Ang kinalain abyan, hindi iya talent, kundi ang purpose. So, muna siya ng aton nga pag-discuss, pag-idiri sa real-time abyan. Ikaw, you might end with this challenge abyan, no? Sa sining tuwig ay han, hindi naman naton ma... matalupang dan, ma-end na ang tuig naman, no? Ang aton employer will likely evaluate ang aton performance, but subong, mangkuto nato na tong kaugalingon, ikaw abyan, sang sininga, madalum-dalum nga pamangkot, if God were reviewing the first 6 months of your work, not just sa mga results, but sang aton nga attitude, integrity, compassion, and faithfulness, ano ay han ang mahambal sang Ginoo. Ambal sang Colossians 3:23 reminds us to work wholeheartedly as for the Lord. That's the kind of success that lasts beyond promotions, salaries, and performance reviews. Or, abiyan, ini nga stories, maka-connect kita, no? Kay ikaw, abiyan, nagapamati, may trabaho ka? Or, wala ka pa trabaho, subong kapagita pa lang, pero... hindi magkawadaan sa paglaom abyan. Hindi gin magkangawa kay in due time i-answer gid sa Ginoo imo nga prayer basta nagapadayon ka na sa pangayo sa iya ino, no? Sang ginahando mo nga trabaho. So abyan, sa mata sang tao ang imo trabaho gamay lang, no? Or gamay ang imo sweldo, but as a calling through which abyan nga maka-glorify ina sa Ginoo, dako na na ang imo nga reward abyan or dako ng kalipay sang Ginoo sa imo. So there you have it abyan. Damo pag-ikod isang i-share on passion, purpose, and curiosity after sang aton nga break.

Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob na ang tanan, makabati.

Real Talk. Abiyan, nagapamati ikaw sa gihapon sa Real Time with Leia. Maying aga dira sa mga taga Granada, Isla Gigantes, Granada Baptist Church, Pastor Raymond Villasis, si Brother James Cervesis, si Raylo, Sang Alhi, Sister Bless, maying aga, salamat man sa kay Abiyan Jo Gumata sang Hong Kong, hello kay Abiyan Tingbiko, Sir Pastor Roden Adenea, nang Sara Beligorio, kamusta ka na? Kay Christelle Beligorio, good morning. Tita Mary Serrano ng Rowena ng JR Miranda, good morning. Also, si Pastor Jan, Ma'am Jocelyn Hainga, Ma'am Rodora Takiso, ng Rodora Prado, maying aga, Miss Anne Makilan, Sir Jingle Makilan and family, good morning. Natamyo ko man, Tita Ninfa, Tahala, Pastor Nimesha Tahala, good morning. Also, salamat gid kay Sir Julius Bourbon sa Rojas Capiz, Sarah Jane Villaflor, Merly Lumawag, Ma'am ay Alice Bantiling, Glenn Herrera, good morning. Also, ginatamya ko man, maing aga, si Tita Dina, Tito Henry Fernandez, good morning also kay Tita Asmin, kay Tito Erwin Fernandez, good morning gid sa inyo. Salamat gid sa inyong pag-upod sa atong program. Si Chayvino Sayuna, good morning sa imo. Milky ni Saurin, good morning. Si Chay Milky, good morning. Chayvino ng Wali Hayuna, Rosel Cagburn and Season ng Wilma Villa Hermosa, Inday Claire, Season, Toto Clean, Season kay Ma'am Sheila, maying aga. Also, ginapasalamatan ko man ang Ravina family, Pastor Michael. Good morning. Dito sa Concepcion Baptist Church, Concepcion. Subong man, Reverend Nise Micabel. Sa Emmanuel Riverside Mission Baptist Church, Ahoy, Iloilo. Good morning. Also, si Melcona Ravina family, sang Cady City. Sir Ernesto ng Solgatok. Sa May Pontevedra, maying aga. So, abiyan, damo, kita mga graduates, subong na pangamuyuan man sila naton for employment, kabay pamagsaka ang increase ang employment. Kag, of course, after years ang mga pagpangabudlay ng aton mga estudyante, ara na nagapangatubang na sila sa realidad ng kalibutan nga ginapreparahan nila daas siglang ginwagwag-o. Nanayimbot silingon. Damo nga mga young people, subong nga pamangkot, what happens to me? Or sa mga first graduate, ano matapusakon ko ng AI can do what I studied to do? No? Ga-worry ka. No nga, ma-replace ko no ang AI sa mga ulubrahan. Perhaps, abiyan, may kamaturan dira, pero hindi man tanan. Kaya riyo, nakita naton diri, ang fear, abiyan, is natural. It is not a strategy. Kung nag-express kita sang frustration, ikaw sang frustration sa nga gina-offer sang AI, da, sigla na, temporary lang na abyan. Pero, ang AI hindi mag-shape sang imong future. Pariyo ba na abyan kung nag-singgit ikaw sa storm? It may feel honest, but it does not address the underlying challenge nga ayari naman ang bagyo, mga muna ba na? No? Pero hindi man ma-address gid nga madula ang bagyo dayon, di ba la? For example, ang isa gani nag-suggest ang isa ka-futurist nga si Peter Diamandis nga may arasan duwa ka mindsets nga mag-distinguish those who thrive in the coming decade. Amo ni siya ang ano ni siya ang duwa ka mindset abiyan, ang purpose and curiosity. Ibaloon naton anong kinalain sang purpose and curiosity. Mag-isiling kita purpose na gating din sa aton sang direction. Ang curiosity naman nag-drive sa aton sang progress. So, kunop doon sila, nag-empower din sila sa aton ng mga individual to adapt in a rapidly changing world. So, dapat may ari kita sini. Hindi kita magkakulba sang AI, no? Kaya ang purpose, ang curiosity, hindi ginaya ma-replace ang AI. So, iniing distinction is important. Kaya kisaga ka-confuse kita sa passion kag purpose, no?
Magsiling naman kita passion, amon isang personal enjoyment naton. Ang purpose naman niya is enjoyment that also benefits others. Nan. Again, ang passion, personal enjoyment, ang purpose naman niya abiyan is enjoyment that also benefits others. So, ang passion, magpamangkot kita, ano bala ang nag-excite sa ako? Ang purpose niya, ano bala ang nag-benefit because I showed up? No, ang second question is transformative abyan. No, ang sa purpose na side. Kaya rin, according kay Sir Francis Kong, ang mga tao may be passionate about various fields, but purpose emerges when passion is directed toward serving others. Ang purpose nagapabakod kung gina-address niya ang problema, nag-support sa iba, nag-improve ang processes, nag-create some value or inspire hope. Ang passion naman may initiate action but purpose provides direction. Kung wala kita purpose, labi na sa ating trabaho, ang passion can become mere entertainment. With purpose, it leads to meaningful contribution. So, relevant din sa subong abyan. Nga gina-share ko ini sa imo, relevant gini ang passion, purpose, and curiosity. No, nga ah. Kay ang traditional nga social contract abyan is weakening. No, ang traditional nga social contract nagahina na. Sa una, ang mga pamatanon, gina-advise sila nga tuon ka mo maayo, earn good grades, attend reputable universities, kag secure ka mo sang stable jobs. So ining approach abyan worked. No, nang epektibo ini kun ang mga industry and career paths were predictable. Na muna sa gali. So, subong abiyan, ang inang paths are evolving rapidly. Get change na. Nga tungod sa technological innovation. Ang AI is transforming entry-level work by automating tasks pareho sang writing, research, coding, design, and analysis. While degrees remain important, they are no longer sufficient. A diploma abiyan may open doors, but curiosity and purpose determine long-term success. Sa balik kita luwat sa curiosity, no? Ang curiosity is not just interest. It is the discipline of asking, exploring, testing, and learning. Sa una, ang pagtuon abyan or learning nag-requires a significant effort and access. Subong niyang AI tools make information readily available, but initiative is now the primary barrier abyan. Ang key question is no longer can I learn, but will I make the effort? Ang AI nagasuporta sa mga tao nga curious and purposeful, but it cannot replace people who ask insightful questions and act on the answers. May nagapangatubang kita abyan sa duwa ka posible nga palaabuto naton. Ang isa passive, no? In the future, technology entertains us, informs us, recommends everything to us, and gradually turns us into spectators. Ang ininga future is comfortable and convenient, but ultimately limiting. Kaya nag-encourage inisang consumption over creation. Ang better future abyan, isa ni sa ka-active creation. Ano ni Butsilingon? Ang mga tao nagagamit sa AI to solve problems, start businesses, improve communities, and build new solutions. Ang ininga future belongs to those who continue learning and take responsibility for their own development rather than waiting for institutions to prepare them. Para naman sa mga executive, business quality will increasingly depend, no? Sa quality sang questions nga ginapamangkot naton. Again, do not use AI solely to improve documents. Consider how your business model could be disrupted, what customers may be dissatisfied with, how competitors might leverage AI, and how you would respond if a small AI-driven team entered your market. So, muna consider nato yung mapamangkot, abyan ha? Para sa mga sisyante naman, ang tips naton nga hindi kita mag-rely, no? Hindi ka mag-rely sa isa lang ka degree. Identify a problem you care about
gagamiton mo ang AI to learn, prototype, build, and test solutions. Ang imong future abyan will depend not just on credentials, but on your capability, creativity, character, and contributions. Para sa mga ginikanan, consider updating the morning reminder to children. Na? Importante gini, labi na gid sa mga panahon, no? Ang mga nagakatabo sa mga kabataan. Dugang pa, para ma-encourage ang good grades, also encourage them to ask great questions. Hindi lang sila nga encourage ang mga kabataan nga kinanglan taasin mo grades, pero ariyo, mangkuton sila abiyano or istoryahon sila. Pamangkuton sila, kumusta, no? Nabudlayan ka bala or wala, no? How's your day? Ang kabalo kabiyan ng grades are important, but thoughtful questions shape the mind and can lead to greater opportunities. Sa panahon subong sang AI, wala ni gina-reduce ang aton nga responsibility. Nag-ginapasaka yasin ni abiyano ang responsibility naton. Kag we now have tools that previous generations could not imagine, di ba la? However, ang tools do not create purpose, courage, discipline, or care for others. Kita gyapon yung mga tao magka-control sini nga technology ang AI. This remain our responsibility sabyan. Hindi lang kita mamangkot nga ano ang mahimo ni AI sa akon nga buhas damlag, no? Ari ang great, ang ari ang madalong nga pamangkot abyan. Ano nga future ang akon nga calling to build with the tools now available? What future am I called to build with the tools now available? So, with that, abyan ang purpose gives direction, curiosity gives movement, artificial intelligence offers leverage. So, kabay ba naka help ini today nga topic sa imo, abyan, on reflections, no, sa sining mid-year. No? Ano imo mga... Ano dira iabyan mga suggestion, no, na anong or mga reflection. Pwede mo gid mapadala diri sa DYVS. Meanwhile, ginapasalamatan nato si Sir Julius de Maragracia. Good morning. Gapasalamat man kita sa kay Pastor Willard Mistina Pilado, Sir Julius Bourbon, kay Dowell Jan, kag Noel and Villamore. Salamat din sa inyo pagpamati abroad. Kay Delia Gatilogo, kay Ma'am Rachel Felix, Palacios Jocelyn Ortega, Grace Picar, good morning gid sa inyo, no? Kag ang aton man nga pagpasalamat kay Connie Gonzalo, kay Sir Randy Bayot, hello man kay Sir Bobby Ramos Jr. Ginatami ako man si Miss Lowello Franco, Miss Apple Pama. Salamat man Attorney Janice Diaz. Hello man kay Attorney Jan Mark Tamanyo, Rosalenda Tadena ng Maribi Castillo, April Sangatanan, Julie Dicena, may ngaga sa inyo. Kagina pa salamatan man aton si Sir Alan kag ng Roda Descalzota, Pastor Graydon Palma. Also ma nga abyan nato dira sa Antique, kamusang signal dira sa Aklan. Dira sa Boracay, good morning sa inyo. Salamat man sa kay Tito Rudy Maloto, good morning. Kay Nonggas Disuyo, kay Sir Jose Apelido, kay Sir Jesse Montaño. Bilita happy birthday Toto Carlos Bidayo. Good morning Pastor Anong Hendrickson, Inday Shemuela Ho Pedregosa, kamusta na kamo? Salamat gid sa inyong pagpamati sa aton nga programa today. Hello dira kay Noway Mon Yap, Toto DJ, Ma'am Dian and family ng June ng Christine Magdato, maing aga sa inyo. Also si Sir Jared Esquilla, ginatamyo man aton. Salamat man sa kay Mark Mamigo, maing aga gid sa inyo. Also si Ching Magdayaw, good morning Rain and Yani Magdayaw, Ma'am Sha and Manong Russell, si Sir Peña Fiel dira sa may Dumangas, Iloilo, good morning ng Nemia Danoy,
kay Ma'am Kulin kag Pastor Lemuel Tabiana sang Gintubdan Evangelical Church. Ma'am Michelle Magallanes Tabay sang Providence. Hello dira kay nang Rogelia Murillo, Tita Belen Tito Sean Magallanes. Sir Jonathan Valencia, Genicio Aguilar Jr., Sir Winnie Patrimonio, Pastor Franklin Ibanez Mamelba Ibanez, good morning. Also si Tita Lourdes Ibarra, mahayong aga gid sa inyo. Mga abyanato dira sa Kabakungan, Tita Pleni Hiraldoy, Chay Marisa Panyergo, Celso Panyergo ng Onyok, good morning. Also gina pasalamatan man natin si Ma'am Sweeney Serrano, Sir Fred Davis, Ma'am Lloyda Gabriel, Ma'am Laila Kitko, good morning. Kag aton man nga ginapasalamatan, maayong aga gid no sa tanan nga nagupod subong sa aton Yulohio family. Si Ma'am MZ, maayong aga sa inyong tanan. So abyan kabay pa nga makakita ka gid sa trabaho, kag once may trabaho ka na, you do best for the glory of the Lord, no? Kag sa aton yung mga trabaho, enjoy lang gid, kag kun nakapoy, take a break, no? Kag balik naman, no? Salamat gid liwat sa tanan nga nagaupod sa aton si Russell Alejo, si Nang Lizelle Suanico, good morning. Sa kay Nang Gemma ng Rodrigo Roma, maing aga gid sa inyo. Salamat gid sa pag-tune in. Mga taga-Gebs dira, Pastor Totika sa Iloilo, good morning sa inyo. Salamat gid sa pagpamati subong sa aton nga program. Was naman abyan. Salamat gid sa prayers and support for DYBS. God bless you. Salamat sa kay Manang Julie sa control. See you tomorrow. Abyan, magasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay Mo. Stay tuned ka, abyan. God bless you and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dibway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

back subong adla Tuesday kada siglan gid no duga July na diba wow so duga ka burn na siya anyway nobody can stop what God is about to do in your life amen correct niya so ano man gi promise ni Lord he will accomplish ang tao pag nag promise naga wala pa rin kakadayon, no? Kahit yung mga sirkumstansya, or sometimes, may tawag ito yung mahilig magpasalig. No, ikaw man nagpaabot ka man, kakaboy bala hulat. Kakaboy bala paabot. Nga, dula ka man hangpon, no? So, stay faithful, keep trusting, and let Him lead the way. Because God has His own perfect timing para sa imo, sa akon, sa aton tanan. And today, ang topic naton, makarelate ka gid. No, kung ikaw ang parent, ikaw ang tinugyanan sa inyong kabataan, yan sa eskwela, and atong mga estudyante, makarelate man. Kaya nagabalon everyday, no? Especially from preschool to high school, pagkalis medyo wala na nagabalon. Pero may mga kilala ko yan. Nagkamiya, nagpabalon pa sa mga kabataan, dugang lang kamuti sa sagwa, pero at least may hindi blatanan dito mo baklo, no? Kaya kamahal na daan. Kaya hindi sila mabusog, no? So, ang atong topic today, how to prepare school baon that won't spoil easily. No, hindi dasig ba mapanos kapag abot dito sa eskwelahan, ugto pang klas ang buhi, banyaga, kaon niya gid nga hindi sa sakitan chan no hindi sa magreklamo hindi makakosang kung ano man nga health issue sa iyang alawa so amo na karon aton nga topic diri sa kapanimalay mo sa gihapon ini si Jinky.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha na gasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iatinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang pagkaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isigkatawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Inihapahanundong ikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Sige, nakamukawin ka. So, yung pa kami gamay ni Julie, no? Mula na akong magkilitanay mo, talagsa lang. Tapos, di siyempre, ubrada yun. No, anyway, so, ang topic natin kay ginahambal na akon, paano kita ma-prepare sa mga balon sa aton kabataan nga? At least, no, hindi makadangat pa sa ugto. Tanta 7 o'clock sa damalin sa balay, 7, 8, 9, 10, 11, mga 5 hours or more, no? Kay Kisal, galapalapaw sa alas 11 or alas 12, nga schedule sa tigpula niya ga, drop na sila makakaon. So, namigid nga kita nga nag-prepare sa pagkaon, piho natin nga ang aton kabataan or aton nga loved ones na no, magdala sang balo nila na mapuslan, gibala. Hindi sila magawin na ano nang balon ko ni man, baho ni hao, do, panos ni hao, no? Di, frustrated sila, no? Mapilitan kayo baka sa gwa. So, kinanglan na ni aton gin-prepare nga food, no? Maganahan sila magkaon kay the whole day, kinanglan nilang energy. Kinanglan nila mga active sa ila ginahimo sa school or sa brahan man. And safe sila, di ba? But if ang food di properly gin-prepare, di mas spoil ginai, mapanus gina siya, no? Kag magkakosang stomach ache or problema gid sa health. So here are some simple tips nga gusto ko i-share sa inyo. Tani siya kabilog, no? So isa-isa hon tani, very common man lang, pero gina share ko nga do pa lang reminder sa kaida isa nga dapat amo nang aton nga paghimuon sa aton nga mga gina-prepare nga food. Number one is choose foods that stay fresh longer. Ano na yung mga pagkaon man niya, hindi siya dasig mapanos, no? So, kung may rice, kaya kita yung Pinoy ga, rice kit kita yan, nung kakaon kita kanon, do kulang ang adlaw pag wala kanon. May ba niya nga, brunch na tawag nila sa bumla, no? Breakfast and lunch, na isa na lang. Pero still, kakrave gid siya sang rice, di ba? Especially ang mga pamatanon, kay kung nagahinupang, grabe ginayang kaon niya, no? So, rice parisan sang number one, either fried chicken, no? Hindi ko digin mention or hindi ko i-mention

0: frozen foods, no? Kay kung pwede pa lang, hindi ito na magpabalon sa kabataan naton, tinguan tigid, no? Pero pag wala choice, dali na lang gidya kag ti para bitbito na tingnabutangan na. Pero may it, nga may ara sa nga may vegetable and fresh fruits, okay? Para mabalanse lang. So balik kita, rice, parisan mo fried chicken or grilled fish or boiled egg, di ba? Or mga adobo nga pagluto sang chicken or chicken aloha or ginatawag nila butter chicken, kung ano pa ang pagluto sang chicken, pero kung pwede wala lang sang gata, di ba? So amo na siyang pwede natin nga mapabalon sa ila ang mga food nga less ang cream or milk, no? Kay isa na nga nag-cause nga hindi isa maglawig ang aton nga linuto. And then, dried nga mga sudaan. Pero, buli yan, no, magpabalon sa kabataan aton uga. Bisang ba, katod nga mga lahalo nga klase sa uga, kaya hindi makatol. Pero, pag uga na nagadaan sa school, ang ibang nga classmate, nagataas ang kilay, or nag- yak-yak-yak, naman ulang termila, or nagpanabos ang ilong. Ngaan man, nga bugid na yaw. So, manigig ka sosyal, no? Pero namit na kaon uga, especially sa tiyempo nga mabulubugnaw, may ala ka na paris ng mga kamatis, o mga, ano dira nga pang paris lang bala. Pero hindi man pirmi pwede, no? Kung ma-high blood ka, kagkontra kung may kidney issue ka. Okay? Tip number 4. No? Ay, before gali, ilikawan mo man ang mga damo nga sauce, like mga minudo, no? Kay isa man na mag-cause nga dasig mapanis, no? Pero ti, kung butangan mo sa mayo nga sulunan, kag makaon ng within pila ka, hindi ka maglawig bilang inoras na, pwede siguro mas save pa man, no? And then tip number 4, ay number 2, cook food thoroughly. So, well-cooked food, importante, kahit mood ang init, sang kalayo bala, inapatay na ang mga bacteria that can cause spoilage, no? So, kung naluto ni siya maayo, like mga karne nga ini, ang imo nga i-prepare nga pagkaon, magkaon na sila, piyo ka nga patunawan gid ang magkaon. Hindi nga mimpatso kahit mood alang-alang ang pagluto. Tapos, di ko na namian nga may mga dugo-dugo pa na blay sa chicken, no? Bisan kisa ginabakata ng mga sinuba nga inasal na manok. Pero kisa pag ano mo bla, pag poknet mo da, nag-arap pa blang pula, no? So, ito hindi sa nami, yan ito feeling mo, hindi pag-idloto. So, nami gin nga, well-cooked ang imong food. Then, tip number 3, let food cool before packing. So, pabug, kung may nagsukad ka, let's say rice, buta mo sa iyang suludlan, balunan niya, and then may mga sudaan ka mada, hindi mo dahil pagtakluban, no? Pabulubog na wa, ano yung antis mo takluban, kaya ibutan sa iya nga suludlan, sa iya bag, no? Kaya abigid dali kita mo sa pagsukad, takluban ta dayon, butan ta to para hindi malipatan. Kaya may isa pag ita ka problema na daan, pero may kakalipatan ang balon, halang balon wala na dala. No, but text na, wala ko di balon, ma, or ano dala. Man, kabudlay. So, ginahimo ko na actually, no, nga, pagkuha ko sang rice, sabi nga, tatlo kami mo, ga, balunan. So, ginahimo ko, butahan ko na tatlo, rice. Wala ko na takluban. Then, sudaan naman na. And then, makaon kami na anay. After kaon, gina-make sure ko nga ina ako mga balunan ara na sa makita ko bala manghimos ko makita ko masulod ko din kaya hindi ko siya malipatan so dira na sa na-impon sa kung anong bitbiton ko kung anong next may muson dira na sa para timing na siya natapos ka on mabilubog na na siya itakluban ko na ibutan ko na direkta sa amon nga lunch bag, no? So hindi ko magma-perfect kasi ay may best man ang malipatan hindi ako malipat ang upod ko yung kalipat kaya di na ang bag ta sa mga balunan ta wala na bit-bit so ginihimo ko na nasubong pag na-ready ko na sa tanatanan ginabutan ko na sa lapit sa pertahan namon nga para paglabay namon mabit-bit kinsaya or sa mga things nga dalalo namon kaya piho ko ganiya mabit-bit na sa carry pakad to sa amon nga magwa kami, no? Magsakay kami, sasakyan namon. So, amon sa ginihimo ko, amon mo na eh, try nyo man, abi, kung kakalipat-lipat sa mga balunan, no? Pero make sure nga, pag-pack or pagsulod nato sa itong balunan sa mga pagkaon, hindi ito dahil pagtakluban, ha? Parang, magwaan na yung mga asuyo. Kay panilagi pala, pag taktuban mo, di ba, may moist, may mga water na da. So, makadto sa kanoon mo. No, pag abri mo man sa ugto, pag kamo, gabi na asa man na siya. Amo na siya kalatabo. So, i-cool tanay before packing, no? And don't place very hot food directly sa inyong lunch box, no? So, allow it to cool slightly and then amo na pagtaklob to avoid sa pag-trap sa moisture nga amo na sa nga magadto sa aton food kag nagagrow ang bacteria nga halinan magsakit imo nga tiyan. Okay? Tip number 4, use a clean lunch container. Kung manghugas kita like sa hapon mapuli, di ba? So hugasan ta na ang balunan or tingbon mo na bi panghugas sa pagpanyapon, no? Kinanhugasan gid sa maayo. And remember, ang mga sponge sa aton nga mga pinggan nga gamit at punggas, pila na nakabulan. Basta kinanghunan mo na na ihaboy, islan sa bagoon, hindi siya ba pwede maglawig, no? And then, kung okay na ang inyong sponge, maghugas, imayuhon, kinipugas, simutan. Kung hamot sang habon, no, dishwashing liquid, o ano man yung habon yung gamit mo sa punggas, kung may smell siya. And then, kung nagadanlog sa mantika, no? Kagbasi, may nabilin pa bala kapag nga bukal sa habon or may food ba da nga particles ng food nga nabilin, iugasin mayo, hindi magpinadali. Sabi mo, ang pinadali ni kong kaisa, especially mga teenagers, kung suguon mo, tamaran sila, na-disturbo sila sa ila obra, pusugasan nila, taas nila maghugas ang pinggan, tamad sila, ba't padasig, check mo gid, no? Kay ikaw ya ang mas responsible kay ikaw ang homemaker nga mapakaon sa imong mga loved ones. So, kinahanglan limpyo ang lunch container nga sudlan sa ila food for the next day, no? Hindi nga sige lang do linuan mo lang sa tubig. Dito na kay kadugay ni kunabunan mo pa bunawan pa. Linuan ta na nabutan ta din kaduhan din hindi. Kay di amo gani galikaw kay ta mas spoil ang pagkaon. Then tip number 5, use an insulated lunch bag with an ice pack. Do kabudlay no maamo ka pa sini. Pero magdibigay subong sa online. Barato lang, ano magagmay lang, cute bala, yung mga lunch bag. Yung sa sulod niya, may insulator or sige mo doon, foil na kinapreserve yun na ang kainiton or ang coldness sa imong lunch nga gindalada sa balunan, no? Tapos, may mga water container naman, nga kung cold ang gibutanda sa bata ni mo, nga water, nga at least, mintras ara na da sa cold na siya gyapon, kung mainit man, mainit na siya gyapon. So, it's either mugnaw lang nga water, tap water, or cold ang nabalo nila, make it nga ang ilang water container, water bottle na nila, nang limpyo man. No, hindi nga to get water, mala na din na sulod ko, linuan ko lang. Abi mo nga cause mo na basang dong itong na mold, no, sa iyang mouth da, nga area, sa lid da, or mismo sa sulod. So, nami ko may ara kada sang, para sang baby ron, bala baby ron sa bata, nga, may brush kita, nga ginalimpyuhan sa sulod, madala, na may amuman tana, nga gamiton sa aton mga water bottle or container sa aton mga kabataan, or even sa aton, nga ginagadala ng mga water container. And, of course, avoid easily spoiled foods. That is tip number 6, no? Ang mga easily spoiled foods, no? Limitahan mo, like, mga mayonnaise, ketchup, no? Yeah, ginagamit natin sa atong sudan, sa atong mga sandwiches, no? Kag, ginamix natin upod man kisa, may mga milk base pa na, no? Mga mo sinabla, kag ginabayan talang, pag kagwa sa refrigerator, pila na naka oras da, nga ara lang nagstay lang da sa bar counter, no? O sa atong kitchen counter. Dapat, kundi mo pa pagdaloon, ara na sanay sa ref, sa fridge, no? Para ma-preserve ang iyang coldness. Pag dalon mo na, ready na, amo na napagkuha ni mo, no? Siguro, pag abot ni mo sa obrahan mo, sa kalituan mo, cold pa siya gapon, no? Ka-frozen pa siya, di ba? Then, tip number 7, prepare baon early but store it in the refrigerator. So, muna gani, early mo pa i-prepare, pero ini siya, kaon mo lang before leaving, no? Hindi nga, layo pa, kaon mo na. Alas 8 ka pa manakat, alas 5 gimpagwa mo na, no? Luto na siya mo. So hindi lang anay. So adjuston mo ang oras. Ikaw mo na kabalusang time element. Tip number 8, teach children to wash their hands. Natunlo tagiman, magkugas ng kamay, di ba? Gakantaan dapat gani, happy birthday to you. Pero, ang kamutabla, pag digigiko ni siya, pag magkapyo to sa mga pagkain, although fresh na sa ang food, amo pa na akong kaisaman ang makakontaminate because ang dirty hands. So, ang kamot sa bata, dapat tindo. Ugasigid, kundi basta kasangkol, maghugas bala, especially sa mga dalom sa mga kuko, no? I-check mo for me ang fingernails sa imo kabataan, kung lagba, tapos sa bago, baro ka naman sa bata, na iya, no? Umulgani nga sa kukiri, kung mag-prepare ka sa food, usually, wala na sa mga ala-alahas, yung mga rilo, prosiras, yung mga sing-sing ni, no? Clean ganyang kamot, pero wala naman ang gina-follow kung kaisa kay di sigurado sa nga na limpyohan man nila ilang kamot, no? Or gagamit naman sa food gloves nga amuna siya ang mag-mix, no? Kung di man ang mga ladle, kung di man ang mga luwag o tsara lang ang mag-mix la, ang kamot abi ang gamito mo pang mix la. So, ginagamitan taman gisang food gloves, no? Disposable na siya. And then, syempre, tip number 9, include healthy snacks. So, fresh foods, vegetables, importante gid. And, syempre, between the sliced food, no? Or peeled fruits and, sila na ton, whole fruits, mas nami ang whole. Kaya kung dalong mo na nakaslice na open na siya, hindi ka piho sang bacteria. Kung nagkara ka na lang ay mga peeler, fruit peeler, na dalon, kaya dito mo na i-peel, magkaon ka na, amo na na siya. Ako yun na bakalagi ko yung isang peeler na ginagamit ko yung mag lakat ko, may apple ko, abi, or pears, no? Amo na siyang ginagamit ko. Kaya nabalian ko sa kutsilyo mo. So, inayap, masapos ang peeler. Kagbarato man lang, no? So, dahil ko na lang sa'yo na napalitan, no? Even for cucumber, no? Kundi gusto sa may panit, no? Kahit isa, amargani, conscious ta, kahit ano na, plaka ka ba, nagkikap sina, niligid-ligid na na, so, ugasan mo, may bro. Doon, arap, pag-iapon sa pisa ito, ito, hindi ko inisigurado, how, panitan ko na lang, di ba? So, tip number 10, when in doubt, throw it out, no? Hindi na lang pag kauna, hindi na lang papilita, kahit wala nang ipagkaon, kaunon ko na lang, hindi pa manigropan os, no? Ikigigon ko na lang, no? Ari na lang kaunon ko, doon, medyo hindi niya basa, doon, hindi niya, na po, ano ba, spoil, no? Hindi na lang. Kaya, ang managyapon, arat na na sa sulod, so, hindi na lang papilitang self ni mo kay isakripisyo kay masakit ka ni mo chan karon balik-balik kagid sa CR to ay kaluluwa kagid kag ay dumalipungan kagid na bala totoo ginaya kung kapila ka nakabeses ma-dehydrate ka ninaingin sa pamatay siguro kaagi naman ang kila isa sa ato no pasensya ko nagkakao na pero halungan tagi na ato niya self kay kisa muna ng halinan sa water, sa food na nakaon natin, rice, no? Wait, akabalo, gininit-inginit lang, panuos na gali. So, hindi siya nami sa aton.
1: Maabilidad! Madiskarte! Maalam! At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
2: Ang ating bayan ay pinagpala ng napakaraming prutas. Kaya naman tayong mga Pilipino ay sobrang mahilig kumain ito. But, it is important to know that eating fruits at the right time allows your body to extract the nutrients. If not, it will just ferment in your stomach. Anong ibig sabihin nun? Diba? Kung minsan ginakabag ka kapag kumakain ka ng prutas? Bakit kaya? Alamin natin mula sa caloriebee.com. So, when is the best time to eat fruit? Kung ang sagot mo ay sa umaga, tumpak ka kaibigan. The best time to eat fruit is early in the morning on an empty stomach. Wala pang ininom, wala pang kinain. Because this will give your body a chance to digest the fruit quickly without the presence of other food items which will take longer to digest. Mabilis lang ang digestion ng prutas. Pero, bago ka kumain, kung gusto mo na ng regular meal, kailangan merong gap na at least kalahating oras kung gusto mo na kumain ng iba pa or ng regular meal. Anong mangyayari kapag kumain ka ng regular meal at kinain mo yung prutas bilang dessert? Hindi maa-absorb fully ng iyong tiyan ang lahat ng mga nutrient ng prutas dahil yan ay kasama ng humalo sa iba pang chemical ingredients na iyong kinain. And also, it is best to eat fruit in the afternoon or in between meals. So having fruit on an empty stomach in the afternoon can also give you the boost of energy that you need. Again, make sure that you follow the 30-minute rule. Isa pa, best time to eat fruit is pre and post workout. Bago mag-exercise, your body will use the sugar and energy, so you need to refuel yourself before exercising. So anong best to eat before workout? Banana, being a great source of potassium. Banana is also a great source of quickly digestible carbohydrates, and it is recommended that you consume a medium banana. And recommended na kumain ka ng medium-sized banana at Greek yogurt around half an hour bago ang workout. Ngayon, ano naman ang kakainin after workout or after exercise? Syempre, napagod ka. Ang ating katawan ay maaaring maikumpara sa kotse na umantar ng mahabang oras. Kailangan syempre muling gasolinahan. So, best post-workout fruits include bananas, pears, raisins, grapes, takwan, blueberries, as they offer minerals, vitamins, and antioxidants na kailangan ng iyong katawan. Kung merong best time to eat fruit, meron namang not so good time to eat fruit. Kailan yon? Kung yung kanina, pagkagising, ngayon naman, bago matulog. Because fruits are basically sugar. So when you eat fruit just before bed, you're going to have a lot of sugar in your blood, and this will make you active. Posible rin na ikaw ay magkakabag kapag ginawa mo yung dessert. So the best thing to do in order to make sure that you are not that energetic before sleeping is to try and eat all fruit at least 2 to 3 hours before you sleep. Okay, ang ating tip ngayon ay mula sa CalorieBee.com, best time to eat fruit. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, aliadong kaibigan mo sa paghahanap ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kay digital platforms, tubtob na ang tanan, makabalik.

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Okay, so lang 35, padayon kita sa aton nga topic for today, pero hindi na ko musugpon sa nga tips kay Gina ha. Hatag naman kuya sang recipe nga ini, pwede gid ni ma-relate sa aton nga topic. Hindi ni siya madasig mag-spoil ang ilabalon. So, for a twist, kumbaga, na instead of sinaton traditional nga chicken adobo, mahimo kita sa bungsang honey garlic chicken adobo, magyapon, ang sugpo, no? Pero honey, garlic na siya, yeah. So, medyo sweet and savory version compare sa aton nga naandan nga adobo, right? So, example, amunin kadamuan sa ingredients, no? Kaya hindi mo lang isa kabata makaon or duha, no? For the whole family, siguro, of four, pwede na, no? Kung hindi, maging mga dalag ko. Kahit 1 kilo of chicken, madamo naman ina. So, it's either mabaka kasang buo nga kamuya ma-slice or babaka na sang na-slice na nga by parts. It's the wings or breast or anong part ang baklo ni mo. Pero, let's say 1 kilo ang iyang kadamoon. Then, you need 1/2 cup sang soy sauce. 1/4 cup sang vinegar. Ang nami, gibla nga lang gaw. Ang aslom, ginbala. No? Kaya babala, ano gina mo pang dimdim? Do ka, kulor lang ha? Or may, mabatian ko na iba na ibang niya, fake daw nga klase sang langgaw, no? Pero kung mabaka ka dito ko no ho, piho gito ya. De, depende kung may suki ka sa market nga na may ginagiyang nga langgaw, no? Pero, amin na siya, 1/4 cup sang vinegar, 1/2 cup sang soy sauce, and then 1 kilo of chicken, cut, same on serving piece, no? And then, 6 cloves of garlic, gin, tok-tok mo lang, no? 2 bay leaves, 1 teaspoon sang whole peppercorn, then 2 tablespoons sang honey. So, ako ganyan nga ba, binili ko that Zach sang honey. Kaya nagpabakal sa isa kabutila sang honey. Kaya may lutuon siya. Kakita ko kagina, gamay na lang. Wala nagkakabuto nga. Binili ko that. Kaya maluto kita sa aton nga balalunon buwas. Kisugod na yung klase buwas mo. And then, 1 tablespoon brown sugar. Optional niya. Kung hindi ka gusto sang shadow katamis. Pero, pwede manibutang mo na. Kaya hindi may ganito ni samis kayo. Then, 1 teaspoon sesame oil. Ini optional ni sa mabalaan mo na karon nga ibutangan ko sang sesame oil, no? And then 1 tablespoon cooking oil, tapos for garnish pwede kagid kabutang sang spring onions sa ato mas bias dahon ah, no? And then sesame seeds nga gin toast mo lang. Okay? So, first is to marinate the chicken. Gamito ni mo pag-marinate ang soy sauce kag ang ahos. Okay? Siguro mga 30 minutes na pag-marinate. So, pag kaamaga pa na bata ka, 4 o'clock or 4:30, now, itong chicken mo, i-defrost mo siya kung naka-frozen, no? So, pag-defrost niya, wala na mga ice tuwaga at patiga, i-marinate mo na siya. Siyempre, nakihad mo na. Or baka mo na nga kihad na daan. And then, i-marinate mo sa patis and sa ahos. So, after 30 minutes, mapainit ka sa imong kaldero, let's say, isang mantika. And, ilutuon mo imong chicken. Ang mantika naton is 1 tablespoon. Gamay lang. Para dongin, para lang ma, kaya mantika man ang chicken eh. So, mag-brown siya, lightly brown yung color, no? Amo na siya. So, pag nag-lightly brown na ang imo chicken, you add now ang gin-marinate mo nga soy sauce and garlic, ibutang ni mo sa imo nga chicken, no? Hindi ka makubaan maglanay-lanay sa matika kay gamay na itong matika again gamit ni mo. So, ibalik mo to, ibubuo mo to ang gin-marinate ni mo sa chicken and then bay leaves and peppercorns, no? For 20 minutes, you simmer. For 20 minutes, ang imo chicken, ginaginmarinate mo siya 30 minutes, and then ginsimmer mo siya for 20 minutes. After 20 minutes, ibutang mo na ang langgaw. So, amun isang proseso, ang langgaw, and hindi mo paglugay-lugay yun. Ibubo mo lang ang langgaw. Ano kadamong langgaw? 1/4 cup ng vinegar. Amunin siya ang paghimo, especially o pagduto, especially sa mga hindi gisagad magduto, nag-learn pa lang paano magluto, o bago pa lang sulod sa pangabuhi, pamana, nung ga-expect itang
kita, or ang banal na ito ni ikaw malutos ng sudaan, tilawan ko, abi darling, kung ano yung sabor, o gabang, si Julie, why problema si Julie, kaysa God magluto, no? So, ano daw ba nila, the best way for a man is through his stomach, tama na, no? Tinan, babusugon mo gidang bana, muya sang imo nga preparasyon nga pagluto, bisan simple nga pagka, nga recipe, pag ginluto mo with love, kag pag-present ni mo very attractive gid sa mata, ay abaw, bamba na mo, hindi ko maglakat sa brak, okay, dili na lang ako sa balik, kaya maulat na ako sa pamunyaga ako, panyapon, kaya namin magluto ako ng sweetheart, no, di ba? Agree, Joel? Agree. Kapangilay si Julio, no? Anyway, add the honey, di ba? Ay, hindi pa. Balik tayo sa, excited ha? Na, balik tayo sa recipe number 4. So, nabububo na, di ba, ang langgaw, no? So, hindi mo to sa pagsali, lugay-lugay, ha? But, asan tabi, pagbutan to sa another nga ingredient, hindi na lugay-lugay, no? Amo kita ng batasan, pareho mo sa kilala ko. Every time ko to sa sambo, kaya ano sa mo hair cutter, gubro sa salon, siling, yapa nilag lang ko, every time gani, nga may ala sa home service, no? Kaya makitaan ko, kisa ako lang experience man ko, doon ka automatic ba lang pag ano nisang buhok mo, pag dapat ilugo mo niya lang or sili mo, i-rebond niya lang, doon automatic na yung maginabuhinan, ginaguntingan, siguro kay para triman, para pang dami. Pero may customer nga hindi gusto, hindi liya po bini, kaya hindi gusto lipot, tanong niya, kaya naguruban niya na yan. Kung next time, wala pa man ko to, mga customer, pag humble, gan, hindi, si gusto guruban ang buhok, kaya hindi gid, no? Kaya mga akig na siya, kaya wala tako, pero nga, hindi siya gusto, dahil ba, hindi niya taring tawas ang buhok, kaya na yan, basta, hindi niya pa utde. Doon mo na, bala, di kita, magluto ko kaisa, may batasan na, ay, hala nga lugay, no? So, hindi, pagdugay yun, paglabutang mo na ang vinegar, no? So, let it boil for 3 to 5 minutes. Another. So, pila na ito, tanang 25 minutes na, let's say, no? Babay, ilan da sa? Hindi mo sali, i-mix la, mix la. Then, after some 5 minutes, you add now the honey and the brown sugar. Diba? So, simmer until the sauce nga mag-seeken nga, dugala puyot na siya bala, kag ang chicken makot niya. So, pwede mo na niya mix gamay. Kaya para ang honey and the sugar ma-mix sa mga chicken slices there or pieces, no? Stir in the sesame oil, no? Tama na sesame oil. Dan, nga, para pagkwa mo na, doon nag-hinihining ang iyang atsura. Muna sa ang purpose ng sesame oil. And then, pwede mo na i-off ang imong stove. I-back ito mo na siya. And then, i-ready mo ang imong spring onions na garnish and the toasted sesame seed. Diba? So, you have now your honey garlic chicken adobo.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Mahirap ang nag-aalala, hindi ka makatulog ng mahimbing. Lagi kang nag-iisip kung gising ka naman. Halos wala ka sa sarili mo dahil wala kang peace of mind. Ano ba ang mabuting gawin para mapawi ang pag-alala? Una, matutong palitan ang iyong pangamba ng salita ng Diyos. Worst scenario kasi lagi ang picture ng ating pag-iisip. Imagine na ikaw ay lumalangoy sa dagat at nariyan ang mga pating na aaligid-aligid sa iyo, kaya alam mo nang nasa panganib ang iyong buhay. Tandaan mong sinabi ng Diyos sa mga salitang ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung ito ang ilalagay natin sa ating isipan sa araw-araw, we will break the cycle of fear. Huwag kalimutang magdasal araw-araw. Hindi lamang upang humingi ng mga pangangailangan mong pisikal, kung hindi ang lakas ng loob upang hindi mag-alala. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangalawa, asahan ang mga pangako ng Diyos. Ngayong alam mo na ang salita ng Diyos ang nagbibigay lakas sa atin, kaya na nating isa-isahin ang mga promises niya na nakasulat sa Bible. Isa rito ay ang mababasa sa Romans chapter 8. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Ikatlo, huwag kalimutang kayang-kaya ng ating Panginoon ang kahit anong pag-alala natin sa buhay. Hindi man natin ito kayang paniwalaan ng lubusan, it doesn't matter to God and it doesn't change God. Patuloy pa rin siyang Diyos. Ako ay si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos, ang magliligtas sa iyo. Tigilan mo na ang iyong pag-aalala. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Bye mga kapanimalay, pero hello sa kay Ma'am Merly Lumawag kag sa mga staff dira sa Lutlut store dira sa Pahanukoy, no? Salamat gid sa pagpud sa amon diri sa kapanimalay mo sa gihapon ni si Jinky kag sa webis naman dinay kita same time 11 until 12 diri sa 1223 Radio DYVS.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga timog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: Ang ganda na na. At Beth Flores. O, diba?
2: Pero na pa iba.
3: Kapag nga mabiyayang Monday, diba? Hindi, ang ganda na ng timbre ng boses mo, Danny. Yun po yun, pinangingiti lang po namin kayo, aming mga kaagapay, on a trusting Tuesday. O, diba, Dan? Bakit ka man lulupay-pay, eh, magtitiwala nga sa Panginoon, trusting Tuesday. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung ang gamit niyo po ay yung mahiwagang transistor radio, at ganun pa rin po yung ating PM radio, yung portable missionary radio, nakukuha niyo po, narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao. At yun din ang gamit nyo, transistor radio, PM radio, nakukuha nyo na mabo, nakakatingin siguro kami, nakukuha nyo yung programa mula po yan sa ating mga kaagapay dyan po sa DYVS mula po sa Bacolod. Nako, pagpalain kayo ng Panginoon, DYVS, o diba? At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang mulo. Kung maganda pong inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang syudad ng buong mundo na nakatune in sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. 5:30 to 6 dito sa atin, pero depende po yan sa inyo, real time sa inyong oras. So salamat sa Panginoon, ano, nakakatuwa kasi alam natin na pag pinag-uusapan namin ng daddy na when we started, nung bata pa ako sa DJS, real po na kasing laki ng gulong ng bisikleta. Pero tingnan nyo ngayon, digital na, narinig na tayo all over the world. So we can always rejoice in God's goodness sa kanyang pagpapala. So we can use technology, diba, in spreading the gospel until all have heard. Diba, yun yun eh. Kaya mga kaagapay, sa atin pong mga ministry partners, sa panalangin at financial support, patuloy nyo pong gawin yan. Patuloy nating suportahan ang gawain ng FEBC, hindi lang po sa atin pong panalangin, kundi sa atin pong pagbibigay. Ang sarap po kasi alam natin yung feeling na kapag tayo nagbibigay sa isang gawain at nakikita natin yung paglago, nakikita natin kung sino yung mga taong naaabot ng ating pag, you know, ating partnership, we are always blessed. So whenever I see sa Facebook yung mga pictures po ng mga tao na pinagpala sa Cambodia, sa Mongolia, sa Kazakhstan, sa Kyrgyzstan, na parang, Lord, kabahagi ako dyan kasi kabahagi tayo sa FEBC. So, that's a great encouragement for us to keep on supporting FEBC through your prayers and through our finances. Magandang kabahagi lagi ng ministry. So, mga kagapay, marami pong salamat sa inyo, ha, mga faithful partners natin. So, sa loob po, dalangin natin ngayon, dalang balik tayo sa ating pinag-uusapan at ang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at patuloy na encouragement sa ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi lang on a Tuesday, but every day. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702, ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng bagong, ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't kumpletong salita ng Diyos. At dahil doon, ito ang tunay na maglilinang at tunay na maghahandog o maghahanda sa isang tunay at ganap na kabaguhan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Amen.
3: Ito was a Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin practical ways to build peace in your life and the family. Kasi ang theme, ito po yung kasi yung theme ng July. Eh, in advance ko na kasi bukas July na. So, peace and progress, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Totoo yan. At yan, sabi nga, yun yung basis natin, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Eh, mga kaagapay, mga anak tayo ng Diyos. So, dapat peace starts from us, di ba? So, kahapon po, pinag-usapan natin yung unang dapat natin gagawin ay papayapain yung ating puso, ating isipan, or calm our minds. Nakita natin ang kahalagahan ng isang mapayapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindful practices tulad ng breathing, quiet time sa ating tahanan, o sa nature man, at marami pang iba. Yung kahalagahan ng pagmumuni-muni at ang pinakamahalaga, yung kaugnayan natin sa Diyos ng kapayapaan. So ngayon naman, ano yung dagdag natin dito? Okay, eto, nakakatuwa. Simplify your life. Diba? Gawing simple buhay. Naku po. Ang pamumuhay ng simple ay makakatulong upang maging clear ang isipan at magtatag ng kapayapaan sa buhay. Mas magiging konti yung distractions at mas may kakayahang mag-focus sa paghahanap ng mga pamamaraan upang mabigyang solusyon ang mga issue na kinaabalahan natin, di ba? At yung mga yung minsan na stress tayo. So makakatulong ito upang mamuhay tayo na may intention, pag-simplified yung life. At ang pagkakaroon ng isang minimalist na lifestyle ay mag-reduce ng iyong carbon footprint. O, diba? So, narito yung ilang mga ideas na maaari nating i-consider. Bawasan ang iyong mga possessions o pag-aari. Diba? Yun nga po problema namin kasi senior na kami ng Kuya Nes. Ang dami ng naipon na mga gamit mula sa aming mga anak. Eh, mga anak namin ay nasa kanila-kanilang buhay na, di ba? So, we have to ask permission to dispose of them. So, tama, bawas kasi habang nakikita natin yung clutter, naguguluhan na ano ang utak natin. So, sabi nga ganun, bawasan na inyong mga possession. Huwag nang mamili pa pag hindi kailangan. Pangalawa, huwag tumanggap ng sobrang work commitments. Okay, totoo yan. Learn to say no. Yan. Halimbawa, pag alam mong busy ka na, wag na. Wag ka lang mag-commit pa. Wag magpakabida sa mga commitments. No po, masakit sa ulo yon. Okay, alisin ang mga social engagement na hindi naman makabuluhan sa buhay mo. So don't be involved in anything that has nothing to do with your life. Mag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay. Yes! Hindi mo kailangan expensive. Alam mo yung lagi ko naalala. Sabi ko, magkaroon ka ng gintong bahay, gintong possession. Pagdating ng Panginoon, iiwanan mo din yan, susunugin mo. Eh, focus on the simple things, di ba? And enjoy it. Alisin ang sarili mula sa idea na kailangan mong maging busy. Totoo. Kasi sinabi nga ng Panginoon sa kanyang laws, di ba? Remember the Sabbath day, keep it holy. Ibig sabihin, magpahinga, di ba? Tapos bawasan din ang physical at mental clutter, yung mga kalat. So don't think about things that doesn't affect you. Hayaan ang mga distractions mawala, dapat talaga. At mag-focus sa kung ano ang mahalaga para sa'yo. Sabi ko nga, bakit kailangang pahirapan ang buhay, no? Ng maraming mga bagay na lalong nagpapataas ng anxiety level natin. Halimbawa, bakit kailangan laging may bago? Maging ito ay cellphone, gamit sa bahay, kotse, at kung ano-ano pa. E sa totoo lang, kung mas marami tayong binibili o inuutang sa credit card na hindi naman natin talaga kailangan, ilalo lang tayong magiging stress, lalo na sa panahon ng pagbabayad. Simple living ang siyang talagang tahimik na buhay, sa totoo lang. Learn to say no, as I said, huwag tumanggap ng maraming commitments sa work man o mga social engagement. Kung hindi naman, ito ka talagang mahalaga at makakatulong para sa iyo. Kahit nga sa work, kung gusto natin ang kapayapaan, huwag tayong maging workaholic or ministryholic. Ang sobra nakakapagod at kadalasan ay nagre-resulta sa karamdaman na lalong magpapahirap sa buhay natin at isipan, mga kagapay. So, kung nais mong maging mapayapa ang iyong puso at isipan, maging simple at kontento sa buhay. Malinaw yung paalala ni Apostol Pablo ha, sa Philippians 4, 12 to 13. Sabi doon, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng to magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Diba? Kahapon pinag-usapan natin ang kapayapaan galing sa Panginoon. Ganun din po ang contentment. Diba? Simplify our lives. Be content. Kasi yun po yung siyang magbibigay sa atin ng peace of mind and peace of heart. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen ulit yun, ha? Wow. Simplifies your life. Simplifies your life. Bawasan ang mga pag-aari, sobrang commitment. Kasi akala natin sikat tayo pag maraming commitment. Ano yan? Nagpapayabang lang sa atin. Social engagement, bawasan din. Sarili, busy, wag. Magpahinga, focus. Hindi laging bago. Simple living nga. Kasi kung masyado na, sickness ang darating. But simplify your life. Sikreto ni Paul sa buhay, ang kalakasan ay tanging galing lang kay Christ. Si Christ ang siyang magpupuno ng kahungkagan ng ating buhay. God-shaped vacuum. Si Kristo ang kailangan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Amen, amen, amen. Ang mensahe ng Diyos para sa Iglesia ng Laodicea. Galing sa Revelation 3, 14 to 21. Pagbabasihan ng pag-aaral. Kung kaya't amen, amen, wow. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang utos na maliwanag? Isulat mo para sa anghel ng Church sa Laodicea. Saan po galing ang sulat? Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, siya nawa, so be it. Sino po siya? Ang tanging maaasahang magsasabi ng totoo at tanging source ng lahat ng created ng Diyos, ang makapangyarihang paghahayag ng tanging source ng buong paglalalang. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malalim o alam kong hindi ka malamig o mainit man. Sana mainit ka na lang o malamig. Pero since maligamgam ka, isusuka kita. Hindi mainit, hindi malamig, maligamgam, isusuka nga kita. Sinasabi mong mayaman ka, angat sa buhay, ikaw at wala kang kailangan. Pero hindi mo alam na miserable ka, kawawa, mahirap, bulag, at hubad. Ang advice ko sa iyo, bumili ka sa akin ng pure na gold para yumaman ka. Bumili ka sa akin ng mga puting damit para may maisuot ka at matakpan ang pagiging hubad mo at kahiyahiyang kalagayan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Ito ang matapat na pagsasabi ng dakilang Diyos ng may isang sobrang kawaan at may totoong solusyon sa kaayusan sa mundong ibabaw. Ang bawi ng katotohanan at ng kabanalan, wow, wow, wow, wow, amen, amen. Sinasaway ko at dinidisiplina ko ang mga minamahal ko. Kaya't magpursigi ka, magsisi ka, at talikaran mo ang kasalanan mo. Makinig ka, nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkakasama tayong kakain. Wow, wow, wow! Amen, amen! Ito pa, makinig! Yung mga nagtagumpay, bibigyan ko ng karapatang umupo sa trono ko, kagaya ko. Nagtagumpay ako kaya nakaupo ako sa tabi ng tatay ko sa kanyang trono. Wow, wow, wow, amen, amen. May malaking problema tayo. Pero may mas malaki tayong Diyos kaysa mga problema. Magsisi tayo at magkasundo sa ating makapangyarihang Diyos. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Okay. This is the last church na sinabi.
2: Yeah. Mm-hmm.
3: And to be honest with you, very descriptive of our condition sa church ngayon. Mm-hmm. Kasi na marami na. Maganda nga yung Philadelphia eh, di ba, Dad? Ito ngayon, ito yung parang current situation natin. Sabi nga ganun, hindi kayo mainit o malamig. You're not hot or cold. Sabi nga ganun, at ang matindi nito, I will spill you out. Diba? Yun yung ilulura ko kayo.
2: Isusuka.
3: Isusuka ko kayo. Kaya dito yung ang level na to. And you can see it around us. Sasabihin, oh, Kristiyano ako. Pero pag hinanap mo yung commitment, wala doon. Diba? So, this really, honestly, the way I see it, this really describes the current church age that we have. Kasi nga,
2: lalo na sa mga mega churches, ano?
3: I don't want to say that. Kasi yung bang point na lahat tayo, kasi if you look at mega churches, they have very good VG or DG as well. So, ang point ko dun, ito personal to sa atin, ha? Kamusta ka? Kamusta yung buhay mo sa Panginoon? Mainit ka ba o malamig? Yun yung gusto kong makita. Kasi hindi pwedeng may joker. Yung medyo Kristiyano, medyo hindi. Dito very, very solid mga kaagapay, kailangan totoo. Kailangan totoong Kristiyano. Now also you would notice, ito kadalasang ginagamit to ng mga evangelist, di ba Dad? Yung behold, I stand at the door and knock. Hindi to sa non-Christian, ha? Ito yung doon sa dating, sa Kristiyano na tinalikura ng Panginoon sa kanyang buhay. And behold,
2: at bumabalik siya, gusto niyang pumasok uli.
3: Gusto niyang maging involved uli sa buhay natin, mga kaagapay. So, we can have, sabi ko nga, we can have the form of Christianity but denied the power therein. Yun ang matindi. So, mga kaagapay, ang ating learning to today, totoo ba ang karanasan natin sa Panginoon? With all the blessings that God has given us, with everything there is. Kasi yun eh, sabi niya, akala mo mayaman ka, diba? Sabi mo mayaman ka, but you are poor. So sabi niya ganun, sabi niya doon, buy from me gold refined by fire, so that you may be rich. White garments, yun yung righteousness, so that you may clothe yourself and shame your nakedness. Kasi we can say we're Christians, pero our life doesn't say it. Or, you know, wala talaga sa mga kaagapay sa totoo lang. Hindi po pwede ang mediocrity sa buhay Kristiyano. Kailangan you are solid in your faith. At ang dalangin natin sa Panginoon, talagang maging solid tayo.
2: At okay? Kay Kristo lang talaga natin.
3: Opo, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa reminder na ito. We see this around us and at times kami ito, Panginoon. There are times that we are distracted by the things around us that we lose focus on who you are and what you are and what you're doing in our lives. Lord, thank you for reminding us again of this. Nang gusto mo, Panginoon, fellowship. You're knocking at the door of our lives because you wanted to be in fellowship with us. So Lord, dalangin namin kung matagal na po kaming nag-close ng aming door sa'yo, we ask for your forgiveness. And we're opening the door of our hearts for you to fellowship with you again. To teach us, to guide us by the power of the Holy Spirit. Kung para po, Panginoon, ma-renew kami, ma-refresh, at magbalik kami sa isang malalim na kaugnayan sa'yo. Marami pong salamat. Today, thank you Lord sa mga kaagapay namin na today is their special day. Si Athena Medija, syempre ang aking ate, si Ate Glenda Diagre, continue to bless her. And Ray and the whole family, Panginoon, sa Melbourne, pagpalain mo po sila. Thank you sa buhay ni Joanna Ramos, Panginoon. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Sa family nila, continue to bless them. Si Roel Diaz, si Rosalie Farmoles, si Earl Palomera. Ganon din po, Panginoon, si Amiel Cachao, si Blue Boy. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Ganon din po kay Steph Castro Soriano, kay Grace Netchaldas, si Lynn Hidalgo Balmes, kay Dinya Reyes. Lord, naalala ko rin po aking mga inaanak, aming pong mga inaanak, si Nino at si Amor Doktor. Panginoon, ilan lang po sila sa mga inaanak namin. Lord, thank you again for reminding us of them. Panginoon, salamat po sa mga kaagapay na to na today is their special day. At ang dalangin namin, Panginoon, you will continue to bless them. You will continue to guide them. Hindi lang po sila na nabanggit, kundi po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi man namin nabanggit, pero nakasulat sa iyong puso. So yun, Lord, maraming maraming pong salamat. And today, Father, we are asking that you continue to bless, Panginoon, the families na nakikinig sa amin ngayon. Ang dalangin namin, Panginoon, that you will continue to bind them in your love and continue, Lord, to make them see who you are sa aming mga pamilya. Sinisira na po ni Satan ang context ng aming pamilya. Pero Lord, sa iyo, sa banal na kasulatan, andun ang ground, andun ang foundation. And that is you, O Lord. At sa mga kabataan, mga young professionals na dami-dami po mga distractions, Father, we pray that your Holy Spirit will continue to guide them each day in every decisions that they make and in every decision that we make. May we always focus our eyes on you alone. Marami pong salamat.
2: Panginoon, malaki po ang problema namin sa mundong ibabaw. Pero mas malaki tayong, mas malaki kaming Diyos naman na aming maaaring pagbigyan ng aming problema. Magsisisi kami at makikipagkasundo sa aming makapangyarihang Diyos. At kayo ang nangako, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, yun po ang aming ginagawa. At kung mayroong mga hindi yun ang kanilang ginagawa, nawa yun ang kanilang gawin. Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan upang sa gayon maging bagay na hindi sila lalampasan ng Diyos. Kung kaya't ang sasabihin niya, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen.
3: So mga kaagapay, that's a choice we have to make. So ang tanong, medyo Kristiyano ka ba? O totoong Kristiyano ka? Diba? Mediocre o genuine? Yun ang mahalaga. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musula, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo, TV, Prod, Tech, Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Protect against dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
6: Search and destroy.
5: Remove standing or stagnant water.
6: Self-protection.
5: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
6: Seek early consultation.
5: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
6: Support fogging.
5: Especially when there is a dengue outbreak.
6: Sustain hydration.
5: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

望这条西瓜给你得到熟龄的帮助。请欣赏头一首的西瓜，题目是：朋友，你敢有得到真正的平安吗？

平安，平安，平安就是福。人拢有望过一种平静顺利、无灾祸的平安。总是伫这个地大震动、天涯流窜的时代。

Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kay digital platforms, tubtob na ang tanan, makabati.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuuran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: School's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYPS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga kinikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa atong nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa Santa Division of Bacolod City kaupod sa itong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyong tanan. Ako ang inyong kaupusigong sa 1233 Radio DYBS, alauna 3:30 alas 2 sa hapon, sa atong School Buzz Season 2. Ako si John Dela Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpanamatik at sa atong mga tagpumalanaw kung sa mga kapadayang gusuporta sa atong mga programa. So this is a new day of new information. So mga gusto mag-greet, suggest, or comment, ikasulat ng ini sa atong mga comment section kay akong ini basahan kagdami yun. So sa atong mga learners and parents of Bacolod City, so this is another educational program sa diin kita makatuon not only important facts, but also mga valuable life lessons na makabulig sa atong to become responsible citizens sa eskwelahan, sa panimalay, and also sa atong community and sa online. So today, magasugid kita sa tatlo ka-discussion na inspired sa mga importanteng observances na naging recognized by the United Nations and of course guided by the Department of Education's commitment sa responsible communication, learner protection, and media literacy. So ang ating first topic is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking na gina-observed every June 26. So at first, manumdum ka kid if ang amo ining observance is only about saying no to illegal drugs. While that is certainly important, it is also about making wise decisions, thinking critically, and protektahan ang atong mga kaugalingon haling sa mga harmful influences and of course to choose a healthy future. So amo ini nga mga lessons especially importante gid subong because damo gid sa mga students, learners or young people ang naga-receive information haling sa damo mga sources ini man mapat TV, radio, websites, videos, online games, and social media. So, hindi tanan na atong kakakita o kakabatian is tuod. So, hindi tanan na halin sa online nagahatag good advice. That is why ang responsible na decision-making ka-critical thinking more important give in sa tanan. So, magasugod kita. What does it mean to make responsible choices? So, tanan kita nag-uber choices every day. So, ibang choices, simple. Pwede sa nasang, ano akong paunong subong? Ano ang akong suksukong subong? Ano nga book ang akong nabasahong subong? So, other choices may aragin inaya bigger impact. Sino dapat ang spend time ko? O kay sino ko maupod? Ano nga mga website ang akong dapat bisitahon? Ano nga mga information ang akong nga patihan? And ano bala ang dapat ko i-post online? So ang choices na ato na ginaubra today maka-influence ni sa ato na future tomorrow. That's why ang mga good choices often nag-lead sa positive outcomes. And ang poor choices maka-create good challenges and difficulties. So, isa sa mga reason kung nga ang mga young people or mga learners natin, sometimes sila naghihim harmful choices is because pressure man halin sa iban. Sometimes, ang gusto ninyo, ang gusto nila, ma-fit in sila o ma-fit in kamo. Sometimes, kamo curious. Sometimes, kamo nag-believe sa information na inaccurate or misleading. This is why importante gid nga mag-learn kung paano mag-evaluate sang information carefully. So, amo ini ang power of information. So imagine na bala if ikaw naka-receive sa isa ka message online na nag-claim na sila safe, exciting, or popular. Kamo bala mapati dayon? Or i-check ninyo kung tuod bala ini. So ang Department of Education nag-reminded sa ato ng information dapat accurate, verified, and responsible before ini share. So nga mo ini nga principle nag-apply man sa mga information na ato nga kinakonsume. So before kita magapati sa isa kabagay, pamakutaanay, sino ang nag-share sa amo ini nga information? Ini bala halin sa isa ka-trusted source? Ini bala pwede i-verify? Or ini bala nag-encourage healthy and safe behavior? So being careful with information makabuligin sa aton to make better decisions. So may ara mong kita diri mga healthy alternatives para sa inyong mga learners. May ara mga positive ways para mag-spend sa aton nga time and energy. So ang mga learners pwede makabasa libro, maka-play sports, maka-intra sa mga clubs and organizations, maka-participate sa arts and music, maka-volunteer sa community activities, maka-learn new skills, maka-spend quality time with family, pwede man maka-develop hobbies, and ang among ining mga activities maka-buligid sa aton mag-build confidence, friendships, discipline, and healthy habits. So ang healthy lifestyles na gasuporta gid both physical and mental well-being. So ang ato nga pamilya kang ato nga eskwilahan, may ari gini sila yung role sa ato nga kabuhi. Sila nag-work together para i-guide kita. Ang mga parents na nga-provide support, encouragement, kag advice. Also ang ato nga mga teachers na nag-bulig man sa mga learners na develop sa ilang na knowledge kag values. So ang mga school activities nagabuligid sa mga learners na i-discover ang ilang talents and interests. So ang partnership amongst the learners, families, schools, and communities is super important sa pagbulig sa mga young people to grow into responsible citizens. So before kita mag-continue, think about these questions. So do I verify information before ko bala inigin na share? And paano ko bala hibaluan whether ang information online is trustworthy? Or ano ba lang ang mga healthy activities ang makabulig sa akong stay focused and productive? And sino ba lang ang mga adults na akong pwede i-approach kung ako may mga questions ka concerns? And paano ko ba lang i-encourage ang akong mga friends to make positive choices? So making healthy choices, hindi lang ini about sa pag-avoid sa harmful substances. It is about choosing a positive future. It is about being responsible. It is about being or thinking critically. It is also about understanding ang aton nga decisions nag-apekto sa aton nga kaugalingon kag sa iban. So as learners, ang every good decision ini isa ka step forward toward achieving our dreams. So remember gid ini as we conclude our first topic, ang responsible choices nagasugod sa responsible thinking. So before also believing information, i-verify ini. Before mag-share information, i-check ini. Before mag-make decisions, i-consider ang mga consequences. So sa next na mga topic, mag-discuss kita sa ating respect, human dignity, kindness, and ang importansya sa responsible communication in both real life kag online spaces. So of course kita as we continue sa aton another important observance na gina-recognize man sa United Nations every June 26, ang International Day in Support of Victims of Torture. I know this topic may sound serious, but ini nagatudlo sa aton sa mga lessons na very relevant gid sa aton na daily lives. Ini nag-remind sa aton nga ang every person nagadeserve gidya some dignity, kag respect, kindness, kag protection, halin sa harm. So amo ini nga mga values, importante gid ini, hindi lang sa atong nga communities and countries around the world, but also sa atong nga panimalay, sa atong nga classroom, sa atong nga playgrounds, and sa aton nga online spaces. So now let us talk about human dignity. Ano bala ang human dignity? So ang human dignity, ginanamina diri nga every person may worth kag may value. Every person deserves nila nga i-treat fairly and respectfully. Whether bala ikaw someone nga pigado or manggaranon. Ikaw man bata or tigulang. Ikaw man strong or weak. Tanan kita deserves good some kindness and respect. So amo ini nga idea is our sa heart some human rights. So ang human rights are basic rights nga nabilong sa tanan ng mga tao. So naka-include na dere ang ina nga, or ang aton nga right to learn. Ang aton nga right to be safe. Ang aton nga right to express oneself respectfully. Ang aton nga right to be treated fairly. So ang right naton to live free from abuse and violence. So kung kita nagarespeto sa human dignity, kita nagarecognize na tanan nga tao nagamatter. So also of course, ang respect nagasugod ini sa ating daily actions. So damo gid sa mga tao ang nagabanundong nga ang respect naga-apply lang ini during sa mga important events or serious na sitwasyon. But respect ini nagasugod gid sa aton nga simple na daily actions. So ang respect nga ginapakita ni naton kung kita nagapamati sa iban while they are speaking. Ang respect ini nagapakita kung kita nagagamit sa polite language, kung kita man nagapoopo or kita nagahamba please, thank you, sorry. So also, respect is shown kung kita nagabulig sa iban nga nagastruggle. Ang respect man, ini ginapakita kung kita gina-include nato ng aton mga classmates sa activities. Also, ang respect ini man ginapakita kung kita nag-avoid nga mag-spread some rumors. As I've always say sa akon nga programa, ang small actions may aragin iniya isa ka big impact. So ang isa ka kind word makabrighten sang adlaw sang isa ka tao. Ang isa ka act of kindness makamake sa isa ka tao feel welcome. Ang isa ka responsible decision makaprevent kid sang isa ka conflict. So ang challenge naton, of course, as we live in a digital world, tamo gid sa mga learners ang nag-spend time online. So ang technology, as we know, ini mga bulig di sa atong communicate, study, kag stay informed. However, ang technology, ini may arap man responsibilities. Sometimes, ang mga tao, nag-post comments without thinking. Sometimes, ang information, ini gina-share without being verified. Sometimes, ang mga photos or videos gina-upload without permission. So, ang Department of Education nag-reminded sa aton ang learners' rights, privacy, safety, and welfare. Dapat always gini gina-protektahan. So, before ka mag-post online, kamukuta ang imong kaugalingon. Ini balang information accurate? Ini bala respectful? Ini bala makasakit sa feelings sang isa ka tao? Ini bala nag-invade sa privacy sang isa ka tao? Or ako bala would be comfortable if ang isa ka tao mag-post ini about sa akon? So ang responsible communication means thinking before posting. So next, itinihon natin kung ano ang privacy. So ang privacy, isa ay niki important part sa pagprotekta sa aton mga kaugalingon. So ang privacy means, nirespect nimo ang personal information kag personal space. So example na dere sa personal information nga dapat wala natong gini-share sa kung kay sino-sino lang or inyo nga home address, imo nga contact number, ang imo nga school records, ang imo mga private photographs. So ang mga personal details, as I've said, dapat wala ini gini-share publicly without proper authorization. So subong ara na kita sa digital world, ang protecting privacy is very important. Kaya once ang information nimo na post na online, ini pwede gin maglakta dasig lang. That is why nga dapat kita nagapanundong gid carefully before kita mag-share some photos, videos, or information about sa ato nga kaugalingon or sa iban. So isa gid man sa mga challenge subong is ang world of misinformation. So ang misinformation, ini ang false or inaccurate information nga kung sa diin ang mga tao mag-nag-believe gid or ini gina-share nila. Sometimes ang misinformation nag-spread ini because ang mga tao nag-share post without checking if ini tuod gid. So ang bag-o nga dapat media management guidelines nag-encourage isa tanan to rely on official and verified sources of information. So sa aton mga learners and parents, this means dapat mag-check mo announcements halin sa official school pages, official dapat channels, authorized school administrators, reliable news organizations, pariyo sa aton, because being informed help us make good decisions. So before kita mag-share some post online, ini bala gina-check nimo if ang information true. Paano ko bala buligan o protektahan ang privacy sa ako ng mga classmates and friends? Ano bala ka-importante mag-verify sa information bago mo ini i-share? And paano bala ang kindness maka-improve sa aton nga school environment? And ano bala ang ako ni himuon if may ara ako makita nga misinformation online? So, panundumi ang amo ining mga questions. So, amo ining mga questions, pwede mo kayo ma-answeran within yourself, with your friends, classmates, family, or teachers. Kaya ang imo nga mga sabat, makabulig ni ini sa imo to become a more responsible digital citizens. So, as I've said kanina, kindness is one of the most powerful things a person can give. So, ang kindness, hindi ini mabakal, pero ini makamigid sa huge difference. Ang imo nga smile, ang imo nga greeting, ang imo nga compliment, encouraging message, pagbulig sa ibang who needs assistance, ang amo ini nga simple actions can create positive change. So ang kindness nag-build friendships, ang kindness nag-reduce conflict, ang kindness nag-promote peace and respect, and ang kindness nag-strengthens ang aton nga komunidad. So sa City of Smiles, ang kindness is something nga aton nga gina-practice every day. So sa aton nga learners and parents, duwa ini sila may arag yung important roles sa pag-promote responsible communication. So ang mga learners, pwede gin maka-verify information before ini-share. Ang mga learners, pwede gid maka-use respectful language online. Pwede man maka-protect personal information. Maka-report harmful content sa mga trusted adults. Ang mga student, pwede man maka-practice kindness and empathy. So, mga parents naman niya, pwede gid maka-guide sa mga children na maging responsible sa technology use. Pwede man sila maka-monitor online activities appropriately. Ang mga parents pwede man maka-discuss online safety, maka-encourage critical thinking, and maga-model responsible communication. So if ang eskwelahan, ang pamilya, ka-communities nag-work together, ang learners are better protected and supported. So ang respect, hindi lang ini kung paano napang gina-treat ang people face-to-face. and respect, nag-a-apply man ini kung paano kita nag-communicate online. So responsible communication means being accurate, being respectful, being truthful, protecting privacy, considering the welfare of others. So you remember gitang amo ini nga important message halin sa aton nga second topic. Every person deserves dignity. Every learner deserves protection. Every family deserves accurate information. And every community nag-benefit gid kung ang mga tao nag-communicate responsibly. So next is, mag-focus kita on the International Day of Deafblindness being observed every June 27. So amo ini observance nag-remind sa aton that every person deserves opportunities to learn, communicate, participate, and succeed regardless of their abilities or challenges. Most importantly, ini nagatudlig sa aton about inclusion, understanding, accessibility, kag respect. So ano ba na ang deafblindness? Damo gid sa aton ang nakabalo kung ano ang blindness. Damo man sa aton ang nakabalo kung ano ang deafness. However, ang iba nga individuals nag-experience gid both some hearing loss kag vision loss. So amo ini ang condition ginatawag nga deafblindness. Ang mga tao nga may deafblindness maka-experience gid different levels of hearing and vision impairment. Ang iba may partial vision, ang iba may partial hearing, and each person's situation is unique. Because ang abad ni amo ini nga mga challenges ang communication and access to information may require additional support. That is why mga komunidad, mga eskwelahan, to mga organization nag-work get together para ensure ang people with disabilities can fully participate in society. So one important lesson na ako naman learn halin sa amwining observance is that every person is unique. Wala duwa katao are exactly alike. Ang iba ni student di excel sa mathematics, ang iba ni enjoy music, ang iba skilled sa sports, and ang iba may love for reading and writing. Ang iba naman ni individuals may have disabilities. Ang iba naga-face challenges na wala immediately visible. Despite sa amwining na differences, ang tanan, deserve ni nila sa respect kag equal opportunities. So ang atong na differences, dapat wala naga-divide sa aton. So instead, dapat ini nagabulig sa aton to learn from one another. So ang power of inclusion. What does inclusion mean? So inclusion means making sure everyone feels welcome, valued, and able to participate. So sa eskwelahan, inclusion means creating learning environments where all learners can succeed. Sa komunidad naman, inclusion means ensuring that everyone has opportunities to contribute and belong. So ang inclusion, hindi lang ini simply allowing people to be present. It means ensuring that everyone has a chance to participate meaningfully. For example, gina-invite mong imong classmates na mag-join sa activities. Nagapamatik gid respectfully sa different opinions. Nagabulig ka sa mga tao nga may need assistance. Or being patient when someone learns differently. Also using respectful language when talking about disabilities. So amoy ni nga actions nagabulig i-create sa more caring and supportive environment. So another important concept is accessibility. Accessibility means making information, services, and environments easier for everyone to use. Examples, ang mga ramps based sa mga tao na nagagamit sa wheelchairs, braille signs para sa mga individuals who are blind, captions on videos, clear announcements, accessible learning materials, technology na nag-support communication. Ang accessibility nag-abulig to remove some barriers and allows more people to participate fully in society. So when information is accessible, tama gid ang mga tao maka-learn, communicate, and maka-contribute. So ang Department of Education, nag-emphasize man ang responsible and learner-centered communication. Part of responsible communication is ensuring that information is understandable and accessible. This means nagagamit clear language, nagaprovide accurate information, nagashare messages paagi sa mga appropriate channels, and ginaconsider ang needs of diverse audiences. Ensuring ang communication support rather than exclude people. So good communication is not only about speaking, it is also about making sure others can understand and participate. So, of course, ang social media is a powerful tool. Ini maka-educate, maka-inspire, maka-connect sa people. But it can also spread misinformation, harmful stereotypes, and views irresponsibly. So, as learners and parents, kita dapat nag-use kids ang social media wisely. So, of course, also, dapat i-remember gid naton nga ang important lessons nga atong nga mga natunan. Halin sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, kita naka-learn nga pag-make ang importansya sa pag-making healthy and responsible choices. Halin sa International Day in Support of Victims of Torture, kita naka-learn about human dignity, respect, kindness, and pagprotekta sa rights and welfare sa iban. Halin man sa International Day of Deaf Blindness, kita naka-learn about inclusion, accessibility, understanding, and sa pag-appreciate sa unique strengths sa every individual. So, ang amo ini nga mga lessons, i-connect natin closely with the Department of Education Media Management Guidelines. Whether kita nag-waka, nag-post online, nag-share information, or nag-interact with others, we should strive to be accurate, responsible, respectful, child-friendly, protective of learners' welfare. Kung kita nag-communicate responsibly, we strengthen trust. Kung kita nag-verify information, kita nag-help prevent misinformation. Kung kita nag-protect privacy, kita nag-promote safety. Kung kita nag-practice ang kindness kag inclusion, kita nag-build some stronger communities. So sa akong mga ka-estudyante at mga parents, subong sa panahon sa social media, dapat pandumon gid naton, na initanan naton, nga kakakita online is tuod. Dapat kita maging vigilant, mag-verify sa information, magamit sa mga official kag, of course, trusted na mga organizations or mga posts. Dapat nato ni respect ang karapatan kag privacy sang isa't isa. And of course, at all, dapat naton unahon ang kapakanan, kalitasan, kag kapakanan sang atong mga kabataan. Tani madaman akong natunan sa akong subong nga adlaw. Stay informed, stay open-minded. Don't forget ang atong school bus season 2. Ang inyong paborito nga programa, huwag Lunes, tugtog Biyernes, alauna 30 tugtog alas 2 sa hapon. Kabal pa nga pala yung pagsuporta sa atong nga programa sa Pupamatic sa paglantaw sa atong FB Live sa 1233 Radio DYBS. Hindi mo kalipat mag-react, comment, share, and follow. And akong inyong ka-open subong adlaw, ako si John De La Cruz na Gasilin, maayong adlaw sa inyong atanan.
2: Ang galing mo, hindi biro yung nagawa mo. Sa kabila ng mga extra challenge na kayanan mo, kahit wala kang sariling gamit, printer, computer, on time ka pa din sa submission, kahit minsan nalilate, o kaya umaabsent ka dahil sa sakit, o kaya sa baha, eto't nasa finish line ka na. Teka, paano mo nga pala napag-cash ang pera mo? Ano pa ba naman ang hahanapin sa'yo? Sa looks, sa tikas, sa abilidad, lalo sa talino. Lahat ng puhunan anak, na ibalik mo, meron ka pang regalo. Dahil sa'yo, para na rin akong panalo. Congrats anak, gagraduate ka na. May medalya ka pa. Pero anak, tunay ang pasasalamat ko sa Diyos at nakaya mong magtapos. Para sa akin, ikaw ang number one, kahit wala o may medalya ka man.
3: Bigyang ugay ang lahat ng mga nagsipagtapos ng pag-aaral ngayong taon. At huwag kalimutang pasalamatan ang mga magulang at mga taong nagsumikap upang sila ay makapagtagumpay. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan. Hatid ang mensahe ng pag-asang buhay na buhay.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, pilihon naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag paraabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Inihapahanundong ikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Ayan. So, tanungin kita. At gusto ko ng honest na sagot mo. Kung bukas, titigil na yung sweldo mo, ilang araw, hindi one, araw, bago ka magsimulang mag-suffer financially. Well, para sa karamihan, especially sa ating mga Pilipino, ang sagot ay very uncomfortable. Kasi, karamihan sa atin ay isang kahig, isang tuka. Kumita, gastusin, kumita ulit, gastusin ulit. At sa gilid ng cycle na yon, sinasabi natin sa sarili natin na mag-iipon na ako bukas. Next month na, pag dumating na ang bonus ko. Pero, hindi dumadating ang bukas na yon. At pag dumating na ang emergency, at darating talaga, nakikita natin yung sarili na naghaharap ng pautang. Nagbabayad ng interes, nagsusurvive. Hindi na nabubuhay, nagsusurvive lang. Today, I encourage you na ayusin natin yan. Pag-uusapan natin ang pinaka-importante na financial move na maaari mong gawin bilang isang Filipino professional. Bago mag-invest sa stocks, bago mag-UITF, bago pa man, pag-uusapan natin ang iyong emergency fund. Kung naisip mo na, alam mo na to, well, stay with me. May mga layers dito na karamihan sa financial content sa Pilipinas hindi nila tinatakil. At ito ang Financial Fitness Today. I'm David Angway, I'm your host, at simulan na ang ating discussion. So, welcome back to the show. Kung first time mo dito, welcome, mga ka-financially fit. That's our goal. Definitely natutuwa ako na nandito ka. This is a program na we have one goal. Bigyan ang Filipino professionals ng financial knowledge na deserve nila sa wikang talagang naiintindihan nila. Walang jargon, walang condescension, honest, practical, actionable man ito. Nakabase tayo sa reality ng pamumuhay at pagtatrabaho sa bansang ito. That's a good thing in terms of the context. At ang topic ngayon, isa ito sa mga bagay na pretty close to my heart. Kasi sa aking karanasan, and definitely dahil sa mga clients natin, ng mga Filipino professionals, OFWs, BPM employees, even nurses, engineers, teachers, entrepreneurs, ang pinaka-common na financial wound na nakikita ko ay hindi kulang ang kita. Hindi kulang ang kita eh. Kulang sa protection. Kung bikita ng maayos, nag-invest pa nga yung iba. Pero pag may mangyayaring unexpected, isang medical emergency, isang buwan na walang trabaho, isang calamity, gumuguwa ang lahat. Dahil hindi na itayo ang pundasyon ng maganda. Ang emergency fund ang pundasyon. At ngayon, gitayo natin to. Siyempre, gawin natin sama-sama. So, magsimula tayo sa basics para align tayo sa understanding or pare-pareho tayo sa pag-unawa. Ang emergency fund ay hindi ang regular mong savings account. Hindi ito ang pera na iniipon mo para sa bakasyon o bagong gadget. hindi ito ang iyong investment portfolio. Ang emergency fund ay isang dedicated pool ng liquid cash na pwede mong ma-access agad at ginagawa mo ito specifically para sa mga unexpected necessary expenses. Iyon lang trabaho nito, life or death. Ang standard rule na maririnig mo sa mga financial advisors, tatlo, hanggang 6 na buwan ng inyong total monthly expenses, hindi income, expenses. Importante ang pagkakaiba. Halimbawa, sabihin natin na 50,000 ang iyong take-home pay, about 1. Pero ang actual monthly expenses mo, renta, pagkain, transport, utilities, loan payments, padala sa bahay, ay 35,000. Ang target mo ay hindi 3 hanggang 6 na beses ng iyong kita, kundi 3 hanggang 6 na beses ng iyong gastos. Ibig sabihin, 105,000 hanggang 210,000 pesos. You know what? Alam ko na yung iniisip ng ilan sa inyo eh. 4,000 pa lang ang ipon ko. Imposible naman ang ganyang numero. Narinig kita. I understand that part. Mamaya, step by step, itaturo ko kung paano makakaabot ng mismong ganong numero yon. Pero, kailangan mong maunawaan kung bakit napakalaga nito. Dahil, information without the motivation, well, trivia lang yun. Let me repeat, information without motivation, trivia lang yun. Pag-usapan natin ang 10 dahilan kung bakit ang emergency fund ang dapat na unang financial priority mo bilang Filipino professional. Number 1, I love the word kalasag laban sa debt spiral. So it's a shield. Pag wala kang financial buffer, ang kahit na anong sudden expense ay nagiging crisis. At sa crisis, nagdedesisyon ang tao ng desperado. Swipe ng credit card sa 24% interest, personal loans, o mas masama pa, informal lenders. Ang tinatawag nating 5-6. Ihirap ka ng 5,000, babayaran mo ng 6,000, sa loob ng 1 buwan. Pag napasok ka na sa cycle na yun, napakahirap lumababas. Hindi ka na nagtatayo ng kinabukasan, nagbabayad ka na lang ng nakaraan. Ang sweldo mo ay naging isang debt repayment machine. Ang emergency fund ay sinisira ang cycle na yun bago pa man magsimula yun. Ikalawang reason kung bakit kailangan mo ng emergency fund, well, protection sa natural na calamity. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-disaster exposed na bansa sa buong mundo. Nasa Pacific Ring of Fire tayo. 20 bagyo ang average per year. Sometimes nga 26. Lindol, baha, bulkan. Pamilyar na pamilyar sa atin ang lahat ng to. Tumutulong ang insurance pero nangangailangan to ng oras. Ang mga claim ay tumatagal ng linggo. Minsan buwan. Ang government assistance mas matagal pa. At saka, kaagad, pagkatapos ng disaster, sa loob ng unang 72 hours, cash is king. Ang emergency fund mo ay ang iyong personal na disaster response fund. E kung aasa ka sa gobyerno, I can guarantee you, pipila ka ng napakahaba. And you don't want that. So, I recommend you na bunuin ang iyong personal disaster response fund. Ito naman yung ikatlo, career stability at ang ability to pause. You know what, ang professional landscape sa Pilipinas at sa buong mundo, sobrang mabilis magbago. Binabago ng AI ang mga industry, nire-restructure ang mga kumpanya, natatapos ang mga kontrata, minsan nawawala ang trabaho nang wala kang kasalanan. Ito ang pagkakaiba ng emergency fund sa ganitong sitwasyon. Wala. Nagpapanika. Nag-a-apply ka sa kahit na anong trabaho. Tinatanggap mo kahit na anong offer, kahit mas mababa ang sweldo. Toxic ang culture o isang hakbang pababa ang rule. Like demotion. Wala kang leverage. Wala kang oras. Ganyan kapag wala kang emergency fund. Pero kapag meron, well, you'll have the luxury to think. 2, 3, 4 na buwan kang pwedeng maging strategic. Mag-network ng maayos. Makipag-negotiation. Hanapin ang role na talagang magpapasulong sa iyong career. Ang emergency fund ay may capability to buy time. At ang oras na yun ay job search. At applicable to sa lahat. Number 4, tunay na medical security. Alam mo, gusto nating maniwala na ang PhilHealth at HMO natin ay magsosolve sa lahat ng issue. At for you, marami itong sinasaklaw. Pero hindi lahat. Hindi nila laging sinasaklaw ang mga nire-recommend ng mga doctor mo. At hindi rin nila part ng scope ng responsibility nila yung mga gamot. At hindi rin nila sinasaklaw ang out-of-pocket cost habang nakarecover ka. Dagdag na pagkain, transpo papunta sa hospital, nawala or nabawasan kita, hindi nila cover yun. At higit sa lahat, hindi nila cover ang mental na bigat ng paghiga sa hospital at pag-iisip kung paano mo babayaran lahat ng to. Ang emergency fund ay nagbibigay pahintulot sa iyo na mag-focus ka sa isang bagay, especially kapag may sakit ka. Yun ang healing mo, recovery mo. That's why I recommend to all those people who are listening right now, take seriously yung mismong emergency fund mo, or else you'll end up losing more money, having more stress, and ayaw mo nun. Ikalima, mental clarity at peak performance. May lumalaking bilang ng study na nagpapakita na ang financial stress ay hindi nakaka-apekto sa iyong pera. Nakaka-apekto ito sa iyong cognitive function. Pag occupied ang isip mo sa kung paano babayaran ng renta bukas, hindi ka fully present sa trabaho. Ang creativity mo, naghihirap. Ang decision making, naghihirap. Ang mga relationship mo, naghihirap. Ang pag-alam na may 3 hanggang 6 na buwang gastos na naghihintay sa isang liquid na account ay hindi lang financial strategy. It means na meron kang mental health strategy din. Dahil parte ng self-care routine mo, nagbibigay ito ng ability for you, especially yung brain mo, na huminto sa pag-aalala at magsimulang mag-perform. Kasi, engage ka. Dahil, yung mismong thinking mo, hindi na ka, yung mismong brain mo, walang backlogs. At yun ang pinakamaganda kapag meron kang emergency fund. Number 6, pagsira sa utang na loob trap. Ito ay katangian ng mga Pilipino . At sinasabi ko ito ng may malalim na paggalang sa ating kultura. Ang utang na loob, ang pagpapakita ng pagpapahalaga, ay magandang bahagi ng ating culture and identity. Tayo ay isang bayang laging nagtutulungan. Pero pagdating sa pera, lalo na sa pagpapautang mula sa kapamilya, sa panahon ng crisis, ang utang na loob ay pwedeng maging, well, emosyonal na pasanin. At ayaw mo nun. Pag humingi ka ng utang sa magulang, kapatid o malapit na kaibigan, hindi ka lang nanghihiram ng pera, nanghihiram ka ng kanilang peace of mind. You are creating a dynamic kung saan ang pagpapasalamat or ang pasasalamat ay nagiging obligasyon. Kung saan ang pagmamahal ay nagiging entangled sa financial na pananagutan. So ang emergency fund ay definitely nagpapahintulot sa iyo na harapin ang sarili mong emergency nang may didaan. Or it means na hindi na yuyurakan yung ego mo by simply having an emergency fund. Hindi mo kailang tawagan ng kuya, nanay o barkada ng kating gabi. Hinahawakan mo to at ang iyong mga relasyon na nanatiling malinis, mainit at malaya. Ito naman ang pang-7. Pagprotekta sa inyong investment portfolio. You know what? Ang ilan sa inyo nagsimula na mag-invest like the stocks, UITF, DUL policy, and obviously, congratulations sa inyo. Well, again, magandang hakbang yun dahil natututo ka na at hindi ka na natututo as you learn something new, you earn something bigger. Pero ito ang problema na hindi nakikita ng maraming investors. Pag may emergency at wala kang liquid cash, napipilitan kang i-liquidate ang inyong investment. At ang mga investments na yan, hindi palagi silang nakikiisa sa iyong timing. Pag napilitan kang magbenta ng mababang market or nagbenta ka sa mababang market, permanently mo na nilalak ang losses mo. Nakita ko na to, na-experience ko na to, and nagtatayo ng magandang investment portfolio sa loob ng 3 taon at isang hospitalization ang nagpuwersa sa kanya na ibenta ang lahat sa losses. 3 taon ng financial discipline na wala. Hindi dahil sa market, kundi dahil wala siyang cash. Ang emergency fund mo ay isang firewall na nagpoprotekta sa iyong investment. That's why cash is king. Emergency fund is also the queen. Ito naman ang number 8 natin. Pundasyon para sa entrepreneurship. Alam ko marami sa inyo may pangarap na magsimula ng negosyo. Side hustle, full-time freelancing, at gusto ko palakasin ang pangarap na yun. Dahil ang entrepreneurship ay isa sa pinaka makapangyarihang landas sa wealth building para sa mga Pilipino. Pero ito ang katotohanan na hindi enough pinag-uusapan. Mas matagal kaysa sa inaasahan mo bago maging profitable ang negosyo. Karamihan sa mga business ay nangangailangan ng 6 na buwan hanggang 6 na taon bago sila kumita ng sapat para palitan ng sahod. Wala kang emergency fund? Nakakatakot ang agwat na yon. Hindi mo kayang tumalon dahil hindi mo kayang mapalampas ang isang sweldo. Kapag meron kang emergency fund, manageable ang agwat, meron kang runway, at ang desperation, kaaway ng mabuting entrepreneurship. Number 9, pagprotekta sa pamilyang nakaasa sa iyo. Ito ang reason kung bakit kailangan mo ng emergency fund. Ito para sa mga breadwinners, ha? Sa mga nagpapadala ng pera sa bahay. Bought one. Sa OFW sa Dubai, sa nurse sa Canada, sa BPO employee sa Makati na sumusuporta sa magulang sa Visayas, sa ilaw ng tahanan. Pag ikaw ang financial backbone ng pamilya, ang iyong emergency ay hindi lang iyong emergency. Kumakatok ipo sa lahat ng nakasalalay sa iyo. Wala kang trabaho at wala kang ipon, hindi mababayaran ang tuition, hindi mabibili ang gamot ng tatay, maatrasan ang enrollment ng kapatid. Ang emergency fund mo ay hindi para lang sa iyo. Ito ay kanasan para sa bawat taong nakasalalay sa iyo. Ang pagtatayo nito ay isang kilos ng pagmamahal. That's why I also encourage you na kung ikaw ay nagpapadala sa bahay, turuan mo sila ng entrepreneurship as well. And turuan mo kung paano hindi ma-scam. Ika-10, syempre, ang panghuli ay tungkol sa identity, hindi lang sa strategy. Ang pagtatayo ng emergency fund ay hindi lang financial exercise. Ito ay character building exercise. Dahil, kung parating ka nagsisave, lalo na habang patuloy ang pressure na gumastos, habang real ang lifestyle inflation, habang ang mga kaibigan ay nag-upgrade, nangangailangan ng uri ng disiplinang hindi nililinang ng karamihan. Pero ito ang magandang bagay, ang discipline ay nagko-compound din. Ang mga behavior and mindset, ang delayed gratification muscle ay definitely ma-hone mo. Habang iniipon ang unang 100,000 na emergency fund, iyon mismo ang magtutulak sa iyo para itayo ang unang million mo. Ang unang investment portfolio, ang unang property, ang bawat pisong na itatabi mo ngayon ay hindi lang pera. Ito ay boto para sa taong nagiging ikaw. So ito yung practical application. Napag-usapan na natin kung bakit, pinag-usapan na natin kung paano, dahil ang inspirasyon na walang plano, emosyon lang yun. So, number 1, alamin ang iyong number. Bago ka mag-ipon para sa isang bagay, kailangan mong malaman kung ano ang sinisave mo. Tingnan ang iyong last 3 months na gastos. I-add ang lahat, renta, pagkain, utilities, transport, loan payments, family support, lahat, kuhanin ang average, i-multiply ng 3 para sa minimum na target. Iyon ang goal mo. Step 2, magbukas ng hiwalay na dedicated account. Hindi pwedeng mabuhay ang emergency fund sa regular mong ATM account. Dahil kung nandun-dun siya, dahan-dahan yung mawawala. Out of sight, out of temptation. magbukas ng hiwalay na savings account. Mas maganda kung sa digital bank na nag-a-unlock ng mas mataas na interest tulad ng Maya, GoTime, CBank, Tonic, or Tonic. Ibig sabihin, habang naghihintay ang iyong emergency fund, dumalaki rin ito. Step 3, i-automate ang transfer. Mag-set ng automatic transfer sa araw ng iyong sweldo. Kahit 1,000 lang. Ang susi ay gawing automatic ang pag-iimpok para zero willpower ang kailangan. Bayaran mo muna ang sarili mo. Bagong bills, bagong fund, bago ang lahat. I-automate. Kalimutan. Ulitin. Step 4. Gamitin ang windfall rule. Sa bawat oras na makatanggap ka ng unexpected na pera, 13th-month bonus, tax refund, freelance payment, direktang ipadala ang 50% sa iyong emergency fund. Huwag mag-isip, huwag makipag-negotiate sa sarili. 50% automatic. Itong paraan, para mapabilis ang timeline mo nang hindi binabago ang monthly lifestyle mo. Step 5. Ituring itong non-negotiable. Hindi ito investment. Hindi mo ito dapat gamitin para kumita ng mataas na returns. Hindi mo ito dapat hawakan para sa sale, bakasyon, or business opportunity. Iisa lang ang layunin ito. Tunay na emergency. Kung hindi ito urgent, necessary, at unexpected, hindi ito qualified. Ang simpleng panuntunan, pag hindi emergency, huwag hawakan. So, gusto ko rin i-address ang pinaka-common ng mga objections. Alam ko na, ang ilan sa inyo ay nagko-compose na ng mga ito sa utak nyo. Ha? Objection number 1, hindi ako kumikita ng sapat para mag-ipon. Well, naririnig ko ito madalas at sinasabi ko ito ng may buong care. Para sa karamihang nagsasabi nito, ang ibig sabihin ay kumikita ako ng sapat pero ang gastos ko ay katumbas o higit pa sa kita ko. Iyon ay problema sa paggastos, hindi problema sa kita. At ang solusyon ay budget na isang buong ibang episode. So, pero ito ang aman ko ah. Kaya mo bang mag-ipon ng 500 piso sa isang buwan? 500, 500 pesos. Wala pa sa 20 piso sa isang araw. Karamihan sa atin ay gastusin ang ganoon diin. Karamihan sa atin ay gastusin ang ganoon dami sa kape, impulse buys or convenience fees. Kung talagang imposible ang 500, i-audit mo ang gastos mo sa loob ng 1 linggo. Probably magugulat ka dyan. Objection number 2, hindi ba mas mabuti na i-invest ko na lang ang pera? Magandang tanong to. At ang sagot ay hindi pa. Isipin ang financial planning bilang pagtatayo ng bahay. Hindi mo itatayo ang dingding mo bago ibuhos ang pundasyon. Kahit mas kahanga-hanga ang mga dingding, ang investments ay dingding. Ang emergency fund ay pundasyon. Pundasyon muna, palagi. At practically, pag fully invested ka at dumating ang medical emergency, magbebenta ka ng stocks sa masamang oras. Mawawalan ka ng pera. Magiging mas malala ang kalagayan mo kaysa kung nagtabi ka na lang ng cash. Hindi nagko-compete ang emergency fund sa investments. Pinoprotektahan nito ang investments. Objection number 3, may pamilya naman ako, pwede akong humingi ng utang. Again, iginagalang ko yan, yung thinking na yan. Pero ang panghiram mula sa pamilya ay may mga gastos na hindi lumalabas sa balance sheet. Stress, guilt, obligation. Yan. Ang pagbabago ng dynamic ng relasyon mo pag ang mahal mo na sa buhay ang nagiging involved dahil may utang ka. So itayo mo yung fund. Hindi dahil hindi ka nagtitiwala sa pamilya mo, kundi dahil masyadong minamahal mo sila para ilagay sila sa ganung big, kabigat na sitwasyon. So last, let's end this with a story. At tatawagin ko silang Carlo at Ana. Mga ideal clients. Kumakatawan sa mga kwentong paulit-ulit kong naririnig. Si Carlo, 32 years old. Project manager. Maganda sweldo. Nag-invest ng maaga. Stocks, UITF, VUL. Well, pinagmamalaki niya na ang kanyang portfolio ay definitely really good. Pero hindi siya naglagay ng emergency fund niya. Inisip niya na mga investment niya ay sapat na. E nagkasakit ang kanyang nanay. Hindi fully covered ng HMO ang operasyon. kailangan niya ng 300,000 piso mabilis. Napilitan siyang i-liquidate ang UITF niya sa loss. Napilitan niyang i-surrender yung mismong VUL niya. Well, that's the problem. Nang matapos ang lahat, nawala ang halos 40% ng 5 taon niyang pag-invest. Hindi dahil nag-fail ang market, kundi dahil wala siyang liquid cash nung kailangan niya to. Si Anna naman, 30 years old. Customer success manager sa isang tech company. Hindi pa nag-i-invest kasi ginugol niya yung nakaraang 18 buwan sa pagtatayo ng emergency fund niya. May 4 buwang gastos siyang nakatabi sa digital bank na kumikita ng 6% ng interest. Nung nakaraang taon, na-acquire ang kumpanya niya at na-retrench siya. 2 buwang severance pay at 4 buwang emergency savings. Sa loob ng 6 buwan, nagpahinga siya, nag-freelance ng part-time, nag-upgrade ng skills, nakipag-negotiation sa susunod na role. Kumuha ng posisyon na may 30% taas ng sahod dahil may kayang maghintay ng tamang alok. Parehong bansa, parehong ekonomiya, ganap na magkaibang resulta. Ang pagkakaiba ay hindi talino, hindi swerte. Ang pagkakaiba yung preparation. Hindi makakagawa ng headline ang iyong emergency fund. Hindi ito magbibigay ng kahangahangang numero para po sa social media. Pero pag dumating na ang sandaling yun at darating ito, ito ang magiging pinakamahalagang financial decision na nagawa mo. So gusto ko lang kayo ng iwan ng isang actionable tips. Hindi lang inspired ha, actionable tips. Ito ang gusto kong gawin ninyo sa susunod na 24 hours. Number 1, buksan ang banking app mo, i-calculate mo yung average monthly expenses mo. Pangalawa, mag-set ng target, 3 buwan na gastos. Isulat mo yan. Ilagay sa wallpaper ng phone mo. Gawing totoo. Ikatlo, magbukas ng hiwalay na account. Mas mabuti sa digital bank, pangalanan mong emergency fund. Ang pangalang yun ay intentional. Number 4, mag-set ng automatic transfer. Kahit maliit, simulan sa kaya mo. Dagdagan ng 500 piso tuwing 3 buwan. Ikalima pala, sabihin sa isang tao sa buhay mo ang goal na ito. Libre ang accountability at definitely gumagana ito. Kung nasa journey na kayo, kung nagsimula na kayong itayo ang fund niyo, gusto ko kayong marinig. Mag-comment, mag-message, sabihin niyo ang kwento niyo. Ang community na ito ay mas maganda kapag nagtatayo tayo. Ito ang sama-sama. Ang community na So, at kung ang episode ngayon ay nag-move ng isang bagay sa inyo, kung may narinig kayo na finally na nag-click, well, pakishare. Pakishare ito sa isang taong kailangan. Pakishare ito sa isang taong kailangan ito. Isang kasamahan, isang kaibigan na lagi na lang stress sa pera. Isang miyembro ng pamilya na lagi na lang nagsasabing mag-iimpok na bukas. Padaluhan siya ng episode na ito. Maaari itong mag-nudge or magbago sa financial life niya. Dahil ang financial fitness ay hindi solo sport. Sama-sama tayong maangat at dapat umangat. Ko ang inyong host, si David Angway, itong Financial Fitness Today. See ya sa next episode.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang nagbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuwaan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuel.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay napapakinggan gamit po ang iba't ibang mga radio stations. Depende po kung saan kayo naruroon. Yan po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga listeners na nakikinig hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo, iba't ibang oras kasi iba-ibang time zone, yan naman po ay gamit ang mga online platforms. Purihin po ang Panginoon. At maraming salamat po sa ating mga kasama na naglilingkod. Sabi nga, sa likod ng tabing. Ano po, familiar pa ba sa inyo yung term na yan? Sila po yung ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po sa ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang kahalagahan o yung gampanin at ugnayan ng ating karakter pagdating sa ating potensyal at paglilingkod. Alam niyo po, napakahalaga yan na ating i-consider yung ating pag-uugali dahil yung ating ugali ay meron pong direktang epekto sa ating mga iba't ibang kakayahan. Halimbawa, no, if you remember, napag-aralan po natin, meron tayong mga potensyal dahil meron po tayong kaloob na espiritual. No? At alang-alang po sa hindi nakasubaybay, yung kaloob na espiritual, yan po ay mga God-given abilities. Yan po ay natanggap natin at the moment of salvation. At napaka-importante po, mga kapatid, na maunawaan na ito po ay tungkol sa mga ministry abilities, okay, kakayahan. Ngayon, syempre, nagpapatunay yan na nasa atin ang banal na espiritu. Pero kung paano natin gagamitin, yan naman po at dyan papasok yung importansya ng karakter. Kaya nga, di ba, yung fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self-control, as stated in Galatians 5:22-23, yan po ay nagpapakita na mahalagang sangkap ng ating paglilingkod ay talagang kinakailangang makita yung bunga ng Espiritu. Opo, hindi lang tayo task-oriented sa ministry, we have to be relationship-oriented as well. Importante yun eh, kasi nga, kung inyo pong mamarapating unawain at tingnan, matapos pong i-discuss ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12 na ang isang iglesia ay isang katawan, okay? Pinaliwanag niya sa 1 Corinthians 13 is a very, very popular passage. In fact, ang malungkot lang dun sa passage na yon, madalas nagagamit natin sa konteksto ng mga romantikong events, kasalan, ginagamit din natin sa mga Valentines, di ba? Diyan natin madalas marinig yan eh. Pero siguro mahalagang bigyang diin na nung sinulat po yan, it was not really for a romantic event. Ang habol po sa mga romantikong event, kilig. Di ho ba? Kilig. Pero alam niyo po, ang tinuturo sa atin sa 1 Corinthians 13 ay mga bagay na nakapagpapatagal ng relasyon, nakapag-ngangalaga sa kalusugan ng relasyon, pero walang kinalaman sa kilig yan. It talks about the hard work of forgiveness, not being rude. It talks about the hard work of kindness. Di ho ba? So yan po yan eh. Kaya nga, mahalagang maunawaan na yung pag-ibig na yan is the important ingredient in making sure na ang isang iglesia po ay lalago sa paglilingkod sa ating Panginoon. In fact, we can say na if we use our spiritual gifts without the fruit of the Spirit, the result will not be good. Nangyari po yan sa Corinthian Church. Kung alam niyo po ang background ng aklat ng Corinto, you would understand. Ang sabi po doon sa chapter 1, sila po ay pinagpala ng lahat ng uri ng kaloob. So, ibig sabihin, walang kakulangan pagdating po sa spiritual abilities. Pero pag binasa niyo po yung chapter 3, si Pablo mismo nagsabi na hindi niya makausap or ma-address itong mga Corinthian believers as matured Christians dahil ang nakikita po sa kanila ay ang mga gawi at gawa ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang sabi nga ni Apostle Paul, I had to treat you as though you belonged to this world because you still quarrel and envy. Nag-aaway, nag-iinggitan pa. At imagine, ano, nasa kanila ang mga kaloob, pero dahil po sa presensya ng mga pagtatalo, pag-aaway, as a result of immaturity, they were basically hindering yung spiritual progress. Ganun po. Kaya mahalaga po na ating makita yung focus dito sa relationships. Now, merong isang aklat, The Making of a Leader, sinulat po ni Robert Clinton, no? At isa po sa kanyang binigyang diin pagdating sa ministry ay yun pong relational learning, no? In fact, hindi lang basta ministry tinalakay niya doon. Ang pinag-usapan po doon is leadership in ministry. At isa po sa mga pundasyon na kanyang binigyang diin, relational learning. Now, it may sound as parang formal education ang kailangan. Hindi po. Ang idea lang niya is that we have to remember that as we do ministry, we must be willing to learn how to grow in relationships. Importante yun eh. Kasi talagang isa yan sa mga maaapektuhan eh. Halimbawa po, no, sometimes we do seminars on ministry skills and leadership sa mga churches. And ito po mapapansin nyo, sometimes meron ng equipping eh. Yung bang, okay, alam na kung paano, anong gagawin, anong kakayahan, maybe Bible study method or preaching skills or knowledge, or maybe nandiyan na yung theological education. Pero ang malaking katanungan, mga kapatid, ay hindi po yung kaalaman lamang. Napaka-importante na merong maayos na relasyon kasi kahit na-train mo ang isang tao, okay? Alam niya ang sasabihin, alam niya ang gagawin, pero yung klase ng relasyon na kanyang dadatnan, yung kanyang dadatnan, anong nag-i-exist na relationship doon? Recently I spoke sa iba't ibang mga anniversaries, no, ng ilang mga churches, and palagi kong sinasabi, kung ang church po ay nag-uumpisa pa lang, it's a different season. And if you're talking about unity sa isang church na kasisimula pa lang, and then to speak the same topic, unity, para sa isang church na ilang dekada nang nag-i-exist, I would tell you na magkaiba po ang approach. Although the topic is the same, but the approach would be different, the emphasis would be different. Bakit? Kasi iba-iba na sila ng season eh. Yung nag-uumpisa pa lang, marahil po, very idealistic, the church is united. Di ba parang pagbagong kasal eh. Pagbagong kasal, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng mundo na magkasama kayo. Di ba? You have synergy. You have positive outlook. Bakit po? Because basically, because of the season of the marriage, eh napaka-healthy po niyan. Hindi ko po sinasabi na pag matanda na ang relationship, hindi na healthy. Ang sinasabi lang natin, similar to the physical body, kung tumatanda ang relasyon, you have to be more intentional with health. So kaya ko po pinapaalala yan, mga kapatid, kasi kung matagal na ang isang iglesia and you talk about unity, ang mga issue po niyan mas malalim. Maybe may mga nasaktan na po dyan through the years. Meron ang hindi magkakasundo. Meron na pong nasanay na na malamig ang trato sa isa't isa. Marahil meron na po dyan hindi nagpapansinan, nag-alisan, may galit. Pag present yung isang pamilya, absent yung isa. Pag nandyan yung isa, wala naman yung kabila. So, we're not talking about yung parang vacuum na ibig sabihin walang relasyon na daratnan. Meron eh. At mapapansin niyo po kung anong klaseng relasyon will determine basically the outcome. Kahit po anong knowledge, anong training, anong skills ang ibigay natin, kung ito ay ilalapag mo sa isang iglesyang hindi nagkakasundo, awa, napakahirap po ang application niyan. Kaya minsan po ang nagiging struggle ng ibang mga pastors is that they would attend conferences, they would attend seminars, they would be on fire to apply what they have learned, di ba? Yan naman lagi, excited na excited. How can I apply this? How can I benefit from this? How can I be transformed through this? Tapos, ayan na. Pagdating mo, hindi magkasundo-sundo yung mga miyembro. O, paano na ngayon? So, para bang hindi na nakaporma yung mga bagong nalalaman at skills. Bakit? Not because you did not learn, but because there is an already existing bad relationship in the church. At yan po ay magiging hindrance. Kaya nga, napaka-importante yung sinasabing relational learning. Kasi basically, it's about understanding na yes, there is a task at hand. Meron po tayong ginagampan ng task. Pero ang ministry po, hindi naman siya talaga task-oriented lamang eh. Madalas tayo, we are very task-oriented. Ang tingin nga natin, nawawala ang progreso ng ministeryo dahil po sa ilang taong nagpapabagal nito eh. At nakaka-frustrate kasi parabang if you measure the church based on progress in terms of number, based on progress in terms of accomplishments, parabang napu-frustrate ka kasi naiisip mo, wala eh. Parang hindi kami umuusad kasi merong hindi magkakasundo. Pero alam niyo po, ang reality is that yung mga paghilom, mga panalo din yan. Those are wins for God and wins for the church. Yung mga pagpapatawad, that's also a win. Kailangan hindi yan mawala sa radar natin. Pagka ho masyado tayong nakafocus sa task, we tend to overlook these victories that we're actually experiencing. Kaya nga, masasabi natin na paminsan, very important ang mga trainings. Hindi natin inaalis yan. Pero if you put it in a toxic relationship, no, sa context ng toxic relationship, hindi makausad eh. Hindi makapagpatuloy, di ba? Kasi nga, ang daming sigalot. Parang gamitin nating ilustrasyon ang seasons ng mga may asawa, di ba? Yung mag-uumpisa kayo na very positive ang outlook, bright future ahead kasi magkakampi kayo, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng kinabukasan, pero once na meron pong nasaktan, walang magpatawad, naging unhealthy ang relationship, wow, yung energy nakafocus na lang sa away, hindi na kayo makatanaw sa hinaharap kasi parabang ayaw nyo nang ma-imagine yung future being with that person, hindi ba? Kaya mapapansin nyo talagang malaking hamon yung issue ng relationship. Kaya yung relational learning ensures that when we do ministry, naintindihan natin na parte po ng ministry, of course, is the usage of spiritual gifts. Yan ay for the task. But at the same time, yung pangangailangan sa fruit of the Spirit, kasi yan ay nagbibigay ng maturity sa ating mga ginagawa sa ministry. Eh, hindi dapat ma-overlook yun kasi napakahalagang elemento po nun. Kaya nga, di ba, si Apostle Paul nung sa opening verses ng 1 Corinthians 13, anong sabi niya? Kahit meron kang pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok, kahit nakapagsasalita ka sa iba't ibang wika, sabi niya, ang lahat ng yan ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. So, ibig sabihin kung masyado kang task-oriented and you neglect yung relational aspect at dahil hindi mo pinractice yung pag-ibig, nawawala ng saysay. yung ating mga ginagawa, no? Hindi ba? Parang, bakit nga ba hindi? Sa atin, it becomes meaningless kasi parang tinitiis mo na lang, alang-alang na lang sa gawain. Eh, hindi naman po talaga dapat tinitiis eh. Ang kinakailangan, pagpapala sa atin yung ministry, di ba? Eh, hindi yan magiging pagpapala kung tinitiis mo na lang yung mga kapatiran na iyong pinaglilingkuran. So, kinakailangan, nandun po yung pag-ibig. Pangalawa, it becomes meaningless to the Lord. Kasi bakit? Eh, sa totoo lang, di naman nakafocus sa task lang ang Panginoon eh. Tandaan niyo po ito, ha? Tandaan niyo po ito, mga kapatid, ano? Kung tutusin, hindi naman talaga kailangan ng Panginoon yung tulong natin, okay? Mas magagawa ng Diyos ng maayos yan. He can send angels, He can send supernatural beings to fulfill yung task ng mas mahusay, mas epektibo. So, na inilagay tayo doon, ano pong purpose? Hindi naman tayo nilagay doon dahil kailangan niya ng tulong. Ang goal natin is to worship Him. At parte po ng pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid, ay ang pagtitiyak na hindi lamang natin nagagawa yung tama, kundi nagagawa natin ang tama, yung tama. At para magawa ng tama, yung tamang gagawin, eh kinakailangan po natin gawin ito ng merong paglago sa pag-ibig. So, sometimes, kailangan ng church ng new skills, kailangan ng church ng new learnings, renewed abilities, pero alam nyo, hindi natin pwedeng alisin at walang bahala sa aspeto ng relational renewal. Yung paghilom, yung paglago sa kaugnayan sa isa't isa, yung matuto tayo magpahalaga. Sa Romans chapter 12 verse 9 and the following verses after that, sabi ni Apostle Paul, don't just pretend to love others, really love them. Alam niyo, pag binabalikan ko yung talata na yun, napapaisip ako eh. Bakit kaya yun sinabi ng Panginoon, ano, sa pamamagitan ni Apostle Pablo? Don't just pretend to love others. Huwag lang daw tayo magpanggap. Ang ibig sabihin, it's talking about something that is a warning at the same time. So it's a reminder and a warning at the same time. Warning sa paanong paraan, because there is always that tendency to pretend. Na para bang ang pagmamahal, anyway, sandali lang naman magkakasama, sige, tanggapin na lang natin, let's pretend. Ang sabi doon, really love them. Now, paano mangyayari yung authentic love? Paano mangyayari yung totoong pag-ibig? Really love them. Para mangyari ito, you tap to a deeper source. Hindi pwedeng human love lang ito. Hindi pwedeng human decision lamang ito. It's something deeper. It comes from something deeper. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So nangangahulugan iyan that we spend time with the Lord. Not just to read His Word, but to encounter His presence. And that in His presence, we learn to repent. Opo, kasi yung unforgiveness at saka yung experience ng presence ng Panginoon, hindi pwede magkasabay eh. Sa Bible, when you read about the encounters with God, alam nyo, merong ambunga, repentance eh. Repentance, oo. Talagang nagsisisi kasi when you understand the holiness of God, you see how sinful you are. Alam nyo, bilang tao, usually ang tendency po natin, we want to get rid of the guilt, pero ayaw nating alisin yung kasalanan. Minsan ayaw nating aminin. Sabi lang natin, understood na yon, okay na kami, no, without even discussing the issue. So ano pong nangyayari later on? We operate on the basis of assumption. Akala natin. Pero baka naman yung akala natin is far from reality. Kaya ho, kung dumarating na tayo sa punto na we are just pretending to love each other, wow. Maging maingat po tayo because that is not the right situation to be in as we do ministry. It's a warning. Babalayan that sometimes you can get away with doing ministry and faking love. But it should not be the case. Because fake love does not glorify God. Fake love does not last. Fake love does not edify the body of Christ. It does not. Ang nakikita po doon is our human limitations rather than the character of God. Kaya very important to truly tap into the source of love, and that is God Himself. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, by this all men shall know that you are my disciples. If you love one another, meaning your time spent with Jesus will develop in you that love that is necessary for effective ministry. Effective ministry. Kaya mga kapatid, kagaya po ng ating pinag-uusapan, sometimes no, parang napaka-tempting na we talk about numbers, church members multiplying, we talk about statistics, we talk about accomplishments, pero ministry is not just about those things. Kasama po ang relationships. Kaya nga, if you remember yung church in Ephesus that was evaluated by Jesus, Revelation chapter 2, verse 1 to 5, yung church in Ephesus was actually commended. Ang commendation po is that they were still serving, they were sacrificing, they were still able to identify yung mga false teachers. Pero pagdating po dun sa verse 4 ng Revelation chapter 2, ang sabi doon, I have one thing against you. You have forsaken your first love. From the New Living Translation, ang pagkakasabi po, you don't love me or each other as you did at first. Nakita niyo po yun? Nag-diminish yung pagmamahal. Hindi naman nawala yung talino, hindi nawala yung talento, kakayahan, paglilingkod. Ang naglaho yung, hindi naman completely nawala, but it diminished yung pag-ibig. Yung pag-ibig. And because of that, the Lord called them out. Sinabi sa kanila na, I have one thing against you. Can you imagine? Siguro sa mata ng tao, very impressive yung church. But through God's evaluation, nakita niya, merong kulang. At yan yung pag-ibig. So nawa mga kapatid, ang ating pag-aaral na ito ay nagpaalala sa atin na pahalagahan kung anong mahalaga sa ating Panginoon. At nawa ito'y magtulak sa atin sa isa pang mas malalim na paglilingkod sa ating Diyos. Muli po itong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisay.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Kandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat
0: mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
4: Tunay ngang kaybuti ng Diyos, napakaraming beses kong naranasan ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Mula nung maghiwalay ang mga magulang ko dahil sa pagka-bankrupt namin, hanggang sa muntik na akong di makapag-aral ng kolehiyo, nakita ko ang kanyang paggabay. Ngunit isa pa palang napakatindi na pangyayari sa aking buhay ang aking pagdaraanan. Ako si Golda Dilema ng General Trias Cavite. Kung paano niya binago ang aking buhay, ay inyo pong matutunghayan dito po sa Tanikalang Lagot.

0: 老婆，老婆，
1: ano po yun?
0: Hello, kuya. Ito po yung noodle soup, luto ng mama ko para sa inyo. Sino ba to? Ngayon ko lang nakita. Ang kuwapo naman niya at ang mabait.
1: Salamat, ha. Sasabihin ko lang kay Grace. Sandali, ha. Inday! Inday!
2: Kuya?
1: Ito na pala si Inday. Pakikuha nga ito, please. Pakisali na rin. Salamat ulit, ha.
0: Walang anuman.
1: Diyan na muna kayo, ha.
0: Sige. Inday, halika dito. Ano po yun, ate? Sino yung bagong kasama niyo na lalaki?
2: Si Martin po yun. Pinsan po siya ni Ate Grace. Isa siyang si

0: Ang bilis naman. Wala pang isang buwan tayong mag-boyfriend-girlfriend, tapos aalis ka na kagad.
1: Eh, di na talagang buwan ng seaman eh. Unawain mo na lang. Konting taste lang. Magkakasama ulit tayo.
0: Okay. Magte-text at magsusulitan na lang tayo.
1: Gaya ng pagsulat mo sa akin nung makita mo ko nagtatahi ng payo?
0: Bakit? Corny ba? Sumagot ka din naman ah. Hanggang hindi ka nakatiis, inaya mo na akong i-date. Kaso nga lang, eh, chaperon ka.
1: Hindi chaperon si Peter, ha? Medyo kabado lang ako nun, eh.
0: Eh, di chaperon nga. Pero kung sakaling may mamit kang ibang babae doon na magustuhan mo, sabihin mo lang sa akin, na para alam ko at makapag-move on ako.
1: Golda? Alagaan mo ang sarili mo, ha? Tandaan mo, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin.
0: Mag-ingat ka rin doon, ha? Ipagdarasal kita. I love you too. Ayaw ko pa man din sana ng long-distance relationship. Lalo na si Iman. Kasi sabi nila may pagkababaero daw mga to. Tapos doon din pala ako bumagsak.

0: Hallo?
1: Paula, pauwi na ako dyan sa Pilipinas, ha? Tapos na kontrata ko.
0: Talaga, Martin? Excited na ako. Magkakasama na ulit.

0: told her. Will you marry me?
1: Tingnan mo to. Nagpropose siya dito pa sa loob ng sinihan. Di man lang sa romantic place. Ay, pero pwede na rin. Ang importante, nagpropose. Gusto mo ko talagang pakasalan? Kahit di ako marunong magluto o gumawa sa bahay, at kahit na para akong lalaki kung lumakan?
0: Oo, mahal kita eh. Magbabago ka rin.
1: Oo, Martin. I will marry you.
0: Yes! Yes, thank you, Golda. I love you.
1: I love you too.

0: malapit ng boarding time ko sa aeroplano, ha? Ingat ka. Tatandaan mo ang bilin ng doktor sa'yo. Kailangan mo ng bed rest para hindi mamiligo si baby.
1: Oo naman. First baby yata natin to. At hindi naman ako pababayaan ni mama. Maganda na makapag-Bible study ka rin sa barko, ha? Pakinggan mo ang mga da-download natin lessons galing sa DCAS. At maghanap ka rin ng maatinan mong church doon pag may pagkakataon ka, ha?
0: Oo, gagawin ko yan. At lagi akong tatawag sa'yo pag may pagkakataon. I love you, honey.
1: Okay, I love you too. Mag-ingat ka, ha? Lagi tayong manalangin.
0: Oo, huwag kang mag-alala.

0: Bakit nandiyan ko? Manganganak na yata ako. Ano to? Basta, may kasama to. Pumutok na ang panabigyan ko. Mama! Mama!
1: Anong nangyari?
0: Mama, pumutok na po ang panabigyan ko.
1: Sige, asa na yung mga gamit mo? At tapit na magiging baby?
0: Hindi ko pa rin paki lahat.
1: Bakit hindi mo pa pinanda lahat nun? O sige, tatawagin ko si Pandoy para makatid tayo sa ospital.
0: Oh, hilis na mga hilis.
2: Calling Dr. Edward Santos. Dr. Edward Santos, you are needed at the emergency room. Please proceed immediately. Calling Dr. Edward Santos at the emergency room, please.
0: Never mo akong inaccept, ma.
1: Ano?
0: Lagi mong pinabalikan ang nakaraan. Ang mamaling na gawa at pagkukulang ko.
1: Golda, anong sinasabi mo?
0: Mahirap pala mga anak mag-alaga ng baby. Nakakapuyat at nakakapagod. Kakadedi lang. Mamaya magpupupo naman. Ay! Ma, ikaw na ang mag-alaga sa baby ko.
1: Ha? Bakit?
0: Gusto ko kasi siya patayin.
1: Bakit, anak? Anong problema?
0: Basta,

0: Alam mo, anak, baka pagod ka lang.
1: Ano ba ito nangyayari sa akin? Kung ano-anong masasamang pumapasok sa isip ko, pero di ko makontrol. Paano kung mapatay ko ang anak ko? Eh di makukulong ako. Ano na lang ang sasabihin ng asawa ko?
0: Halika, mag-pray tayo.
1: Mag-pray?
0: Oo, anak. Oh, Diyos. Paliwanagan mo ang isip ni Golda. Tanggalin niyo ang masasamang espiritu na pumapasok sa kanyang puso't isipan. Tulungan niyo po siya sa...
2: Hindi! Golda! Ayoko! Aalis ako! Ayoko na!
0: Golda! Golda! Golda!
3: Si Golda po ba'y tumatakbo palabas?
0: Oo! Oo, Martin! Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa kanya!
3: Ma, susundan ko po siya.

0: Doktora, ano po ba nangyayari sa asawa ko? Bakit po ba nag-ibang ugali niya?
1: Nasisiraan na po ba ng bait ang anak ko, Dok?
2: Sa pagsusuri ko, may bipolar manic disorder ang wife mo. Isang uri ito ng depression. Hindi niya makontrol ang moods and emotion niya. At minsan, nakakasakit siya ng ibang tao.
1: Ho? Paano na ang anak niya?
2: Nanay, matanong nga kita. May history ba ng sakit na ito sa pamilya niyo?
1: Oo. Ang papa niya.
2: Baka naman na po niya ito sa papa niya.
0: Wala po bang treatment para dito, doktora?
2: Lifetime na ang sakit na ito. Walang lunas. Kailangan siyang i-admit dito para mabigyan siya ng sapat na medical care and attention.
0: Opo, doktora. Kung wala na ibang paraan.
1: Martin. Ngayong may sakit na sa pag-iisip si Golda, ibalik mo na lang siya sa akin. Ako na mag-aalaga sa kanya. Iwan mo na ang anak ko sa akin. Ang kawawa kong anak.
0: Hindi, ma. Hindi ko iiwan si Golda. Aalagaan ko ang asawa ko.

0: Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ipinakita ni Jesus na siya man ay may pag-aalinlangan sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Gayunpaman, buong puso siyang sumunod sa nais ng Diyos. Pinadali niya sa tao ang sumunod. Dahil inumpisahan niya ito at ipinakita sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay kaya natin kahit tayo ay mga tao lamang.
1: Lord, salamat po sa inyong mensahe sa akin. Salamat po sa inyong pagliliwanag sa aking isip at pagpapalakas ng aking loob.

0: Golda, gising ka na pala. Kumain na tayo.
1: Salamat, Martin. Bakit?
0: Ano yun?
1: Bakit hindi mo ako hinuwalayan noon? Noon na naging masama ako sa iyo at nasaktan kita ng gusto sa aking mga nagawa.
0: Naisip ko kasi ang sinabi ng Diyos na dapat maghiwalay ang mag-asawa. At siyempre, mahal kita eh. At ang ating anak, ayoko siyang lumaki na hindi buo ang pamilya natin. Inisip ko rin noon na kung hihiwalayan kita, ayokong dumating ang panahon at tatanungin ako ng anak natin, bakit di malang kita ipinaglaban? Yung iba, nakayanan naman nila eh. Kahit mas malala pa ang sitwasyon nila. Kaya nga, napagdaanan natin yun. Kasi, alam na Diyos na kaya natin.
1: Maraming salamat. Minahal mo ako. Kahit na may sakit ako sa pag-iisip. Salamat din at di mo ako iniwan. Kahit maraming dahilan para sana gawin mo ito.
0: Golda, iisa lang ang dahilan. At yun ay dahil mahal kita.
1: Martin.
0: Mahal na.

0: Sa kalinga, kaliwanagan at biyaya ng Diyos, ako ay naglilingkod sa prayer ministry ng aming local church at patuloy na nagpapahayag ng umaapaw na pagmamahal ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri.
1: Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Unang Pedro, Kapitulong 4, Talatang 8.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Golda Dilema sa direksyon ni Jennifer Gulye. Binigyang buhay ni na
3: Ruth Bigay Lopesti,
4: Mila Tolentino,
5: Mayen Bernas,
6: Eva Morataya Gomez,
7: William Ortega Pimentel,
8: Ding Camacho.
2: Sa pamamahalang teknikal ni Nalds Pagador. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Drama producer Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maayo nga hapon sa tanan nga taga-plamatik sini nga ato nga radio station, Radio DYBS. It is another opportunity to proclaim to you the Word of God. And isa ka dako nga kalipay sa joy to continue here at DYBS sharing His Word. And every Tuesday, there is atong programa sa Salmo. And everyone is welcome to listen for 30 minutes. And today, ako inyong makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor of Bethel Baptist Church sa Banwas ng Valladolid. And sininga hapon, magpamalandong kita diri sa may Isaiah chapter 1. And this is a very timely, because of course we know that the Word of God is relevant. Bisan pa nga ining ining si Isaiah linibo na katuig, no? bago pa niya ini na record, no? Natabo ang iyang sinulatan. And nag-exist ining si Isaiah from 739 to 686 BC. And amunay na kadugay. And subong ari na kita 2025. But again, ang aton pagatan among diri, indeed the Word of God is still relevant today. The problem during the time of Isaiah in the nation of Israel, especially there at Judah and Jerusalem, makita naton diri that this is still a problem until today. So mabasa ako anay diri. Basa ako sa hiligay nun. And I really love to read the scripture in hiligay nun. Even in my preachings, I prefer hiligay nun. Especially when I preach here at the church. Now, gusto na kong ining libro parte sa Isaiah chapter 1. Ining libro parte sa gimpahayag sa Dios kay Isaiah nga anak ni Amos. Ini parte sa Huda kag Jerusalem sa dtong panahon nga nagahari sa Huda si Uzziah, dayon si Jotham, si Ahaz kag si Hezekiah. So diri pa lang sa chapter 1 verse 1 makita naton nga ini pahayag sa Dios. Vision that comes from the Lord, nagipakita niya kay Isaiah na anak ni Amos. And during that time, specifically during the reigns of four kings, so apat kahari ang naabtan ni Isaiah. So ang malarisan tong panahon nga naghari sa Huda, si Uzziah, dayon si Jotham, si Ahaz, kay si Hezekiah. Pamati, langit kagduta, kay nagsiling ang Ginoo in verse 2, ginasagod ko kaginpadako ang mga Israelinhon na akon mga anak, pero nagbato sila sa akon. Bisan gani ang mga baka nakakilala sang ilagalon, ang mga asno nakatultol sang pasungan, nga ginpakanan sa ila sang ilagalon, pero ang Israel na akong katawhan wala makakilala sa akon. Makasasala sila na nasyon, katawhan nga puno sang kalautan, kaliwat sa mga manughimo sang malaot, kag manughalit, ginsikway nila, kag ginyaguta ang Ginoo, ang balaan nga Dios sa Israel, kag nagtalikod sila sa iya. Mga taga-Israel, naa nagapadayon kamo sa pagrebelde, gusto pabalanin niyo nga silutan? Pareho kamo sa mga tao nga ang ila ulo puro na lang pilas, kag ang ila ti suon puno sang kasakit. Halin sa ulo, hasa sa dapa-dapa, wala gid sang bahin nga maayo. Puro na lang pilas, lagog kagubag, wala ininugasan o kung nabuksan o kung nabulong. Nangin mamingaw ang inyong mga inyong nasun, ang inyong abanwa nagkalasunog samtang nagatulog kamo, ginapanguha sa tagaibang lugar ang mga bunga sa mga tanom sa inyong mga umagin, laglag nilang inyong duta hasta nga hindi na ini mapusnan. Wala si may nabilin kundi ang Jerusalem. Pareho siya sa palasilungan, sa talamnan sang ubas, o kung sang payag-payag sa talamnan sang pipino, na amo ang nagatindog. Pareho man siya sang siyudad nga ginakibon sang mga kaaway. Kung ang Ginoong ang makagawang, wala si may kibilin sa ato nga buhi, pareho na kita kuntani sa Sodom kag Gomora. Kabay Ginoong maga pakamayo sining iya nga pulong, maga pangamuyo kita anay. Ginoo, luyag namon paga tugyan sa imo. Ining imo pulong. Ginoo, kun amon lang kulang ang amon ihibalo, kun sa amon lamang kulang gyud ang amon kaalam, amon ihibalo, kag kinahanglan gyud namon ang imo bulig, pagpasanag. Ginoo, gamitay mo lagad sa pagtipik-tipik sining imo mga pulong, kagabay pa nga maintindihan kang mahangpan namo ini. Speak to each one of us this afternoon and may we behold your holiness. May we be able to recognize that you are a holy God and may we be in awe always of your majesty. Father, bless our study this afternoon. Iniamon pa mo yo. In Jesus' name. Amen. Now, ang Ginoo nag-gamit or nagawag diri kay Isaiah. Palagyan ining si Isaiah. Agod nga ang minsay sang Dios mapalabot niya sa iya mga katawhan. Now, kung aton tanawon ang Israel during this time, grabe na gid ka-tahong ang especially sa Jerusalem, sa Judah. Okay. Matahong na gid ang ilang na nasyon, full develop, no? Ang Judah. And not only that, na-develop na gid ang ilang syudad, kag nangin matahom ang ilang military. Ilang military state. Kag may ara gani sila port kana construct dito sa may Red Sea. Makunuha mo na kalapad. Ang ilabihan lang nila before. Subong construct na sila sa mga walls, towers, and fortifications. Makita niyo na sa 2 Chronicles 26, 3 to 5, 8 to 10, and 13 to 15. Kaga, matahong na gin. Subot si ganun, hindi na sila basta-basta na nasyon. Grabe ang development. Grabe ang pag-thrive sa business sector. Ang ilang makusog, ang ilang commercial. But the problem is this. Kaya kitaan man natin, sige basa natin bago lang. Pagsugod pa lang, nagahambal na in a person sa Isaiah chapter 1, ang makasasala na nasyon. Ang makasasala na nasyon. Now, remember, katawhan ini sila sang Dios. Tingin, isa-isahon na natin di karoon ang hambal sa Ginoo sa ila. Hambal din rin ni Isaiah. Of course, ang hinahambal din ni Isaiah, halin sa Dios. Hindi iniyaya kay Isaiah lamang. Ano hambal ni Isaiah? Pamati, langit, kagduta, ay nagsiling ang Ginoo. So the message of Isaiah, na hinahambal niya, ang nagagawa sa iya ng mga baba, gikan sa Dios, hindi ni iya lang. Wala sang business si Isaiah. There's no it is not Isaiah's business to speak to the people if God has not called him to deliver his word. So anong ihambal dire? Ang Ginoo naghambal na dayon sa ila. Kung paano niya sila gin pakamaayo? O ginsagod ko, kagin padako ang mga Israelinhon nga ako mga anak. Now, hindi lang ini nga nagdako nga by age, kundi nagdako gid sila as a nation. Remember? Din sila naghalin. Dito sa halin sa Egypt. Oh. And remember, ang ginhalinan ginila si Abraham. And if it is not because of God being faithful to Abraham, to Isaac, to Jacob, wala ini sila. Wala ining nasyon sa Israel. But in our text, makita natin how strong they were. Okay. Ano na sila kakusog, kadako. And it's because the Lord has been faithful to them. And this is very dangerous when we became powerful and strong. Hindi lang magabot sa punto nga do hindi na natin kinahanglan ang Diyos. And that is a big trouble for us. We're putting ourselves in big trouble if we forget that we are just blessed by God. So, maldari, ginsagod, ha? Amin yung budlay, kumalimta nato, ginsagod lang kita, ginpakaon kita, ginpanako kita, ginbuligan kita. Tama ba sa Ginoo? Mawala-wala kamuya. Ginsagod talang kamo, ginbuligan talang kamo. Pero nagbato pa. Now, this is a picture of rebellion. A picture of those people who have been blessed by God. But they revolted against Him. Now, kung imo tanawon si Isaiah, naghambal in behalf of God, kaya humble niya diri, ang mensahe niya, ginuugi niya gihapon. They revolted against me. They did not revolt against Isaiah, but humble niya, they revolted against me. If you have your Bibles with you and you're looking at it right now, in Isaiah chapter 1, you will see there the big letter M. Me. But they have revolted against me. They have revolted against God. So kung imong tanawon, nagsugod ini sa pagsabdong sang Dios sa ila. Ginsabdong sila. Gin-remind man sila kung sino sila. Mga wala-wala kamo, ginsagod ko lang kamo, gin-buligan talang kamo, pero ang inyo balos. And this is the saddest part. Ako rin masubo nga parte. Na ang balos naton sa Dios, ang balos nila sa Dios. They have revolted. Inablang abi nila, nag-enjoy sila sa blessing, it's because of them. But no, ang baldiri tungod sa Dios. Tungod kay ginpakamaayo sila sa Dios. Tungod kay ang Ginoo wala nagpaslaw. Tungod kay gintuman sa Dios ang iya promesa. Karon ang basa ng Ginoo, ang mga baka na kilala sa ila ganon. Ang mga asno, the donkey, no? Kabalo siya kung diin ang pasungan sang iyang agalon, kabalo siya. Pero ang mali, pero ang Israel, ang akong katawan, wala makakilala sa akon. Now, the Lord was comparing His people, also His creation, ang baka, di ko may ara pa nakakilala sa tinugas ang Ginoo, na sa iba, kundi ang Diyos. And how the Lord designed, no? Ining mga kasapatan. Tanaw bila, ang Ginoo nag-design man sa tao, pero ang tao, grabe gid ka, rebellious. Ang may wala gid na kilala sa akon. An ox knows its owner, and a donkey its master's manger, but Israel does not know. My people do not understand. Gabi ka, kabugat. Just the very first chapter of this very long book of Isaiah. Damla ba ini Isaiah? Pero sa sugod pa lang, makita na natin diri ang Hambal sa Ginoo sa iya, mga katawhan. Look at here. Makasasala sila na nasyon. Now, gindiretso na in verse 4 that the very reason these people were doing this, ginahimo nila ini sa Dios, they're doing this to God, the one who has been faithful to them, because ara sila sa kabuhi nga pagpakasala. Hambalri, people weighed down with iniquity, offspring of evildoers, sons who act corruptly, they have abandoned the Lord. Again, hambal, okay na sa sugod. This is a fitting and timely. Okay? Because the word of God is always, and I should say, eternally relevant. Okay? Amo ni pulong sa Ginoo. That even in eternity, the word of God is relevant. Okay? Eternal. The word of God is eternal. Heaven and earth will pass away. Pero ang pulong sa Ginoo, hindi. Magpabili din eh. So, in our time today, the word of God is also relevant. Look at this. Makasasala sila ng nation. Of course, speaking to the nation of Israel, speaking to the nation, maging pili sa Dios, katauhan niya puno sa kalautan. And that is not new, because the previous sa ilaman, makasala man. Previous sa, before sa sini, sa time ni Isaiah, makasasala na ang tao. Dito pa lang sa Genesis, makasasala na ang tao. Dito pa lang sa Genesis. But we will see here how God hates sin and sinners. Makasasala sila na nasun. Ang inuula na gahambal lang sang sala, no? Kundi sa makasasala. Hamalya sila. Okay? Ini nga nasyon, katauhan. So God does not only hate sin, but He also hates sinners. He talks about katauhan, ha? Nga puno sa kalautan, kaliwat sa mga manughimo sa malaot, kag manughalit, ginsikway nila. Kaginyaguta ang Ginoo. They failed to recognize that God is holy. Sanggin pa kamaayo na sila, sa nag-enjoy na sila sa blessings ng Ginoo. When they become big and strong, they think or they thought that they are now gods. No, they were just a little tiny, small human being still. Tawo lang sila gihapon. Wala ni sila sang dapat nga ipabugal. Tungod kay kun aton balikan, hama sa Ginoo, ginpakaon ka, ginsagod ko lang ako. Ginpadako ko lang kamo. Nagdako ka mo kay ako ang nagpadako sa inyo. Hama sa Diyos. So wala ni kita sing rason para magpabugal sa aton mga kabuhi. Tungod kay ang tanan, pakamaayo lamang sang Diyos. Tanan, blessing lang sang Diyos. Wala kita sang ipabugal nga ako gid ini ang nasun. And sadly, ang pagpabugal sa Dios magadala gid ini. Hindi lang sa kalaglagan, kundi una sa tanan, magakabuhi kita sa kalautan. Magakabuhi kita nga nagatalikod na sa Dios. Kaya hindi na kita magkilala sa Dios nga balaan. This is written in the Bible. It's here in the Bible where I am looking at this verses right now. And indeed, people who were blessed by God, who became proud, nagatalikod sa Ginoo, nagkabuhi na sa sala, pag nalipat na kung sino ang Diyos sa ilang kabuhi. Hamay diri kang nagtalikod sila sa iya. Mga taga-Israel, nga rin napadayon mo sa pag-rebuilding. And this is a question, no? Nga rin napadayon mo sa pag-rebuilding, asking those people na nagpaminsa sila nga abi nila okay lang. Abi na tong kaisa okay lang. But we have to search our hearts. Maybe we are rebelling also against God. Gusto pa bala ninyo nga silutan? Pareho kamo na ang mga ulo, puro na lang pilas, kaya tayo pusoon, puro na lang sa kasakit. Ginahambal diri kung ano ang silot sa Diyos. Gusto pa bala ninyo nga silutan? Kung kaisa bala, kung ara nagigita sa tuman kasadya, kakalinta na ito ng Ginoo. Pag-abot sa silot, marimay naman kita, balik kita sa iya. Di, hindi kita padayon, hindi kita magpadayon sa pagtalikod sa Ginoo. Hindi kita magpadayon sa pagrebelde. Hamalrihalin sa ulo, sa sadapadapa, wala ginsing bahin, nga maayo, puro na lang pilas, lagob, kagubag, wala ininaugasan, uko na nabugkusan, o uko na bulong. So, amini kung ang kabuhi, nag-enjoy lang sa mga bagay nga hindi tani. Hindi tani, hindi mangin upang. Ining mga blessing, ining mga mabato natong gikan sa Dios, it should lead us to praise Him. It should lead us to praise and worship and enjoy, of course. Yan, hatag yan na mo. So, enjoy yun natin. Pero hindi dapat ini mangin upang na magbiya, magtalikod, magpakasala. Hindi ini mangin upang natalikda nato niya ang Ginoo. Kundi, instead of ma-enjoy nila, sige-sige, nagtalikod, antos naman. Antos naman. Amo ni ang Ginoo, karami lang sa Ginoo, kay bago ina niya, bago niya inahimuon, nagpadalaman siya sa mga mensahero nga nag-remind kang magapabalo sa ila na may kalaglagan, may mga pagsilot. Kaya ang Ginoo magpadala sa silot kag tinablang pagpadala niya. May kaya ang wala kita na mati, wala ginamati isang warning, pagpadala niya, grabe nga kalagladan. Hamal din diri, kung ang Ginoo nga makagagahong, wala din sa may ginbilin sa ato nga buwi. Mabali ka angay sa Sodom at Gomora ang sitwasyon nila. Now remember, ang nabuhi lang si sa Sodom and Gomora, si Lot, kag ang luwayang nga babae ka bataan, even his wife was killed. Nagbalikin sa mo. Pero ginpaanggi diri. Nga kung saliin, amu ina matabo kung hindi magbalik sa Ginoo. Kaya ang ginahambal sa Ginoo diri, ang pagrebelde. Pagrebelde, ang pagyaguta, ang pagtalikod sa Dios, ang pagkabuhi at kalautan. Bawa, amu gini ang ginahambal diri. Kapay pa nga mangin isa ini ka dako nga pahinumdom sa aton. Nga ang luya sa Ginoo kung gila pa maayo kita, nag-enjoy kita sa mga blessings niya, magpadayon kita sa pagkabuhi nga nag-aalagad sa iya, nag-asimba sa iya. Hindi kita magtalikod sa Dios. This is the plain message this afternoon. Hindi magtalikod sa Dios. Kung may ara kita talikdan, wala na sa iban kundi ang sala, ang kalautan, ang pagrebelde, ang paghimo sing malaw, talikda naton kay hindi ini ang luyag sa Dios. Amo lang ni. Klaro ka tama sa mensahe. Mensahe nga gindala ni Isaias sa katawan sa Israel dito sa Juda, sa Jerusalem. Pero ini nga mensahe gikan sa Dios. Kabay pa nga kita man ini nga mensahe maglabot sa aton mga kasing-kasing. Kag ikabuhi naton sa aton mga kabuhi. Kay ang luya isang Ginoo. Magkabuhi kita ng matinumanon, masinulundon, malipayon, kag ang source ng atong kalipay hindi ang sala, kundi ang wala nagkakaubsan na source sang tuduod niya kalipay langit nun, amo ang Dios. Padamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sini nga hapon sa liwat. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sang Bethel Baptist Church, kaga ginadayaw gid nato ng Ginoo siya pulong nga ato na pamlanuhan sini nga hapon. Maayo gid nga gabi sa inyo nga tanan. Sa Dios ang tanan nga pagdayaw kagimaya.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Marami sa atin ang umiiwas sa pakiramdam na to para kasi itong papasok ka sa loob ng kwarto na madilim, nakakatakot, hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa'yo. Walang kasiguruhan, walang ilaw, walang malinaw na direksyon. Kaya ang ginagawa natin, umiiwas tayo. Nagiging abala, nagpapatawa, nagtatrabaho ng sobra, nagsascroll ng walang tigil, naglalaro ng walang hinto, nagpapanggap na okay, dahil baka kapag tumigil kahit sandali, marinig natin ang katahimikang matagal na nating tinatakasan. Ano nga ba ang pakiramdam ng pagdadalamhati? Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating aralin ang mensahe ng Panginoon mula sa mga karanasan natin sa pagdadalamhati. Naranasan mo na ba yan? You grieve over the loss of something or someone. Ano nga ba ang lasa nito kung ito ay isang pagkain? Mas mapait pa sa katas ng dahon ng ampalaya. Mas mapait din to sa dahon ng papaya kung natikman mo na, no? At mas mapait sa halamang gamot gaya ng sambong o ng serpentina. Ang lasa rin nito ay mapakla, parang saging na hilaw, saging na latundan, o kaya ng bayabas na hilaw. Pwede rin ang dating masarap na pagkain, wala nang lasa, walang pakla, walang alat, walang pait, walang lasa, walang timpla. Maging sa pagkain, ano? Bawat subo ay parang obligasyon na lang, hindi na kasiyahan kagaya nung dati. Kumakain ka hindi dahil gutom, kundi dahil alam mong kailangan mong kumain. Ang kape na dati mong nilulook forward tuwing umaga, wala nang lakas, wala nang tapang para magbigay ng morning cake. Ang paborito mong timpla, biglang lasang kalawang, mapait, malamig, walang init na iniiwan sa dibdib. Dati yung pagkain, reflection ng celebration, pagsasaluhan. Pero ngayon, ang pagkain ay reflection ng kalungkutan. Ganyan ang grieving, ganyan ang pagdadalamhati. Hindi lang nito sinasaktan ng puso natin, binabago rin nito yung panlasa ng buhay, paningin sa mga bagay-bagay. Ang mga dati nagbibigay saya, nawawala na ng saysay, nawawala ng kulay, nawawala ng tunog, nawawala ng meaning. Dati ka naman masipag, but for some reason, hindi mo na makuha ang tamang push. Umaga pa lang, lowbat ka na. Gusto mo na agad hilahin ang gabi. Tapos, pagdating ng gabi, gusto mo na mag-umaga. Kasi, mas nakakalungkot pala sa gabi. Yun yung pinakamahirap na stage ng pagluluksa. At yung pinakamahirap na stage na to, kailangan siyang daanan. Hindi siya kailangan takasan. Kasi kapag tinakasan mo, harapin ka rin niya sa kinabukasan. At ang grieving is not just about pagkawala ng tao, ng fur baby. Maaari din itong pagkawala ng pangarap, bahagi ng buhay mo, or pagkawala rin ng isang bagay na nagbibigay sa'yo ng motivation. At ang grieving, hindi siya bisita na iniimbitahan, uninvited guest, dumarating walang paalam, umaalis na hindi mo pinapaalis at nananatili ng mas matagal kaysa sa gusto natin. Minsan kakatok sa umaga, minsan bigla na lang papasok sa umaga, minsan sa gitna ng gabi, minsan habang natutulog ka, minsan sa kanta, sa isang picture, sa isang amoy, o simpleng alaala. Sumpa nga ba ang dalamhati? Kung tutuusin, pwede. Magandang sumpa kasi ito ay sumpa sa mga taong umiibig na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na hanggang ngayon masakit pa rin ang kanilang pagkawala. At ang sakit, matututunan mong i-manage pero hindi mawawala forever. Dahil ang pagdadalamhati, hindi yan parang sugat tapos gagaling na. Mas accurate pa kung i-refer natin sa peklat. Nananatili, hindi dumudugo, pero naaalala mo kung paano nangyari. Minsan, yung peklat nasusugat ulit at nagdudugo ulit. May mga dalamhati na may due date, may takdang panahon tapos gumagaan na. Pero meron ding mga grieving na hindi halos matapos-tapos. Pero, maganda, natututunan mong i-manage at darating din ang mga araw na mas magiging okay ka. Sa pananampalataya, makikita natin kahit ang mga Bible heroes natin, hindi sila exempted sa pagluluksa. David, when he heard of the illness of his baby, nagfast, umiyak, at nagdalamhati sa kalagayan ng kanyang anak. Si Job, nawalan ng anak, nawalan ng kayamanan, siya ay nagdalamhati. At si Jesus mismo, lumuha sa harap ng libingan ni Lazarus. At hindi niya minadali ang pagdadalamhati. Kaya kung tatanungin mo, natatapos ba ang grieving? Ang sagot ay hindi nawawala, hindi natatapos, pero natututo tayong mabuhay kasama ang pait, kasama ang pain. Yung dating bagyo level na sumisira sa lahat ay nagiging alon na kaya na nating tawirin. Minsan yung alon matalim, minsan naman yung alon payapa. At balang araw mapapansin mo, hindi na lang alaala ang kanilang pagkawala, kundi naaalala mo na rin yung pagmamahal, yung legacy, yung tawa, mga aral, at mga biyayang iniwan ng mahal natin sa buhay. Ang purpose ng paghilom, hindi paglimot. Ito ay para ma-realize din sa atin that we are not alone in this journey. While we carry the worries, the love, and the hope na hindi mananatiling gabi ang buong araw, kasi sumisikat din ang bawat bagong araw at nagkakaroon ng panibagong simulain. At gaya ng buhay, ang pagdadalamhati, isa yung process. Kailangan mong daanan, kailangan mong lakaran. Pero sa kabila ng pain, may mga bagay na ituturo sa atin ang pagdadalamhati. Para sa akin, natutunan ko na mas pahalagahan ang oras, yakapin yung mga tao na mahal ko sa buhay, that I will not hold back my love to them kasi baka ito na pala yung last. Isa pa ay maari nating matutunan ang pagpapatawad, syempre. At yun, huwag namang magpaliba ng pagsabi ng damdamin, like saying I love you. Higit sa lahat, grieving reminds us that we are not forever on earth. Tayo man o yung mahal natin sa buhay, mayroong due date. At although masakit tanggapin, ito rin ang dahilan kung bakit nagiging importante ang bawat araw, ang bawat yakap, ang bawat tahanan, at bawat sandali na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi po sa Psalm 90, ito ay isinulat ni Moses, our days may come to 70 years or 80, if our strength endures. If you are that, you are over 70 or 80, the Lord has blessed you so much. Pagpapatuloy ni Moses, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So verse 12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us to number our days, because most of the time we tend to forget the number of the days that we are spending on earth. Naisip mo na ba na tuwing sumasapit yung birthday mo, hindi lang nadaragdagan yung edad mo, kundi isang taon ka rin lumalapit sa araw ng iyong pagpanaw. Paano mo ba inaatan ang sarili mo? Nabubuhay ka ba na parang meron ka pang ina-expect na another 50 years to live? O nabubuhay ka na alam mong limitado ang natitirang taon sa iyong mga kamay? Minsan, naisip ko, mas mapalad pa yung mga taong may taning ang kanilang buhay. Kasi, syempre, hindi nila gusto yung kalagayan. Pero malinaw na limitado na ang oras. Natututo silang pahalagahan ng bawat araw, bawat usap, bawat yakap. Well, kung tutuusin naman, lahat tayo may taning, di ba? Di lang nga natin alam kung kailan. Kaya marahil, ang pagdadalamhati, hindi lang nagtuturo sa atin kung paano mawalan o kung paano

gaya ng pamilya kaysa sa trabaho, ang oras kaysa pera, at ang presensya kaysa sa mga bagay na pansamantala. Psalm 90:12, may this be a prayer of our hearts, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Si Moses, umuwi sa Panginoon na baon-baon niya ang maraming aral ng katapatan ng Diyos. Hindi siya nakapasok sa Promised Land, pero nakapasok siya sa presence ni God. At binigyan rin siya ng chance na masilip ang Promised Land, ang lupang pinangarap, ang lupang purpose niya, kaya siya tinawag mula sa Israel. And for 120 years, si Moses learned so many things. Ang kapangyarihan hindi galing sa sarili, kundi sa Diyos. At ang desert, ang ilang, ay maaaring lugar ng paghubog at making us realize na ang buhay ay hindi sinusukat sa haba ng panahon, kundi sa katapatan at sa layon ng Panginoon. Ikaw, kapag dumating na ang iyong pag-uwi, ano kaya ang baon mo? Ang yaman na meron ka, hindi mo yan madadala. Hindi mo mabibitbit yung iyong mamahaling cellphone, ang mga titulo mo sa lupa, ang mga alahas mo, at ang lahat ng mga nakapangalan sa iyo, maiiwanan mo. Mahalaga na isipin natin kung paano tayo nabuhay at sino ang ating naging kasama sa paglalakbay sa buhay. Kahit nga, di ba, sa panaginip, humawa ka ng plastic o ng maleta tapos managinip ka ng maraming pera, hindi mo naman mapapasok yung pera na yun sa totoong buhay, di ba? Pag gising mo, wala ka pa rin pera kahit na binigyan ka ng pera sa panaginip. Kaya habang may oras pa, magmahal at magpatawad.

Good evening, everyone. The Word of God says in Ephesians chapter 4, verses 1 to 3, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Tonight, the Word of God, it tells us to walk worthy of the calling with which we were called. But how? How to walk worthy of God's calling? Paul urged the Ephesian believers to walk worthy of the God's calling. Since they experienced the grace of the Lord and have personal relationship to our Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, their exalted standing in Christ calls for corresponding godly conduct. Tungod ikaw kag ako man, abiyan, ginbag-o na sang Ginoo. Gintawag kita niya nga mga anak. Tungod nagtuo kita sa yabukto nga anak nga amo si Lord Jesus Christ. And by faith, ginhimo kita nga matarong sa atubangan sang Ginoo tungod sang iya nga grasya, tungod sang aton pagtuo sa iya. Paul was called himself as prisoner of the Lord. He counts the highest honor and he glories in his bands for Christ, more than a king in his diadem. As one who was imprisoned as a result of faithfulness and obedience to the Lord, Paul exhorts his readers to walk worthy of their calling. My brothers and sisters in the Lord, let us walk worthy of the calling of the Lord. He does not command or direct us with tenderness and gentleness. The Lord Himself appeals to us in the language of grace. Grace is undeserving favor nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Hindi kita angayan, pero ginhatag sang Ginoo. And as I respond, nga ginuwas kita sang Ginoo. Halin sa kamatayon, ginatagan sang kadaugan, ginatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, ano bala ang aton ibalos dira sa Ginoo? How many years nga ikaw kag ako Kristohanon? Kamusta ang aton pagkakilala sa Ginoo? Are we still on firing sa aton pagpangamuyo sa paglakat dira sa Ginoo? Or do we still feel some emptiness, some lukewarm relationship dira sa Ginoo? Abyan, hindi ina mahimo. The Lord Himself tells us the passage tonight that we must walk worthy of the calling with which we were called. Kag anuman ang imo position, anuman ang aton nga titulo, o anuman ang aton nga background, anuman ang aton trabaho, dapat naton tandaan na gintawag kita pinaagi lang gid sa grasya sa Ginoo. Kag sa gintawag kita ni Lord, we must be faithful and obedient to Him. So how's our walking with God? Nagadalagan ka bala? Kay sa tanan nga Bible story, isa lang gid ang ginlagas ang Ginoo. That is the prodigal son. Do you feel being left behind? Do you feel being too much in advance in walking? The Lord, it tells us to walk by faith and not by sight. Kay once maglakat lang kita sa atong pinaagi na nabatsyagan niya sa atong kaugulingon, dasig kita maluya. Dasig kita matak-an, kay dasig kita madulaan sang gana. But the Holy Spirit of the Lord, it tells us tonight to walk worthy. Now whatever it is, whether big or small, ang atong na calling man diba sa tubangan sang Ginoo, we always make sure na si Lord ya ang aton nga audience, si Lord ya ang center sini. A worthy walk is one that is consistent with a Christian dignified position as a member of the body of Christ. So how we can walk worthy of our calling? First, lowliness.
meaning a genuine humility that comes from a station of the Lord Jesus. Lowliness makes us conscious of our own nothingness and enable us to esteem others better than ourselves. Nang taon tagid nga wala kita sa aton kaugalingon kung wala ang Ginoo, kag-encourage siya man ang iban nga mas nami kag masagad pa sa aton. Hindi pwede nga kita mismo ang maging self-centered sa aton kaugalingon. But hindi amo inaabyan. Gusto ni Lord siya gidya mismo ang maging sentro. And as we are helping each other and sharing His word to each other, the Lord command us with lowliness and genuine humility. Do we practice this? Do we apply this genuine humility sa aton kabuhi? When the moment of correction and the moment nga ginatudluan, ginadisiplin kita sa Ginoo, how's our attitude? Makita pa ba ining lowliness? Abyan ka ba'y pa nga aton gini pamalandungan? And the second is gentleness, the attitude that submit to God's dealing without tribulation and to man's unkindness without retaliation. As Jesus said, I am gentle and lowly in heart. How about us? Are we gentle also? Are we lowly in heart? Kay amuni ang gusto ni Lord, this is the fruit of the Spirit, gentleness. Nga manginara sa aton bilang Kristohanon. Then, long-suffering and even disposition and the spirit of patience under prolonged provocation. Ang pagbatas. Budibudlay day moon. Una ang paglulo, no? Ang paglulo, ang pagpaubos, at ang pagbatas. Amuni ang mga bagay nga kita nga mga tao, especially sa generation, dasi kita ya matak-an. Because Lord, ginapahibaluya sa aton kung ano kadako sang bili nga ginatawag ang pagbatas kag ang pagpasensya. What makes us so impatient? Ano bala ang nagapabugat sa aton yung kisa malulaan kita sang pasensya? Nga amuna ang nagadala sang kabugatan nga hindi kita ka-move forward sa aton relationship sa Ginoo. So abyan, whatever it is, aton na itugyan sa Ginoo. Nga ang pagpaubos ang aton kaugalingon, ang pagmalulo, kag ang pagbatas, wala kita sang perdihon. Amo ini ang mga kinaiya nga gusto sang Ginoo nga magtubo sa iya mga kaanakan nga nagapamunga kag nagaalagad sa iya. And even sa nagasugod pa lang, amo ini ang mga kinaiya nga gusto sang Ginoo ikabuhi naton personally kag para ini sa iya kahimayaan. And that is bearing with one another in love. Meaning, making allowance for the faults and failures of others, differing personalities and even abilities and temperaments. Meaning to say, may mga person gid nga ginaalaw si Lord sa atong kabuhi nga maubos gid ang atong pasensya. Di ba gina-training ta sang Ginoo nga mangin may self-control sa pagpugong sang kaugalingon. Hindi lang nga permita lang ginasuyaan, kag permita lang nagaka-disappoint kita tungod nagakadula ang aton niya paghigugma sa aton isika pareho at the same time sa aton kaopdanan. Nagaka-lost patience kita abyan. Ang gusto ni Lord niya, we should endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Meaning, God had eliminated the greatest division that had ever existed among human beings. Ninula na ni Jesus, ninula na Lord Jesus, ang tanan nga mga walls, ang tanan nga mga nagabalaki, nga nagapatunga, nga nagaguba sa relasyon sa mga Hudiyo, sa mga Gentiles. Jesus set this example. Kaging pakita iya sa aton, not only to love our neighbor, but at the same time, to love even our enemy. The Holy Spirit also encouraged us to be united in His presence. The Holy Spirit has made all true believers one in Christ. The body is indwelt by one Spirit, so there is one basic unity that nothing can destroy. Kaya kung sige lang taaway, sige lang tapamantay, ang Holy Spirit nag-grieve ina, nasubuan,
at hindi man namin nga amo natong ginahimo. Gusto ni Lord nga ang gugma magahari sa atong dagig pusoon. Hindi ang kainit, hindi ang kinaiya nga bitterness, kundi iya sambalaan ni Espiritu Santo nga gatudlo sa aton nga magpadayon sa pagsalig dira sa iya. Agatudlo man sa aton to keep unity of the Spirit also means to live at peace with one another. Importante gid ya nga maayong aton relasyon sa aton palibot. Kay nagatestify ina nga kita anak gid sa Ginoo. Nagatestify ina nga kita peacemaker di awa iga pangita sang gamo. So abyan ano man ang imo na budlayan, ano man karon ang wala nimo na insindihan, dumdumon mo gid niya ang Ginoo. Wala gid siya nagkulang. Let us walk humbly, lowliness, gentleness, long-suffering, and bearing with one another, and keeping the unity of the Spirit in a bond of peace through

0: Father God in heaven, blessed be your name. Thank you, Lord, for reminding us that we should walk worthy of our calling through humility, through gentleness, and through long-suffering, Lord God, and through unity of the Holy Spirit. Lord, salamat sa pagpinumdom sa amon na kami mong Kristiyano, hindi kami magkanya-kanya. Kundi in the spirit of gentleness and kindness, Lord God, the fruit of the Holy Spirit, makita it mismo sa amon kabuhi. Forgive us, O Lord, nga may mga times kami nga nagakamalhan, may mga times kami Ginoo nga nagakadula, Lord, ang amon ni interest. Labi na gid kun magpangamuyo o kung magtuon sang imong pulong. Forgive us, O Lord, and make us worthy tonight, Lord God, nga ini nga pagpangamuyo Ginoo. Lord, manginhumot ng insenso sa imong atubangan, sa imong balaan niya trono. Heavenly Father, Lord, we pray nga ikaw gid Lord mag-strengthen sa amon, labi na gid sa amon yung family subong. Father God, we pray, Lord, nga ikaw mag-strengthen sa imong mga kaanakan, labi na gid Ginoo do sa Mindanao nga nag-atubang pagid Lord sang shocks, even Lord sang aftermath Ginoo sang linog. Father, we pray sang imo protection. We pray, Lord, ni ikaw, Lord, magapatunga. And we pray also, gina ikaw, mga provide sa akin ng lanon. Heavenly Father, we also pray, man, Lord, in justice, ang natabo Ginoo sa Tacloban. We pray, Lord, ni ikaw, Lord, magapatunga, ka maghatag sang gusto, gagaligon, gagabakod. And fear in the Lord, sa kabuhi, sa mga young people. Nga ilagid, Lord, tumanon ikaw, ang ila ikaw Ginoo sa ligan. Hindi tungod sang ila nakita sa social media o kung nabatian. Bisan sinuman Ginoo, ang ila Lord niya gina butang sa ating puso, Lord, we pray. Nga ikaw magapanuktok sa ating puso sang amon mga young people that they would be faithful in serving you. Despite Ginoo nga nagalala magituon ang amon nga kalibutan. But Father God, we know nga may Diyos kami nga masaligan. We know, Lord, nga may Diyos kami nga gamhanan nga makaduan. Kag sa sinigid, Lord, nga tinion, ako, Lord, nagapangamuyo ikaw magablas sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Lord, thank you sang imo faithful nga pag-provide with 645 radio units already funded sang June 18 through the 1000 PM Radio Fan Drive. Lord, salamat nga imo inigamiton para sa imo kahimayaan. Agmadamo pagid Lord sa mga tao ang makilala sa imo. We continue also, Lord, sa pagpangamuyo sang kaalam, kusog sa mga technical team as they work on renovation nga ang commitment nila, Lord, magapadayon more and more. And even painting sang station buildings, Lord God, ikaw man mag-provide. We also pray sang app 987 ZYFR FM Life Changing Cebu. We pray, Lord, sang right contractor to lead the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Lord God, ikaw magahatag sina. And we pray, Lord, ni ikaw pagid magabubo sa madamo nga blessings Ginoo sa Life Changing Cebu sang app 987 ZYFR FM Life Changing Ginoo. Nga ang mga katawan dito, Lord, nga taga Cebu, padayon Ginoo, magapamati sang imo kamatuoran. And we pray, Lord, nga they would encounter also Ginoo sang imo nga paghigugma. We also pray sang 1116 DXAS sa Community Radio sa Sambuanga. We pray sang kaalam, Lord God, in selecting the right contractor and discernment in choosing the most suitable location for the studio relocation. Lord, ikaw ang nakahibalo sa sininga needs. And we pray, Lord God, nga ikaw mag-provide man sang ilang mga kinanglanon. Even sa provision for vehicle to support station operations, Lord God, we praying ikaw mag-asabat sini, Lord. We also pray man sang imo kaayo Ginoo nga mag-sustain in the ang Lord sa within sa community radio, Lord God, but even sa community itself sang Sambuanga nga madamo pagid Lord yung mga Sambuanga people ang makakilala sa imo and they would encounter you personally as their Lord and personal Savior. Tonight, Heavenly Father, inadala namo, Lord, sa pagpangamuyo ang FEBC mobile apps. Ikaw mag-a-bless sini. Ikaw, Lord, mag-a-strengthen sini. Nga madamo sa mga increased listeners and even, Lord, supporters. nga mga download sa mobile apps ang 702, DZES, The New J, App 987, and 98.7 DZFEFM. Let it be, Lord, nga ini nga radio station Ginoo imo gamiton sa gihapon para sa pagpalapnag Ginoo kun sino ka kag ano ka nga Dios sa ilang kabuhi. Heavenly Father, we also praise ang Spirit of Anointing, Lord God, nga ikaw mag-anoint sa sinisang FEBC mobile apps wherein the youth and the young people, Lord God, would learn nga ikaw lang yung Ginoo ang makasatisfy kag wala na gisang iban. And whatever program it is, Lord God, Lord, we are praying nga ikaw mag-bless ni kag ang imo nga lang Ginoo mahimaya gid. Lord, ginadala namon sa pagpangamuyo ang bayanihan Mindanao Earthquake. Heavenly Father, you are in control and you are powerful. Nothing is impossible to you right now. So we praise ang FEBC launches the Bayanihan Fundraising Campaign from June 12 to June 26 in partnership with Operation Blessings, Lord God, Sound Philrods, World Visions. We pray ng ining effort mangin mabulahan kag madamo pagid Lord ang mabless labi na gid Ginoon apektuhan. Lord, we are praying nga ikaw mag-strengthen sa mga families, ikaw magatag Lord sang ilang pagkaon matag adlaw labi na gid Ginoo sa mga LGUs nga nagbulig sa Mindanao Earthquake Bayanihan. Lord God, salamat ikaw pagid Lord mag-preserve man sang ila kabuhi. And we also pray man Lord sang spirit of joy and spirit of peace ang FEBC staff retreat in the name of Jesus. Lord, we pray nga ikaw mag-strengthen sa ila, maghatag Lord sang opportunity to rest, to join Ginoo, to be refreshed sang together Lord pinaagi sa imong pulong. And we also pray Lord nga mangin mabungahon ini Ginoo para sa imo kahimayaan. We pray for your traveling mercies, safety and the success of this event for your glory, O God. Heavenly Father, we also praise ang 702 DZES Agapay ng Sabayanan, Manila. We pray that every program will produce, Lord God, will be guided by your word of truth, integrity, fairness, and compassion, especially when covering current events and issues involving different opinions and perspective. We pray, Father God, that your Holy Spirit will give them wisdom and right perspective, Lord, nga halin gidya sa imong pulong. We also pray, man Lord, sa imong anointing and favor sa 98.7 DZFE, the Master Touch, Manila. We pray some wisdom, smooth operation as you continue to strengthen them and enable them, O Lord, to minister, to serve well para, Lord God, nga mga tao nga wala pa nakakilala sa imo Ginoo maka-encounter sa imo personally. And Lord, we also pray some spiritual breakthrough in the name of Jesus that the Master Touch, Lord God, would ma-fill in gid nila Ginoo sa ila tigi pusoon nga it is your voice, Lord, ang nagapenetrate sang ila kabuhi. It is your word, Lord God, ang nagahatag sa ila nga maging grounded and rooted sila sa imo nga faith, Lord God, sa ilang faith diba sa imo nga hindi sila, Lord, madulaan sang paglaom diba sa imo. Father, we also pray man sang 1143 DZMR Missions Radio, Lord God, nga ikaw pagid mag-empower sa ila. And even sa ila man nga staff schedule sa July 30 and July 2, 2026, we are praying, Lord, ngang imo kabubuton, amog Ginoong matuman, kag maghatag sa ila, Lord, sang kagana to serve you more. Even sang CARE 104.3 DYFM ni Gaspe Albay, we pray, Lord, sang additional staff, nga ikaw maghatag sa ila, ikaw maghatag, Lord, sa faithful volunteers to support programs, operation, and social media ministry. We pray for good health, we pray for renewed energy for all staff, especially sa technical team, kay Kuya June, kay Kuya Mon, Lord, praise God, sang kusog at kabako niya na-sustain mo sa ila. And Lord, we are also praying man sa safety, sang protection ni mo, Lord God, labi na gid Ginoo nga kakadamo subong sa ganda pahitabo sa palibot. But we believe nga you are in control. And right now, we also pray, man Lord, sa imong nga blessings. Nga imo ibubot sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod. We pray sa imo daily operations, Lord God. We pray sa stronger and sustained partnership sa mga pastors and church partners. Fostering greater collaboration ministry impact through sa ministry nga imo gin-entrust, even sa wisdom, guidance, and provision, O Lord. We pray for your divine intervention in the name of Jesus, that your divine intervention, Lord God, maghahatag sang guidance and favor sa tanan nga staff, and even with the LIFT Group, TOP, and Provincial Tourism Office, nga maghahatag man Ginoo sang encouragement nga magpadayon pagid sa paghimo sang ila buluhaton, because it is yun nga sustain sang kalipay sa ila. We also pray sang protection, proper maintenance, and reliable operation sang transmitter and broadcast equipment. We pray, Lord, for your clear direction and provision in securing a new office and studio location. Kung diin mo man sila ibutang, we are praying, Lord, nga ina Ginoo, halin ginaya sa imong plan. And we also pray sang wisdom and guidance in the search for and selection for a new station manager nga may heart, committed, kag Lord mangin faithful and fruitful sa pagpangalaga dira sa imo. We also pray man sang guidance and success sang KBP accreditation process for staff and ministry partners. Ikaw magabless ni Lord. Kag salamat Ginoo nga ikaw nagapadayon pagid sa pag-provide sa tanang mga kinanglanon sa tanang radio ministries. Lord, we are still praying man na binagid Ginoo sa around the world nga kahitabo, Lord God. Salamat Ginoo nga imuging pakita nga ikaw ang Diyos nga buhi kag wala sing katapusan. Right now, we pray for healing, restoration, and comfort sa Venezuela, Lord God. Ikaw, Ginoo, magka-comfort sa imo makaanakan dito. At ikaw, Lord, magahatag sang kasan at sapyak sang kadulong nga ilagin atubang, sapyak sang kabudlayan ilagin atubang. Lord, let it be nga ikaw, Ginoo, ila comforter. Father God, salamat gid sa pagsabat mo sa amon pagpangamuyo. All glory, honor, and power belongs to you alone. This all we ask in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyergo from Iktas Tabaw and from Iktas Kabakungan. God bless and good night.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agabay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dubuay FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines. as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYBS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License number 96-1PVI-18356, and Bonar Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. Thank you for listening. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, now signing off.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Maayong nga agab yan sa imo nga nag-upload sa aton yung program. There is the 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Salamat gi sa Dios nga ginpabugtaw na naman niya kita. Kabay pa biyan nga sa aton nga pagpangamuyo sini nga aga, kabay pa nga Ginoo magasabat gid. Kag before that, dalon ko mo anay sa Matthew chapter 7 verse 7 antes kita mag pangamuyo. Nagasiling diri, ask and it shall be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Now kabalo bala kamo abiyang kaginigugma nga ini nga bersikulo part pa ini sang sermon ni Jesus Christ, Sermon on the Mount. Kag nagatudlo ini sa ginatawag persistency in seeking God. Meaning to say, kinanglan digili ang persistent, consistent, kag subong man pagbatas, ilabi na gid sa pagpangita sa Dios, at the same time, pagpanawag sa aton Dios. Now, ang humble na diri is ask. Meaning, nami gijab yung kaginigong mga dalo nato ng aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon sa iya. Ang aton nga mga handom, ang aton nga mga concerns to God, paagi sa pagpangamuyo. Kag kabalo-bala ka mo diri nga ang ask, abiyang kaginigugma nagatudlo ini sa aton, kaya nag-emphasize ini nga dapat magsalig kita sa iya. Kay ang mga tao yan nga nagapangayo, mga tao ini nga may pagsalig sa Diyos. And wala labot diri ginmention man nila ang word nga seek. Ang but sing inon, we need to go beyond merely asking, but we should be actively pursue sa kabubuton sang Diyos, sa iya kaalam, sa mga kamatuuran at the same time in His kingdom. Kagkanami balagani, ino nga sa aton bala nga pagpangita, kag sa aton bala nga pagpanawag sa iya, sa aton nga pagpangayo sa iya, nami gijagali abyan kaginigug mga unahon naton siya. Aton nga i-prioritize siya, let us make God even at the center of our sa aton nga pagpangabuhi, bisan pa sa aton nga relationship, abyan kaginigugma. Kaga kanami diri ang iya pagiginambal diri nga knock and it shall be opened unto you. Nagahambal diri ang knock sa ginatawag persevere, nga meaning to say, let us keep on approaching God and pursuing God, especially ang aton nga relationship sa iya, ang aton nga pagsalig sa iya, until such time na ang pwertahan, ang ganhaan, mag-open, mag-bukas para sa aton. Pero mo niyo, gusto na akon nga ihambal sa imo na ang Diyos nagasabat sa aton in three different forms. So number one, ang Diyos nagasabat sa aton paagi sa yes, nagasabat man sa aton no, nagasabat man sa aton wait. Pero abyan, kaginigog magusto ko ni ihambal sa imo. Ang progression diri from asking to seeking to knocking, nagasuggest ini, kag nagatudlo ini sa aton, sang aton nga pagpangabudlay sa pagpangamuyo. And at the same time, sa aton nga commitment sa pagpangamuyo. Amo na nga pamangkuton ko ikaw this morning, are you committed to pray? Pamangkuton ko ikaw this morning, are you, every time ba lang nga magpanawag ka sa Ginoo, naga-effort ikaw? Managapangabudlay ka ba lang sa pagpanawag sa Ginoo? Pamangkuton naton ini sa aton nga kaugalingon, does it mean God gives anything we ask for? So, not necessarily, Jesus is not promising that every request will be granted exactly as we want. Kung aton silang tawon, halindi sa verses 9 to 11, ang aton diri mahigugmaon nga amay nga nagahatag sang maayo nga mga bugay, maayo nga mga gifts para sa iyang mga kabataan, nagatudlo sa aton that we need to truly trust Him sa sining isa ka mabuot, isa ka maayo, isa ka Diyos nga nagasabat sa aton tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon. That is why we need to pray confidently. We need to pursue God's truth diligently and we need to persevere in faith rather than giving up. Anong mga ginapangayo nimo sa Ginoo nga wala paginsabat sa Dios? Padayon sa pagpanawag sa iya. Keep asking, keep seeking, keep knocking, abiyan ka ginigugma. Because when facing a need, a decision or spiritual struggle, kinanglan tagid nga mangayo sa Dios in prayer. Kinanglan ta nga mangayo kag pangitaon ang iya nga guidance, paagi siya pulong ang iya kaalam kag tumanon naton siya. And at the same time, let us knock, tuk-tuk kita sa iya persistently nga hindi kita mag-give up kay nagsaad siya nga kon mangayo ka, siya magasabat. Wow, kanami, no? Kagabiyang kaginigugma, encouragement na kung si imo. Let's continue praying and asking God. Let's pray. Father, thank you, God, nga maka tuon kami sining mga kamatuoran nga nagatudlo sa amon nga magpadayon kami sa pagpanawag kag pagpangayo sang bulig sa imo. Dari soy nagapasalamat kami kag nagadayaw sa imo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago Isabela, sa 1197 DXFE The Good News Radio sa Davao, and also sa 106.9 DXGRFM Radyo Gandingan sa Cotabato. Kag subong man Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Salamat gi Ginoo nga ikaw nagpakamaayo sini. Labi na gid sang pag-launch sang Daily Wisdom on our Facebook page. Salamat gid Lord. And also, nagapasalamat man kami sa bayanihan nga ginhimo dito sa Mindanao after sang earthquake. Salamat gid Lord sang John 12 to 26 nga partnership sang Operation Blessing sang PhilRads and World. Salamat gid Ginoo. Nga ikaw nga maayo kag matutom nga Dios, wala gid nagpabayad. Amo man Ginoo ang pag-preserve nimo sang transmitter sang DYVS. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo pagid. Kag padayon kami nga nagapray amay. Ilabi na gid ang fundraising project. Ilabi na gid sa 1143 DZMR, Mrs. Radio Santiago Isabela. Nagapray kami sang imo continued skill, strength and safety for the technical staff working on the renovation and painting of the station buildings. Ikaw gid ang magapakamayo sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Ikaw gid ang magapakamayo Ginoo, ang right contractor to lead the structural reinforcement and repair of their broadcast tower. Amo man Ginoo sang 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Pray kami Ginoo sang kaalam in selecting the right contractor and discernment in choosing the most suitable location for the studio relocation. Ang kinanglanon Ginoo, especially sang vehicle to support station operations. Kagamo man Ginoo ang FEBC mobile apps. Ikaw gid ang magapakamayo labi na gid sa 702 DZAS, the new J app 987 and 98.7 DZFE FM. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamayo Ginoo. And padayon kami nga nagapray amay sa sininga time. Ang special ministries Ginoo and support teams labi na gid Ginoo ang first response radio FRR. Ang training for this year, ang kits for Mozambique, Ginoo, sa Malawi, and Philippines, ikaw gid ang magapakamayo, Ginoo. Kabay pa nga, ikaw mag-provide sang needs. Kaga, padayon man kami nga nag-pray, amay. Labi na gid, Ginoo, sang Papuri Music Ministry. Salamat sang mga upcoming partnerships. Nag-pray kami sang continued nimo nga strengthening of church support and for God to expand its reach through streaming platforms. Kabay pa nga ang hanggang sa marinig ng lahat music video continue to reach the and touch lives Ginoo. Kutob sa malabutan Ginoo sa sining ng mga music. Padayon kami nga nag-pray sa mga ginagamit nimo. Kabay pa nga ikaw Ginoo mag-upod kag magapakamayo. And nag-pray kami Ginoo sa shortwave broadcast ang SBX. Nag-pray kami sa imo kusog, ang imo protection, ang safety Ginoo over the station and its staff Ginoo. Nagapray kami sa imo continued provision and sustenance as we faithfully utilize Ginoo sang shortwave broadcasting amid the ongoing changes in digital technology. Padayon kami amay nga nagapray man sa broadcast engineering, BX broadcast engineering Ginoo and IT Ginoo. Ang kaalam, ang collaboration in system upgrades, equipment maintenance Ginoo kaga sa 702 DZAS transmitter project. Ikaw gid ang magapakamaayo, ikaw mag-provide. At kabay pa Lord nga kadamo, madamo pagid Ginoo sang mag-participate, magbulig ng mga individual para Ginoo nga mahimunan ang tagsa-tagsa Ginoo ka mga kinanglano. Padayon kami nga nag-pray amay sa sininga time. Bisan pa ang Tacloban City school shooting. Kabay pa nga ikaw gid Ginoo magabulig, labi na gid sa mga investigators kag matagaan Ginoo sang sakto nga proteksyon kag subo man Ginoo amay nga langit noon ang mga kabataan, family nga involved kag labi na gid Ginoo ang mga matagaan man sang justice Ginoo ini nga shooting incidents Ginoo dito sa Tacloban City amay nga langit noon. Nagapray man kami amay nga ikaw gid ang magapakamaayo sa NDRRMC Ginoo reported that June 8 magnitude 7.8 dito sa Mindanao earthquake na almost 81 people nga nagkalamatay, 31 missing kag 1315 nga injuries Ginoo affecting over 1.6 million people across four regions. Authorities have recorded over 10,000 aftershocks Ginoo and 18 cities and municipalities remain under a state of calamity. Lord, maluoy ka please. Ikaw gid Ginoo ang magapakamaayo sini nga mga lugar kag nagapray ko amay ngay mo alagad nga kuntani magaamat-amat na kilala ang mga matigas ang tagipuson paumuka Ginoo nga mabato nila ikaw nga ila Ginoo kag personal nga manduluwas. Padayon kami nga nagapray Father sang Ateneo di Manila University acknowledge the CIDG's recommendation to file anti-hazing act complaints against former head coach Tab Baldwin and 10 others over the drowning deaths of 2 basketball players during a team-building activity in Aurora. Ang university, Ginoo, said it will continue cooperating with authorities, support the affected families, and strengthen campus safety measures. Nagapangabay ko, Ginoo, para nga hindi na ni madugangan pa ang natabo sa sini Ginoong duwa nga napatay Ginoo sa sini nga school. Nagapray man kami Ginoo sa Middle East and USA Ginoo, ang oil prices have returned to pre-war levels as shipping. Nagapray kami Ginoo sa Strait of Hormuz nears normal. Nagapray kami Ginoo sa security. Kakabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo, magaupod may nga langit noon. Nagapray kami pag resurfaced Ginoo after a cargo ship was reportedly attacked by near sa Oman Ginoo. Nagapray kami nga ikaw gid ang maga tandog, maga bulig sang mga tawo Ginoo nga ra dira. Ilabi ni gid ang affected ng mga places. Nagapray man kami sang UN Ginoo, International Maritime Organization to temporarily suspend its ship escort operations. Iran continues to assert control over the strategic waterway by requiring vessels to use its designated routes while ang US Ginoo and Gulf allies remain concerned about the durability of the preliminary Iran ceasefire agreement and freedom of navigation through the strait. Ikaw gid ang magapakamayo. Ang Venezuela Ginoo ang 7.2 and 7.5 magnitude nag-struck Ginoo near Caracas Ginoo. Kag at least 235 people ang napatay and more than 1,500 ang nagkala injury Ginoo and missing kag padayon nga pagpangita Ginoo sa sining mga tao. Nagapray kami Lord nga ikaw gid ang magaupod, ikaw magapakamaayo, ikaw magahimuno sang ilatag sa tagsa ka mga kinanglanon and i-comfort Ginoo ang mga family nga nag ang mga nagkalabilin sa mga nagkalamatay Lord. Alin Ginoo sa Mindanao nga area sang earthquake amuman sa Venezuela, kabalo kami amay nga malapit ka na lang magkari. Amo na nga pangamuyo namon nga kabay pa nga bisan nagaabot ini nga mga trahedya kadamo or madamo sa mga makakilala sa imo, magbaton sa imo, magtuo sa imo nga ila Ginoo kag personal nga manuluwas. Akon ini ginatugyan sa imo Lord bisan pa ang tagsa-tagsa Ginoo kag ginagamit nimo sa sining platform kakabay pa nga ikaw mag-provide sang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Lord, nagapray man kami, i-bless ang tanan nga mga manugwali sa diri sa DYVS kag sa iban pa nga mga radio station. I-bless ang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon, ang staff Ginoo. Subong man ang mga nagapamati, ikaw mag-bless, ikaw magapakamayo Lord. Thank you for this time nga nakapanawag kami sa imo. Kag nagapati kami amay that you are listening kag ining amon pangamuyo Ginoo. Suno sa amon gitun-an kagina nga mangayo kami kay ikaw magahatag. Amon ini ginalauman ikaw magahatag. I-bless gid ang tanan-tanan man nga nagapamati nga may masakit, may mga kinanglanon, ikaw mag-provide Ginoo, may mga problema, ikaw magabulig solve amay nga langit. And bless us today Lord bisan pa ang amon mga gintugyan sa trono sa imo bugay. Amon ni amon pag-ampo, nagasalig kami nga ikaw magasabat. In Jesus' name, amen. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pag-upod sa aton nga program. Ining inyo kubos nga lagad Pastor Beats diri sa Galicia Baptist Church Incorporated, Galicia, Ilog Negros Occidental, nagasiling. May God bless us all.
5: The time right now is exactly 5 o'clock.

Poseidon ang Ginoo sa iya kabuhi sa tunga sang crisis nga nagaabot sa iya kabuhi. He was wise enough to learn his lesson. Ti ano diri makita naton? Now, takpan naton ini sa pagtuon naton subong. Ari diri sa Habakkuk chapter 3 verse 17, 18 and 19. Amo ini ginambal diri ni Habakkuk, bisan ang higira indi magpamulak ukon walay bunga sa mga ubas. Ang patubas sang olivo mawad-an, kag ang mga latagon indi magpatubas sang kalanon. Ang panong mapapa sa turil, kag walay kabakahan sa mga palasudlan. Apang, ako magkasadya sa Ginoo, magakalipay ako sa Diyos sang akon kaluwasan. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kagamon ang ginamba na, 19, ang Diyos ang Ginoo. Amo ang akon kusog. Ginahimo niya ang akon mga tiil, subong sang iya sang mga usa. Palakto niya ako sa akon mataas nga mga duog. Ti amo ini nakita naton diri nga crisis sa kay Habakkuk. Verse 17. The confusion. Nakita diri ni Habakkuk ang mga butang sa ipalibot. Kag indi sa makaintindi nga natabo ini. Kusabagay kung lang taon naton, kung tani, iya na inigid maantisipar. Kay nga man, anong makita naton sa Bible? Especially in the Old Testament. The blessings and the curses. If you follow God's command, I will bless you. If you turn your back from God's commands, then God will curse you. Amo na makita naton blessings and curses. Ti amo na yung tabo diri sa ila. May ara ginatawag kita dira economic ruin. That's the confusion. Pag-abot naton sa verse 18, I will rejoice. His choice. Imbis yung nga magkasubo, kag mangakig, kag magsunggod, kag magrebelde, batok sa Diyos, magbato sa Diyos. Habakkuk chose to rejoice in the Lord. And in verse 19, we have here the covenant of God. I will be your helper. Amo ina ang ginambal dira sa Diyos. Paano dira? The Lord God is my strength. Kag ano ginambal niya? Himuon niya ang akon nga mga tiil, subong sang tiil sa mga usa. Gwapo no, katahom sang ginambal diri ni Habakkuk kung paano ang Ginoo nagabag-o sang tawo sa tion nga magsalig siya sa tion sang krisis sa iyang pangabuhi. Amo niya kung aton niya lang taon, diri nato makita. Ang aton subong sitwasyon, subong daw maamugid sa kay Habakkuk. We are experiencing extreme hardship. Ang mga butang ginalauman naton daw kabudlay na nga aton nga maangkon. Ang mga manggaranon, nagamanggaranon pagid. Ang kasubo lang kay ang imol, nagaimol pagid. Kang hindi lamang amo sina, ang pagbinutig, ang pagpangawat, ang pagpato-pato, ang kahisa, ang pagbalos, normal na lang. Kag para sa ila, ang paghambal sang matarong, nagakaigo, kag ang kamatuoran, butang ina, nga wala nila ginasapak. Ti masubo ang ina ang sitwasyon, nga makita naton sa pulong sang Diyos, kag sa aton mismo, nga kaimtangan subong. Ti isa, tion diri ni Habakkuk. Anong natabo diri? May crop failure. Do may ayo pasubong sa aton, no? May mga kilala ko nga gambal sila, pastor. Wala na kami gani gasalig sang amon niya nga cropping. Nagasalig na lang kami sa crop insurance. Ti mayo pa may crop insurance kita sa panahon niya ni Habakkuk, wala pa ini. Ano pagid ang makita naton? Ang higira, fig trees, wala na nagapamulak, but sila yung sina hindi na magpamunga. Ano pagid? Ang mga ubo.

Bas wala naman nagapamunga kag ang patubas sa latagon. Ano drang makita naton? Wala na naghatag sang maayo nga patubas. Kay di lamang ang masina ang mga kasapatan amuman. Nagatinigulang na lang ang mga sapat dira. Pero wala na nagapamata. Ti anong matabo? Ti wala na sang may madason. So, we have here economic ruin that will lead to, ultimately, famine and ultimately, chaos and confusion. Ti amo ining problema diri ni Habakkuk, confusion. Apang makita naton verse 18, his choice. May duwa man siya kaginapilian sa pag-atubang sa sine crisis. Pwede siya magpamasol, kag magsunggod, kag magbato sa Diyos. O kung pwede man siya magbaton sang tinutuyo kag plano sa Ginoo, kag subong man magkalipay nga may kasiguruhan sa sina nga pamaagi kag plano sa Diyos. Kang katahom diri sa kay Habakkuk kay amosini, he chose the right thing. Amo ini nga, apang ako magkasadya sa Ginoo, kung ang mga katawan sa palibot ko may ara dako nga kasubo, pagkadi pagkahamtang, kag subong man may kahadlok tungod sa mga buta nga indi maintindihan, kag wala sing kahusayan, ako iya magkasadya ako sa Diyos. I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kaya ang iyaya nga Diyos, hindi ilang Diyos, kun hindi Diyos sang iya kalawasan. Katahom sa sinang kamatuuran, no? May nakita iya si Habakkuk nga wala makita sa iba niya katawan. Kagtungod sini, yari ang iya kasiguruhan. Ginabalad rin sa aton, the covenant of God. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places. Kung lang taon nato ng ininga din nalang sa kasulatan, ginambal diri ni Habakkuk, kag amugin ng aton gid, nga paga tunansing maayo. And He will make my feet like hinds' feet. He will make my feet. Ano ba't silingon sini? It will be in the future. Kung sa aton pa, sa tunga sang sini nga mga butang nga akon subong eksperyensyan, ang resulta sini, ang Ginoo magatuga sa akon sang kusog nga himuon niya ang akon nga tiil subong sang tiil sang usa. Kagpalakto niya ako, padalaganon niya ako, pagpasakaon niya ako sa mataas nga mga duog. Katahom sina, no? Kamatuuran niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Now, ang usa, ang iya gida nga dako ang kapital, ang iya nga tiil. Kay nga man, madasig sa magdalagan, kahapo sa iya magpalagyo batok sa nagaayam o kon buot magpatay sa iya. Kag masami ining mga usa, ang ginatog na tundra, mga mountain deers, mountain goats, no? Masami sina iya, gadalagan na sila, pasaka sa mga matag-as nga mga bukid, kag mga pilas, kay tam-an kalaka ang mga nagaayam sa ila, predators, kag maluwas nila ang ilang kaugalingon. Ti, kinanglanon mo, mabaskog nga tiil. Sa aton espiritu, ano ni pagkabuhi ang moment sini? There are a lot of people that will harm us. It's because we are believers in Christ. And the world hates us. Amoy na ginambaldra sang Biblia sa aton. Apang katahom, kay pwede kita
makapalagyo kag makapanago. Kang isa pa'y kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, nga mo sini, ini tanang-tanan tungod kay ang Ginoo naghatag sa aton si kusog kag kabakod. And this is the hope of Habakkuk. Kagabay pa nga maamuman ini ang aton paglaom sang aton pagpangabuhi sa sini nga tion. Sa liwat, ini ang inyong abyan alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Now, padayon kita sa aton nga pagtuon, talupangod naton ini ang commanded to preach, go, and then speaks of great commission, and then stand to the temple, ita naton dira in the temple, where they are going to advocate the name of the Lord, and then speak the words of eternal life, meaning the gospel. The preaching of the apostles, deliverance from prison, commanded to preach. And then number three nga nakita naton diri is this. Amo ang ginatawag naton obedience in preaching. Bawa ka namin, no? Early in the morning, no? Pangwali na sila, nagtudlo sang pulong sang Ginoo, sing Ginoo, no? Labi na gid, kita ba lang naluwas sa mga wali, bago ka lang naluwas, manami gid nga maka-attend ka sang ginatawag naton mga Bible sharing or Bible study, kung nagasimba ka, manami gid nga magtampong ka sang Sunday school katahom sini. So obedience and preaching, and then number four hindi namang gintunan naton, the power of God displayed, and then the persecution of the apostles, the preaching of the apostles, but number four, the perplexity of the council. Ari makita natin diri sa verse 21 of chapter 5 of Acts 21 up to 28. So full council covered sang ginatawag naton, ginconvened ini sang mga Pariseo kag sa Jesus. Ginpadala ini para sa mga apostoles. Apostles absence not in prison, bao grabe ni. Tanaw niyo di ba sa verse 22 up to verse 25. No, katahom sini. Masapuraton. But when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, the prison truly found, we shut with all safety. Ginkandaduhan guru nila todo, ginsirahan ginila, tanan nga makandado guru, nagkwa toto. And the keeper standing without before the doors, but when we had opened, we found no man within. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priest heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Then came one and told them, saying, behold, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. And went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, did not we straightly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Terribly, no? Kung kisa toon ni paano naton ma-detect ng iyagi na sang Ginoo pululungon sa aton, kanami lang man gintunaan naton sa nagligad, kaptan naton kagtipigan ang pagpadala sang Ginoo sa aton, sa pagtawag sang Ginoo sa aton. Di kung toon, kung sundon ka, papalo ka, kabalo ka ang paghambal sa pagwalis ang pulo sa iyo, maingtsaktoy na inaya iyan na yamando sang tawo, no? Di siling ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Obedience in preaching. Wow, sa kita naton diri ang aton pagsunod sa pagwali sang pulong sang Ginoo, through monetary reason. Imagine ang imo yayap motibo amo ang pagsakom lang sakim sang kwarta, wow ka budlay. Dili makita naton ang lost or the perplexity of the council, ang nakita naton, dumaungo ni ang mga tao, ang mga nagdakop, ang nagpriso kay kanay Pedro, kang kaupdanan niya, nga wala na to sila dito sa sulod sa prisuhan. Ginakan man nila, pero ay na to, makatilingala, nga nakita sila na sa mga tao dito na dito sa tubag sa templo, nagatudlo na kag nagawali sa pulong sa Ginoo. Now in verse 27, makita naton diri oh, sa versikulo 27 kag 28, nga ginbasa ko kaina, gin-charge sila, gin-akusar sila sang akusasyon sang kaangay sini. They violated the previous injunction. Anong previous injunction? Nga hindi ka mo magwali. Oh, bang isa no. Kagi ka gin-charge. Inyo lagad ni, kagi charge mo nga gin-violate ko kunang rules. sang isa ka iglesia, bawa ka budlay na. Mabudlay daw, mabudlayan kita sa pag-explicar sini. And yet, sa ulihi, nalilisarman, hindi man ganit tuod to. And then, filled Jerusalem with their teaching. Wow, terrible ni. Grabe nga mga parodlo ila. Good. Kag maayo gidyaya. Wala gidyaya kag ang mga tao nag-change ang ilang mga panguna-una. And then, anong pag-charges? Ang charge ng isa sa number 3, putting responsibility for the death of Christ on us. Ay, abaw. Terrible gid. His blood, siling din isang, ginbasa natin, be upon us. Una ton, makita, bala, amoy ng complete failure eh, nga nakita, kagita sa puan, sa mga nag-akusar sa ila. So, kita na ton ang charge di. For these three accusations to Peter and his companions, hindi matuod. Di, sa aton nga pagpangabudlay, sa aton nga pag-alagad sa kay Ginoong Hesus Kristo, mga Kristohanon, mga manong pangabudlay, kung kisa, i-charge ka sang hindi matuod. Pero abi mo, kutuod, no? The truth shall set you free. Kita natin, matuod gina nga verse mo. Amat-amat man lang, ang Ginoo nag-vindicate sa aton. Ang Ginoo lang niya ma-vindicate sa imo, hindi kay ang tao. Tandaan mo gina, kung ikaw manong pangabudlay karon nga daw napigos ka, kung ikaw Kristohanon, nga daw ginpigos kasi isig ka pareho mga Kristohanon man. Remember these things. Panmalandungib lang, Acts chapter 5, 27 and 28. Makita na ito na, gin-charge ini sila, but these three charges, mga tatlo ka mga charges sa ila, hindi matuod. Kagkun aton talupang doon, wala sang kamaturan. Because, ang Ginoo, amo ang nag-vindicate sa ila. Ayhan ikaw, may mabudlay kag ayhan may nag-accuse sa imo falsely, and then itugyan sa Ginoo, ipasa Dios ina. Ihatag lang sa Ginoo. And then lastly, makita naton diri the plea of the apostles katahom sini sa verse 29 up to 32. Kag dason diri, basa ko lang sa inyo ang verse 30. The God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior for to give repentance to Israel and forgiveness of sins, and we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Spirit, whom God hath given to them that obey him. We ought to obey God, according to Peter, rather than men. Kita naton din in verse 29, we ought to obey God rather than men. Ang ila loyalty. Obedience to God comes before any other obligation. Tanangin natin ini. Si G.C. Morgan, nagsiling, when we say we must obey God, we guard ourselves against the power of opposition, perils of patronage, and the paralysis of compromise. Amo na ginambal ni G.C. Morgan. When we say we must obey God, we guard ourselves. Batok sa gahom sa mga oposisyon, batok sa kadulaan sang aton pag-alagad, and maparalisar inaayhan ang mga bagay sa kompromiso. So obedience to God comes before any other obligation. Abi mo, tuod na, may kanta ganing kabataan naton nga, obedience is the very best way to show that you believe. If you believe, ngang Ginoo amo ang soul, ang ultima langgid maka supply, makaluwas kag bulig nimo, then sunda siya. Loyalty, Amo na nga isa bang kambanon, loyalty to Christ. So loyalty, their plea, the plea of the apostles, ang ilang nga loyalty, ang ilang nga ginpangabay, be loyal to the Lord. Pakita nila sa ila kabuhi nga sila loyal sa Ginoo. Kay sila nila ginakabuhi nila ini obedience to God comes before any other obligation. Number two, kita natin the principle of civil and ecclesiastical disobedience. Hindi matuod na. Kung hindi man lang matuod nga ang sundon mo. Kag if you are convinced that is what the scripture says, then ayan, madamo sa mga tao nga makabis interpretar sa imo, then we should be willing to, you know, sa pag-atubang sina. Ang isang sala naton, iya kay kita man mismo, amo ang nagapakalain sa isig kapariho tanga Kristohanon. No? Do kalaw ay matuod, no? Nga, like for example, ang amigo mo bala, no? I would just like want to mention this. Like for example, amigo ko si Pedro, di karon kay kontra mo si Pedro, amigo ay tiya aton, di galikin amigo ko si Pedro, kay kontra mo si Pedro, kontrahon mo man ko. Nung isa ining aton, bala nga palagpat nga mga ginahambal, kung kaisang nga wala na saya pastoral function. Di, you know, ako kung isa sabat nila is, I just want to minister. Ang isa, wala man takbalo, kung nanugin ang ulo-dulo, wala man taka, hindi man ta naka pangayo, uway man ko ni Mugin Sugidan sang information, nga batok sa sina, and yet, why kapagani ka balo kag wala kapagani kun ano sila ihambalon mo lang amo ka na na why ka na sang pastoral function or pastoral ethics. I tell you, I will not buy this idea. Tanawa bla diri anay ho mga Sadducees, mga Pariseo, yet ang kanay Pedro diri they will inform. Di kung isa kita ya wala hindi kita gani ka why kita kena ina-inform mo. Isang balo na lang nga, compromiser ka or whatever. Ano pag tanaw mo sang compromiser man? Ano, amo na bla? One time dito, kita sa isa ka commercial station, naghambal. Yan ba, waiwaay ginaghambal mo? Pag panaog mo na karun, buka na ginulo mo. Di, may pahugay man galit diri, no? Di daw kalawaay man. Isa, gala, inay kita buot. It is because of just one little things nga wala man gani maklaruhan, kag wala man ang gani nato na pungkuan, kag wala man ang gani nato na maisturyahan, naka-judge ka na. Not because that I'm a friend of Peter, and hindi kin kamo mayuhay ni Peter, ya. Yeah? Tidasun kung tahon mo man ako, kay basi kung ano ginpanugin ni Peter sa imo. How would you know? Wala man gani, ni mo ako ginprangka sina. And that's it. Amuning nagkalatabo ay han. Ang plea ni Pedro, ang plea sang apostles, loyal lang sa Ginoo. Ay han, principle of civil and ecclesiastical disobedience. Akto niya ya, makita nato tikon hindi na gid man maayo ang ginahimo sa Ginoo ang kisa ang aton nga pagsiparar unbiblically. Ah, we are serving the same God. We're worshiping the same God. Ang Ginoo ayhan nga nagamit sa isig kapareho naton, amo man ang Ginoo nga nagamit sa akon. Ang nagamit ayhan sa kunano dira. So kung kaisa ang problema lang mga personal differences. We want our own, gusto naton ang ato ng panguna-una, amo ang maipairal naton. Not willing to listen to the counsel and the advices on and the minds of other people.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot na pagpatog siling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga gasat ang mga pinalanggat at palamati kasiliwat. Welcome sa aton na programa, Karay sa Kapawa sa Niaga. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga aton gintigluhan, the simplicity of the gospel of salvation. Kaya ginay makita naton diri sa Romans chapter 10 verses 8 to 13. So sa aton nga introduction, no, the gospel of salvation is the greatest message proclaimed ever in the whole universe, no? Amo ni ang isa ka matuuran, no, nga kon isipo naton wala na sa iban pa nga sa mensahe nga sa ram katupong nga nabantala sa bilog nga kalibutan or bilog nga universe other than the gospel of salvation, no, nga ginhimo ni Jesus Christ sa iya pagkaris sa sining kalibutan, no, ang Dios nga nagpakatao sa sining kalibutan, nagabuhi sa kaangay naton, no, nagantos man kaangay naton pero wala sang sala, nagpalansang sa cross, nagula sa yamiling nga dugo, naghalay siya kabuhi para sa kabayaran sang aton mga sala, no, kaya ginlubong matapos ang tatlo kadlaw na banhaw liwan, no. So it answers the deepest need of humanity, how a sinner can be made right with a holy God, no. So we know nga kita tanan, no, makasasala kag tungod sina wala sang sinuman sarang makakadto or makasulod sa presensya sang Dios nga amay tungod sang sala nato, no. Kay tungod maski isa lang kasala is enough na ibutang kita sang Dios dito sa impyerno, silutan sang kamatayon, no. Kag magantos kita sa impyerno sa walay katapusan. In this message, Paul lays out the gospel of its in its purest and simplest form. It is not complicated, hidden, and reserved for a select few. It is near, it is clear, and it is available to all. No? So, muna ang kabugusan sining passage. No? Again, lay down ni Paul ang gospel. No? Its purest and simplest form, no? Sa sining passage. Sa aton mga pagpadayon siningaga, no, diri kita sa verse 8 and 9, kaya gini nagambal the nearness of the gospel, no? So isa ka praise nga makita naton diri, the word is nigh thee, no? There is a verse 8, no, silindra, no? But what said it, the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Now. So, kung tanaw naton, sa sining aga, no, kung tanaw naton diri, no, Paul begins by declaring the gospel is near. No? So, ina siya aga pahayagin. No? Ang kamaturan, nga, ang mensahe sang kaluwasan, no, aragin, no, malapit langgid sa tanan sa mga Romans sa panahon ni Paul, no, kag sa mga Jews man, no, kay ini ginawali sa mga apostles sa nagkalain-lain nga lugar, no, kag much more sa aton panahon, no, maski diin na lang, no, sa social media, even sa marketplaces, no, even sa street, no, sa plaza, kun diin pagid nga lugar nga pwede mawali ang mayong balita, no. So kadamo na sang naga dalas ang mensahe sang kaluwasan, no, hindi lamang sa paagi sa tingog, no, kundi bisa naman na sa mga printed media, no, sa aton subong sa mga social media na, no. So kung tanaw naton ang pulong sang Ginoo, the same in Japan, no, pero ang medium nga ginatawag or pamaagi kung paano ini siya gina-share, ginapalinton or gina sugid sa iban, nag-change, no. So sa una, no, ginawaragwag ini iya sa kahanginan pagi sa nagadala sang balita, no. Then kung tanong naton pagi sa Biblia, no, nasulat ng Biblia, iban ginabasa na subong may mga gospel tracts na, no. May mga gospel tracts, may mga kinamo pa, no? Makita naton. So nasaling ko gina mga printed ng mga gospel tracts sa social media. Gadamo naman sa nagdadala sa pulong sa Ginoo through nagkalain-lain nga platforms, no? So punta na naton sa ringaga mga utod mga biyan, naghambal gid ini unag gid sa niya. The gospel is accessible, no? The accessibility of the gospel. The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, no? Kung sa aton pa, para na sa baba, ginahungit na, no? Kaya bisan naman sa tagipusoon, nabatian na nila, no? So we do not need to climb to heaven, to descend into the deep or human effort to reach God, for He has brought the message close to us, no? So kung tanong natin diri sa Romans chapter 10, no? May mga verses diri nga makita natin halin diri sa verse 6, no? Saying, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. No? So tungod sini, no, ini siyang open and close parenthesis in quote rin ni Paul. Ang kamatuuran rin, no, gusto niya i-emphasize gid nga wala na sang iban pa kita nga himuon, no. Wala sang sinuman nga kinanlan pa magsaka sa langit ukon magpanaog dito sa ikadadalman sang duta ukon maghimo pa sa kun ano nga effort nga sarang naton mahimo para maangkon ini nga mensahe, no. Kaya ang mensahe mismo gindala sang Dios pagi siya bugtungan na kamo si Kristo Jesus diri sa duta, no, kag ginawaragwa, ginabantala, ginapalinton sa mga matutom nga mga apostoles sang Ginoo, no. Kag bisan man sa mga matutom nga lagad niya, matutom nga mga tumulo niya. Kag tungod sina kun tan-aw naton diri ang kamatuoran nga ang gospel, no, mas gid ina lang naton mabatian, no. Kaya mo nang gusto nga matabo sang Ginoo, no, sa pagtuman sang iya Great Commission, no, kinanlan tagid nga iwali, no, ang mayong balita sang aton Ginoo kag maluluwas nga mo sa Kristo Jesus. Ikaduha, not only the gospel is accessible, but sang iya the gospel is revealed, no. Saling diri, that is the word of faith which we preach, no. In other words, hindi lamang ini nasulat, hindi lamang ini nga ginasugid sa mga tumuluo, no, or ginatun-an sa mga tumuluo sang una sa panahon ni Paul, kundi bisan naman, no, ginawali gid mismo, no. Ang pulong, the word of faith, no, kaya ang word ng faith diri nag-refer sa system of beliefs, no, or the gospel itself, no. Ginawali sa mga apostoli, sa mga tumuluo sang Ginoo, especially Paul, sa kundiin man siya magkadto, no. So the gospel is proclaimed through preaching. It is written in scripture. It is heard and understood and believed by many. No? Kung tanong nato ng transition, amo sina, no? Ang pulong sang Dios, ang gospel, ang mayong balita sa ato niya Ginoo, ginapalinton ini, ginaproklamar ini through preaching, no? Eh muna kun nga may pagwali, no, kag paagi sina ginapahayag, gina-reveal ang ini nga mayong balita, no, ginsulat man sa scripture kag sa mga gospel tracts, no, kag subong mabasa na naton even sa social media, no, ag ina nabatian, naintindihan, no, adamo sang nagabasa sini kag aton pangamuyo nga ang Ginoo, ang Dios, no, magapangikot gid sa tagipusoon sa mga nagabasa sini, nagapamati sini sa sinang ila pagpamati sang pulong sang Dios, sa ila pagbasa sa pulong sang Ginoo, magabunga ini sang pagtuo kag pagkilala, no, or pagintindi gid una ino paghangop sa mga kamatuoran, no. Actually siling sa Corinthians, no, chapter 2 dira makita naton ang natural man, no, man, no, nagambal na siling dira sang ang natural man could not discern spiritual things, no. Ang realidad kung tanaw natin diri ang kamatuoran, no, sa panahon ni Paul, sa panahon sa mga apostles, damo na sa mga false teachers, no, kag tungod sina nagagamit pa sila sang pulong sang Dios sa pagdala sang ila mga sayop kag sala ng mga pagtulunan. Kag tungod sina ang isang katao no, sa madamo, ikaw naisipo naton pilaguro ka religion sa bilog nga kalibutan no, sa aton panahon subong. Kag pilaihan ka mga teachings no, even sa evangelical circle lang kadamo sa mga nagaginuwa nga doktrina. Which kung tanaw naton, we need discernment gid halin sa Holy Spirit no. Kag labaw sa tanan sa pulong sa Ginoo kung paano ni siya i-insindihon gid no, kag ma-discern naton ang insakto ang kabutigan, kag kabutigan sa kaaway no, kag ang kamatuuran kag insakto nga ginatudlo gid sa Biblia no. Nanungod sa aton nga kaluwasan ang mayong balita sa aton Ginoo kag maluluwas nga mo sa Kristo Jesus no. So amo ning ikaduha naton makita no sa under sa sining passage no, the nearness of the gospel. Ikatatlo is the gospel demands response. No? So because it is near, so you cannot ignore it. No? So kung tanaw natin dira, no? Especially kung ikaw nagpamati subong ngaga, no? Or kapila ka na nakabati sa pulong sa kaluwasan, o mayong balita sa aton ginukag manuluwas ng sa Christ Jesus, abyan hindi na pagpaligara ang tion, no? Nga hindi na pagulata ang tion niya ang kamatayon mag-abot sa imo. No? Kaya saling sa Hebrews chapter 9:27, nag-ambal gidra, for it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. No? Matapos kita mapatay, no? Dira mag-abot ang paghukom sang Dios. Kung may relasyon kita sa kay Kristo, may pagtuo kita sa iya, subong maluluwas kayo sa ito niya kabuhi. Then, magkakadto kita dito sa langit. No? Pero kung wala kita sa relasyon sa iya, ginsikway natin siya, wala natin gintuhan, mayong balita sa aton Ginoo kag maluluwas nga sa Kristo Jesus, then ito kita sa impyerno kag sa walay katapusan, magaantos kita dito tungod sa aton mga sala no. So ang maturan kun tanaw naton sa ngaga si Poldri no, gusto niya ipalinton sa ning mga tao sa you are not far from salvation no, kag sa aton man amo man sina no, the question is not the distance but our decision or your decision no? Of faith no. So muna ka matura no, ang kaluwasan hindi malayo sa aton nga nagapamati sa pulong sang kaluwasan, pero ang pamangkot ri hindi kay kon ano kalayo ini sa aton kundi ang kamaturan sa tagsa-tagsa kation or sa ang kamaturan nga na aton ini nabatian sa nakalain-lain nga tawo kung si sin o man rang gamit sang Ginoo sa pag-share sa aton sa gospel kag kon ano nga media ang panggindala or ginggamit sa Ginoo para ma-share ang pulong sang kaluwasan sa imo no. Kay gunan mo ni no, nga is it ibatunon sa ligan sa Kristo sa imo kabuhi subong maluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi kay ini nga gospel. Maayo ini siya nga balita, pero kon hindi nimo ni sa ligan tuuhan, wala ka gid sang kaluwasan no. Gani abyan siningaga no, buksi mo tagipusoon gabatuna sa Kristo Jesus sa imo kabuhi subong maluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi subong ikaw nagakinanglan sa isa ka sang kapatawaran niya kaluwasan kabuhi nga walay katapusan no, bisan wa man pagatawgon nga anak sang Dios no, gahom nga pagatawgon nga anak sang Dios sa sina ma-enjoy nimong langit upod sa Ginoo no. Kaya mo ginang gusto sang Dios kung agin padala sa Kristo Jesus sa sining kalibutan para kita makaupod niya dito sa langit no. Pagi sa niya kamatayon sa cross, pagi sa niya dugo nga ginuula sa cross, pagi sa niya kabuhi nga ginhalad niya. Kung sa liga naton siya, batunon sa aton niya kabuhi, then ang kaluwasan, ang langit, no? Aton pwede gid lauman subong adlaw. No? Kani abiyan, no? Hindi na pagpadugaya. Batuna si Kristo sa imo kabuhi, subong maluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi sa ligi siya, sa bugo, sa imo tagipusoon siya panguna-una. Kaya siya lang gid ang makadalas sa imo sa himaya. Sa liwat, masanagabuas na mulag kung si Kristo aton iwag ang ining karisa kapawa, inyo kubus ng lagad. Pastor Frank Tingson, nagasiling, madamo in salamat sa pagpamati, kay may aga sa inyong matanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
5: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 1. Halin kay Adan hasta sa mga anak ni Noe. Ang mga kaliwat ni Adan, amo sila ni Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metosela, Lamek kag Noe. Ang mga anak nga lalaki ni Noe, amo sila ni Shem, Ham, kag Japhet. Ang mga kaliwat ni Japhet. Ang mga anak nga lalaki ni Japhet, amo sila ni Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, kag Tiras. Ang mga anak ni Gomer, amo sila ni Ashkenaz, Refat, kag Tugarma. Ang mga anak ni Javan, amo sila ni Elisha, Tarshish, Kitim, kag Rodanim. Ang mga kaliwat ni Ham. Ang mga anak nga lalaki ni Ham, amo sila ni Cush, Mesraim, Put, kag Kanaan. Ang mga anak nga lalaki ni Cush, amo sila ni Seba, Havela, Sabta, Raama, kag Sabteka. Ang mga anak ni Raama, amo si Sheba, kag Sididan. May isa pa kaanak si Cush, nga ang iya ngalan si Nimrod. Si Nimrod nga ini, nanginggamhanan nga tawo sa kalibutan. Si Mesraim, amo ang ginhalinan sang mga Lodhanon, Anamnon, Lehabnon, Naphtonon, Patrusnon, Kaslonon, kag sang Kaftornon, nga amo ang ginhalinan sang mga Filistinhon. Si Kanaan, amo ang amay ni Sidon, kag ni Het. Si Sidon, amo ang magulang. Si Kanaan, amo man ang ginhalinan sang mga Jebusnon, Amornon, Gergashnon, Hevhanon, Arkhanon, Senhanon, Arvadnon, Zemarnon, Kaghamatnon. Ang mga kaliwat ni Shem. Ang mga anak nga lalaki ni Shem, amo sila ni Elam, Ashur, Arfaksad, Lod, kag Aram. Ang mga anak ni Aram, amo sila ni Uz, Hol, Geter, kag Meshek. Si Arfaksad amay ni Shela. Si Shela amay ni Eber. May duha ka anak nga lalaki si Eber. Ang isa ginngalanan nga Peleg. Tungod kay sang iya panahon, ang mga tawo sa kalibutan nagabinahinbahin. Ang ngalan sang iya utod amo si Joktan. Si Joktan amo ang amay nila ni Almudad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Haduram, Uzal, Dekla, Ubal, Abimael, Sheba, Ofer, Havela, kag Jobab. Sila tanan amo ang mga anak ni Joktan. Gani amo ini ang mga kaliwat nga halin kay Shem. Si Arfaksad, Shela, Eber, Peleg, Reo, Serog, Nahor, Tera, kag si Abram, nga amo man si Abraham. Ang mga kaliwat ni Abraham. Ang mga anak ni Abraham, amo si Isaak, kag si Ishmael. Ang mga kaliwat ni Hagar. Amo ini ang ila mga kaliwat. Ang mga anak ni Ishmael, amo sila ni Nebayot, ang kamagulangan, Kedar, Adbel, Mibsam, Meshma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetor, Nafish, kag Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. Ang mga anak nga lalaki ni Kitura, nga isa pa kaasawa ni Abraham, amo sila ni Zemran, Jokshan, Medan, Midian, Eshbak, kag Shua. Ang mga anak nga lalaki ni Jokshan, amo si Sheba kag si Dedan. Ang mga anak nga lalaki ni Midian, amo sila ni Epha, Efer, Hanok, Abida, kag Elda. Amo ini sila tanan ang mga kaliwat ni Ketura. Ang mga kaliwat ni Esau. Si Abraham, amo ang amay ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac, amo si Esau, kag si Israel. Ang mga anak ni Esau, amo sila ni Elifaz, Reuel, Jeosh, Jalam, kag Kura. Ang mga anak ni Elifaz, amo sila ni Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, kag Amalek. Si Amalek nga ini, anak niya kay Temna. Ang mga anak ni Reuel, amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Meza. Ang mga Edom nun. Ang mga anak nga lalaki ni Ser, amo sila ni Lutan, Shubal, Zibion, Ana, Deshon, Ezer, kag Deshan. Ang mga anak ni Lutan, amo si Huri kag si Humam. Magutod si Lutan kag si Temna, nga isa pa kaasawa ni Elifaz. Ang mga anak ni Shubal, amo sila ni Alvan, Manahat, Ebal, Shefu, kag Onam. Ang mga anak ni Zibion, amo si Aya kag si Ana. Ang anak ni Ana, amo si Deshon. Ang mga anak ni Deshon, amo sila ni Hemdan, Eshban, Etran, kag Keran. Ang mga anak ni Ezer, amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan. Ang mga anak ni Deshan, amo si Uz, kag si Aran. Ang mga hari sang Edom. Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon. Si Bela nga taga Dinhaba nga anak ni Beor. Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga Bozra. Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Hosham nga taga Teman. Pagkapatay ni Hosham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga Avet nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapirdi sa mga Midianhon didto sa Moab. Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga Masreka. Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga Rehobot nga malapit sa suba sang Euphrates. Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Akbor. Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadad nga tagapay. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Misahab. Sang ulihi napatay man si Hadad, amo ini sila ang mga pangulo sang mga tribo sang Edom. Temna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mebzar, Magdel, kag Eram. Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 2. Ang mga anak ni Israel. Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni Israel. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Jose, Benjamin, Naphtali, Gad, kag Asher. Ang mga kaliwat ni Judah. May tatlo ka anak nga lalaki si Judah sa iya asawa nga si Bathsheba nga kanaanhon. Sila amo si Er, Onan, kag Shela. Si Er, amo ang kamagulangan. Malain siya sa panulok sang Ginoo, gani ginpatay siya sang Ginoo. May mga anak pa nga lalaki si Judah kay Tamar, nga iya umagad. Sila, amo si Perez, kag si Zera. Lima tanan ang anak ni Judah nga lalaki. Ang mga anak nga lalaki ni Perez, amo si Hezron, kag si Hamul. Ang mga anak nga lalaki ni Zera, amo sila ni Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Kagdarda. Lima sila tanan. Ang anak nga lalaki ni Carme, amo si Akar. Si Akar nga ini, amo ang nagdala sang kagamo sa Israel tungod sa iya pagkuha sang butang nga gintugyan na sing bugos sa Dios. Ang anak nga lalaki ni Etan, amo si Azarea. Halin sa apo ni Juda, nga si Hezron hasta kay David. Ang mga anak nga lalaki ni Hezron, amo sila ni Jeramil, Ram, kag Caleb. Si Ram, amay ni Aminadab, kag si Aminadab, amay ni Nasyon nga pangulo sang katawhan, sang Juda. Si Nasyon, amay ni Salmon, kag si Salmon, amay ni Buwas. Si Buwas, amay ni Obed, kag si Obed, amay ni Jesse. Ang kamagulangan nga anak ni Jesse, amo si Eliab. Ang ikaduha, amo si Abinadab. Ang ikatatlo, si Shimea. Ang ikaapat, si Netanel. Ang ikalima, si Raday. Ang ikaanom, si Ozem. Kag ang ikapito, si David. Ang ila mga utod nga babayi, amo sila ni Zeroya kag Abigail. Si Zeroya may tatlo ka anak nga lalaki nga sila ni Abishai, Joab kag Asahel. Ang bana ni Abigail, amo si Jeter nga Ishmaelenhon kag may anak sila nga lalaki nga si Amasa. Ang mga kaliwat ni Hezron kay Caleb kag sa iban pa niya nga mga anak. Si Caleb nga anak ni Hezron may mga anak sa iya asawa nga si Azuba nga ginatawag man nga Jeriot. Sila amo si Jesher, Shobab, kag Ardon. Pagkapatay ni Azuba, ginpangasawa ni Caleb si Ephrat kag may anak sila nga si Hor. Si Hor amay ni Uri, kag si Uri amay ni Bezalel. Sang nagaedad si Hezron sang 60 katuig, ginpangasawa niya ang anak ni Maker, ang utod nga babayi ni Gilead. May anak sila nga si Segob. Si Segob amay ni Jaer, nga nagdumala sang 23 kabanwa sa Gilead. Pero sang ulihi, ginagaw ni Geshur kag ni Aram ang mga banwa ni Jaer, pati ang Kenat, kag ang mga baryo sa palibot sini. 60 tanan kalugar. Tanan sila, amo ang mga kaliwat ni Maker, nga amay ni Gilead. Wala lang dugay nga napatay si Hezron sa Caleb Ephrata, sang nagbata ang iya asawa nga si Abia. Ang ila bata, amo si Ashur, nga amay ni Tekoa. Ang mga kaliwat ni Hezron kay Jeramil. Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni Jeramil nga kamagulangan ni Hezron. Si Ram nga kamagulangan, sunod si Buna, Oren, Ozem, kag Ahia. Si Jeramil, may isa pa kaasawa nga ang ngalan si Atara. Siya ang iloy ni Onam. Ang mga anak nga lalaki ni Ram nga kamagulangan ni Jeramil, amo sila ni Maaz, Jamin, kag Eker. Ang mga anak nga lalaki ni Onam, amo si Shamay, kag si Jada. Ang mga anak nga lalaki ni Shamay, amo si Nadab, kag Abishur. Ang ngalan sang asawa ni Abishur, amo si Abihail. May mga anak sila nga lalaki, nga amo si Aban, kag si Molid. Ang mga anak nga lalaki ni Nadab, amo si Seled, kag si Apaem. Napatay si Seled nga wala sing bata. Ang anak nga lalaki ni Apaem, amo si Eshi. Si Eshi, amay ni Sheshan. Kag si Sheshan, amay ni Alay. Ang mga anak nga lalaki ni Jada, nga utod ni Shamay, amo si Jeter, kag si Jonathan. Napatay si Jeter, nga wala sing bata. Ang mga anak nga lalaki ni Jonathan, amo si Pelet, kag Zaza. Ini sila ang mga kaliwat ni Jeramil. Si Sheshan, wala sing anak nga mga lalaki, kundi mga babayi lang. May sulugoon siya nga Ehiptohanon nga ang ngalan si Jarha. Ginpaasawa ni Sheshan kay Jarha ang isa sa iya mga anak nga babayi. kagsang ulihi, may anak sila nga lalaki nga si Atay. Si Atay amay ni Natan, si Natan amay ni Zabad, kag si Zabad amay ni Eflal. Si Eflal amay ni Obed, si Obed amay ni Jiho, kag si Jiho amay ni Azaria. Si Azaria amay ni Helez, si Helez amay ni Ilyasa, kag si Ilyasa amay ni Sismay, si Sismay amay ni Shalom, si Shalom amay ni Jikamea, kag si Jikamea amay ni Elishama. Ang iban pa nga mga kaliwat ni Hezron kay Caleb. Ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni Caleb nga utod ni Jeramil amo si Mesha nga amay ni Seth. Ang ikaduha niya nga anak amo si Marisha nga amay ni Hebron. Ang mga anak nga lalaki ni Hebron amo sila ni Kora, Tapua, Rekem, kag Shema. Si Shema amay ni Raham, kag si Raham amay ni Jorkiam. Si Rekem amay ni Shamay, si Shamay amay ni Maon, kag si Maon amay ni Betsur. Ang isa pa kaasawa ni Caleb amo si Efa nga iloy nila ni Haran. Moza kag Gazez. Si Haran may anak nga si Gazez man ang ngalan. Ang mga anak nga lalaki ni Jaday amo sila ni Regem, Jotam, Jeshan, Pelet, Efa kag Shaf. Ang isa pagidid kaasawa ni Caleb amo si Maaka. May mga anak sila nga lalaki nga sila ni Sheber, Terhana, Shaf nga amay ni Madmana, kag Sheva nga amay ni Makbena, kag ni Gibea. Ang anak nga babayi ni Caleb amo si Aksa. Amo ini sila ang mga kaliwat ni Caleb. Ang mga kaliwat sang anak ni Caleb nga si Hur. Si Hur ang kamagulangan nga anak ni Caleb kag ni Ephrata. Ang mga anak nga lalaki ni Hur amo sila ni Shobal nga amay ni Kiryat Jearim. Si Salma nga amay ni Bethlehem, kag si Harif nga amay ni Beth Gader. Ang mga kaliwat ni Shobal nga amay ni Kiryat Jearim amo ang mga katauhan sang Harue. Ang katunga sa mga pumuluyo sang Minuhot kag ang mga lahi ni Kiryat Jearim nga amo ang mga Itranon, Pothanon, Shumatnon, kag Meshranon. Sila ang ginhalinan sang mga Zoratnon kag mga Ishtaulinhon. Ang mga kaliwat ni Salma amo ang mga taga Bethlehem, ang mga taga Netofa, ang mga taga Atrot Bet Joab, ang katunga sa mga Manahatnon, ang mga Zorhanon, kag ang mga lahi sang mga eksperto sa pagsulat sang mga dokumento nga nagaistar sa banwa sang Jabes nga amo ang mga Teratnon, Shemeatnon, kag Sukatnon. Amo ini sila ang mga Kenhanon nga naghalin kay Hamat nga nagpundar sang Bet Rekab.

isagid ka mayong adlaw abyan kag sa imuutod sa Ginoo. Sa padayon ka mga nagapamati sining aton programa ang Hour of Hope. Sa gyapon pastor sang Hinabaan Baptist Church si Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course kaupod naton mga abyan mga utod naton sa Ginoo padayon nga nagaampo kag nagatabang sining programa. Sa liwat gaagdagi kita sa inyo mga prayer request ninyo dira. Kag subong man mga palamangkutanon palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no naman nga Diyos, salamat sa liwat nga mabuksan naman namon ang imo mga pulong sining bagong adlaw. Kabay pa nga sa gihapon ini magasabdong sa amon, magapalig-on, maga-encourage, magatuytoy, maga-equip, kag mga motivate sa amon sa matutom kag mapisan nga pag-alagad sa imo. Bisan pa man Ginoo, nagaampo kami sa mga kinanglanon sang amon mga utod, kabay pa nga ikaw maga-provide, mga ginabatsyag sa lawas, ayuhon nimo. Gamiton nimo ang mga bulong, gamiton nimo ang mga doctors, pagkaon, pagpahuway namon, kag bisan pa isa ka pang hunahuna nga sa di na focus dira sa imo, nga hindi stress, kag mabalik Ginoo ang maayong panglawason sang amon mga utod. May mga damo nga mga pagtilaw nga ginatubang sang pila namon ka mga utod. Ginoo'y pabatsyag ang kalapit sang imo presensya, ang kasulbaran sining mga problema, kag bisan pa man Ginoo, painitang amon tagipusoon sa pag-alagad. Kabay pa nga makabatsyag kami sang kaluoy sa mga tawo nga wala pa Kristo, kag bisan pa man Ginoo maninguha kami nga mangin pagpakamaayo gid sa tagsa-tagsa ka mga tawo labi na gid sa amon mga utod sa Ginoo. Padayon ka sa pagpakamaayo sa amon pagtuon sang kapisang kaalam ang imo alagad in Jesus name. Amen. Salmo 23. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Mga utod, kumplito ang mga pagsaad sa sininga salmo. Kag subong man, kun aton gid bala himayon, no, King David, hindi siya stranger, kundi very familiar siya sang kinabuhi sang mga manugpahalam. Kaya siya mismo shepherd. Hindi bala? Sang adlaw nga gin-anoint siya ni Samuel magtalo sa kay King Saul. Pila sila kamag-utod, madamo man nga mga lalaki. Sang natapos na tanaw ni Samuel ang mga utod ni David, nagsiling ang Ginoo saya, "Wala sinadiri ang akon gintangduan." Kag nabal-an nato nga istorya nga ginpasugat siya ni Samuel didto sa mga panongsang karnero. Mga utod, suguran naton sa pagsiling nga ining Psalm 23 isa ka personal testimony. Amuning aton manutahan dayon. Kung i-translate naton ini sa hiligay nun, nagasiling siya, "Ang Ginoo amo ang akon manugpahalab." Gingamit ni David ang personal pronoun nga nagasiling siya, "Akon manugpahalab." Nagahambal ini sang malapit, matamis, personal nga relasyon sa Ginoo. Amen. Amuna mga utod, nagahaboy kita sang palamangkutanon kaghangkat sa inyo nga aton tagpalamati. Nahimo muna bala ang Ginoo nga bilang manugpahalab sang imo kalag? Kagini nga Ginoo gin-specify gin ni Kristo Hesus sa iya kaugalingon sa New Testament sa libro sang John. Hindi bala? "I am the good shepherd."

kag ang maayo nga manog tatap sang karnero naghatag siya sang iya kinabuhi sa iya mga panom. Utod ari pagid, hindi lamang kay relasyon ang ako nakita diri, the Lord is my shepherd, personal, intimate, sweet relationship sa Ginoo. Kundi ano pagid, nasapuan natun diri kung sino ni balang Ginoo nga gintagaan ni David sing kagayunan nga mangin related sila sang Ginoo. Kag ini nagakahulugan, kabalo kamo unagid manunuga. Ara sa akon paminsaron kag sa tone sang pulong sang Dios nga ini nga Ginoo nga ginbutangan ni King David sang iya pagsalig kag related siya in a personal basis. Ginoo nga hindi matupungan sang gahom. Ginoo nga ginhalinan sang tanan, nagtuga siya sang makita nga mga bagay, hindi makita nga mga butang diri sa universe. Amen. Amo na abyan, sa liwat ang hangkat ko. Naka-establisar ka na bala sang personal nga relasyon sa Diyos? Kag Diyos nga hindi matupungan sang gahom, nga nagtuga sang tanan? Of course, nagasunod. Sustainer siya. Kay diri sa kalibutan, abyan, wala kita ginpabayian diri sang Ginoo nga magsulusulo sa aton pagkinabuhi. May doktrina kita sa aton nga theology nga ginatawag nga benevolence. Nga ang Diyos nagapangita sang ikaayo. Lakip na ng gugma sang Ginoo, kaluoy sang Ginoo, grasya sang Ginoo sa aton. Sang pinaka the best amo nang ginapangita sang Diyos kaginahandom niya sa imo kag sa akon. Amen. Purti ini nga Ginoo mga utod. Isa ka Diyos nga wala iya nalipay nga nagaantos ka. Isa ka Ginoo nga wala siya nalipay nga nakita niya nga nagapakasala ka. Apang isa ka Ginoo nga nagakalipay kun nagahinulsol ang isa ka makasasala kag nagbalik sa iya. Amo nang konklusyon naton utod matapos ang aton pila ka mga observation sa parable ni Ginoong Hesus sa tong mga nadula nga sinsilyo, nadula nga karnero, kag of course atong prodigal son. Sa iya konklusyon sa discourse ni Ginoong Hesus, ang ginhambal niya kag may kalipay sa Dios, may kalipay sa langit, may kalipay sa mga anghel sa isa ka kalag nga nagbalik sa Ginoo sa paghinulsol. Amo na utod, tiini nga Ginoo nagahandom sang kaayuhan mo kag kaayuhan ko. Sabagay ang pinakadakko nga tika nga ginhimo sang Dios para sa imo kag sa akon nga makasasala abyan, amo nga ginpadala niya si Jesus nga magbayad sang imo sala, magabri sang langit para sa imo kag mag-offer sang libre nga kaluwasan. Amen. Amo na abyan, ti paghambal diri ni King David ang Ginoo akon manugpahalab. Hindi lamang nga related siya na personal basis sa sininga Diyos sa aton Ginoong Hesus, kundi ginkilala niya nga ini nga Ginoo manluluwas niya. Ano pagid ang aton masapuan? Hindi lamang nga sa espirituhanon nga bahin, the Lord is seeking what is best for us, but He is providing our needs. I look at this. Silinga sa Psalm 21 verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. And in verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. You see? Puwerti kaatag mga utod. Nga hindi lamang ang espirituhanon nga kapakanan ta, amo ang ginatalupangod sang Ginoo tungod palangga niya ikaw kag ako, kundi ang mga material, financial kag mga physical nga mga butang nga kinahanglano naton. Amo ning ako nasapuan, green pastures, still waters, oil kag silingada, wine, mga basic ini nga produkto sang latagon nga makita tanidto sa Israel sa tunga chimpo. Abyan, ang isa sang mga characteristics bala sang karnero amo ini nga indi ini siya magluko o kon maghigda kon indi siya busog, meaning fresh
Amo na ang supply sang Ginoo sa aton makinanglanon. Hindi kay recycle ah. Kag sininga da, still waters. Kay nga aman, ang karnero isa sang iya makinaiya. Amo ang nerbiyoso ini nga mga sapat. Amo na abyan. Ti hindi mo ni siya mapainom sa busay nga nang nagasinagana ang tubi nga galinagabong lang abi tungod na ara sa busay. Hindi, madlagan ini siya. So siling sang pulong still waters. You see, amo nang akon ginapasalamatan bala sa Ginoo nga nakatalupangod kang nakilala naton siya in a personal basis. Diyos nga nagapalangga sa aton, Diyos abyan nga nagapangita sang kaayuhan mo, Diyos nga nagsakripisyo na sang pinakamaayo para sa imo pagpadala sang iya anak para ikaw kag ako hindi madula magpa-inferno kundi magbalik da sa iya. Abyan sabtabla ining pangagda sang Ginoo, sabtabla ining plano sang Ginoo to be related to you in a personal basis paagi sa pagtuo. First, hinulsulan mo lang imo sala sa iya. Akuan ang imo sala. Damo-damo kang sulit-sulit nga mga sala, singa na lang siya Ginoo, patawara ako, nagahinulsul ako, nagaako ako sining mga sala. Patawaron ka sang Diyos. Ginsaad niya ina? Magahinulsul kita, magatuad kita sang aton pagkamakasasala. Sining tinluan niya kita, Juan Kapitulo 1, versikulo 7, versikulo 9. Magahugas aton sang tanantang pagkadi mataro. Ginambal mismo ni Kristo Jesus niya ang nagapalapit sa akon, hindi ko nga mas apag-isikway sa pagkatahom nga promesa. Kaikaduha, pasudlon mo ini nga Ginoo sa imo kinabuhi. Hindi lang nga nabalaan mo sa imo paminsaron, hindi lang nga ginamit lang sa imo mga bibig, kundi naagda mo gid nga magpuyo pagi sa pagtuo sinsiro sa imo kasing-kasing. Amen. Amuning ako nakita nga kamaturan. Ano pagid mga utod? Siling sang pulong, ginatuytuyan niya kita. Kay nga aman ang isa sa mga kinaiya sang karnero nga dali sila magtalang. Amo na abyan? Ang isa sang mga gamit sang manugpahalab, amo nang sungkod nga may kawit. Kay kun magtalang ang iya karnero, ginakawitan niya na dayon ang yaliog kag pabalikon dito sa dalan sang panong. Kag kun mahulog man sa mga pilas nga kabudlay lambuton sang iya bear nga kamot, kawitan niya na dayon dira sa lawas kag pasakaon. Amo na abyan? Pagtuytoy sang Ginoo. Kag kabalo ka mo sa akon nga pagtuon sang pulong, may pila ka mga bagay nga ginagamit sang Ginoo sa pag-guide sa aton. Number one, konsensya na to. Ang Ginoo nagapakighambal sinada. Number two, paagi sa iya mga pulong. Di bala, ginhambal na sa Salmo 119. Kapawa, suga sang aton mga dalanon, tuytoy, iwag sang aton kinabuhi, pulong sang Ginoo. Kag subong man ang pagpanghikot personal sang balaan nga espiritu. Hindi bala? So, ang aton lang nga personal response amo ini hindi lamang nga sa kaluwasan batunon kag tuuhan siya kundi ikaduha submission sa iya himpit nga pagtuytoy. Ang nakanami abyan amo ini ngayon nga aton nga guide sa sining kinabuhi hindi lang kay nakakita sang aton kahapon ukon subong kundi siya pagin nakakita sang buwas kag nagakapyot sini. So ang pinaka the best, surrender ka sang imo kinabuhi sa iya. Amen. Ukabay pa ini nga mga hangkat magatudok sa aton kasing-kasing. Well, momentarily paalam na kita sa inyo sa gihapon nagapamati kamo sa Hour of Hope kaging inyo abyan sa kahanginan pastor sa Ginabaan Baptist Church si Daniel Salcedo Nagasiling maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Mayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas, and good morning, world. Nangabling ang programa, ang kaupon ninyo sa pagandong para sa pagbago, ini ang oras na Pilipinas. Jigs and Ilya Mabian, ang kaupon ninyo sa isa kagtunga naman nga balitaktakan, istoryahanay, kagatanan nga mapinsara na ito, no? Himoon sa siningaga. Mayong aga sa inyo, tanan, wow, medyo, ha? Diri sa Negros Occidental, medyo matulutugnaw ang kaagahon, mga biyanan, which I enjoyed the best, the most, mga kabiyanan. The best, kaya akong tugnaw ang kaagahon. Kay ang tulog ni mo, hindi ka bala mabugtawan, nga gakatuloy mo liog, gakatuloy mo likod, kay gabalhas. Buksan mo lang bintana, kag medyo tayo nga gahoy puyop ng hangin sa imong nga limpatakan, okay na. And, although matulutog na mga biyanan ang aton niyang palibot, ang aton niyang Senado kag aton nga Kongreso, maulo init-init mga kabiyanan tungod sa impeachment, tungod sa ginpasaka nga kaso nila kay Barkoleta, tungod sa rally sa INC. And a lot more mga biyanan, no? Grabe nga katabo sa bungsa-bungsa sa Pilipinas. And I don't know kung nga amuning katabo, no? Just to, you know, just to analyze things below. Halos ini mga napakasuhan ng pagdakop, halos ang mga ano ni sa piyak ni nga side, mga side bala ni BP Sara. Kag siling nila kun si Bato magpakita sa impeachment trial, dakpon gid jan amon. Subong gin kasuhan ni sa Marcoleta, padakop nila pareho kay Jinggoy. So ano na lang matabo sa ano na matabo ni sa impeachment proceedings ni. Di siling sa mga pro-impeachment at ipabor ya sa amon ya. Kaya siyempre, daog komisyon numero ya. Siling naman sa mga anti sa impeachment. Siling ay naano, hindi na yung fair ya. Siling ang ilang mga hinaing. Siling nila, ay, ginuhungod, ginis ang administrasyon. Sila, gini, kay panakop, ginila ning side ni Sara Duterte para mabuhin na nila numbers. Para hindi sila makadakot, para ma-impeach kasi sa Sara Duterte. May both sides, mga biyanan. But then, that's how politics is. Amo ganyan talaga sa politika. Wala na kita si may ma-expectar nga kung ano pa. Ang ato may mo, ngamuyo na lang kita. Kung ano ang the best para sa pungsod Pilipinas. Kung tagaan kita sing tawhay nga next few days or magarot nga next few days, I don't know, mga muyo na lang kita sa Ginoo, no? It's not about our stand in the politics, no? Kung ano ka man, BBM ka man, kung Sara ka man, kung Risa Hontiveros ka man. Nagligad gali, no? Naglunsad si Risa Hontiveros ang movement rin sa Bacolod, no? Damo ito nag-attend kay mapadlagan sa kunong presidente sa 2028. Naglunsad sila din, nagligad sing movement mga kabiyanan. Damo ito nag-attend eh. Malunsad, magulo kami ni Partner Bonard. Ako ang presidente, si Partner Bonard ang busy. Galing kay presidente sa ano, sa kapihan lang. Lunsad, magulo kami ni Partner Bonard. Kaya daw, kung malunsad ka to, damo ga-open yung mga negosyante, no? Mga damo ka backing blaw. No? Malunsad kami ah, malunsad kami kay para matawahay ang buong sa Pilipinas. Pagkadaog na yun, ang una ipakakas. Ipakakas ang House of Representatives. Ikadua, ipakakas ang, hindi mo na makakas mga biyanan kung wala ka, ha? Wala, di mo liwaton ang Constitution sa Pilipinas. So, kinanglan kinasang constitutional amendment. No? Galing kayo kung mag-aminda ka sa kung aminduhan mo ang i-amend mo ang Constitution mga biyanan, siyempre kinanglan ina tatlo ka sa nga isang gobyerno of the night na iya. Executive, legislative, kag judiciary. Hindi pwede nga masili lang executive. Okay, ako presidente sa Pilipinas, islanta na iyang ano. Hindi, dapat ugyunay na. No? Ugyunay na. So, I don't know kung anong matabo in the next few days. Kay may bulu balita to nagligad eh, medyo subong, medyo na hipsa na eh, o medyo wala na na talakay bla. But then naman na eh, kung gusto naton,
magdaog ang aton niyang manok. Kilalaho naton mayo. Kilalaho naton mayo. Kag kun gusto naton nga amunin siya ang magdaog as this ano, sa 2028 to, we have still years to know them. But then, sa atong tagsa ka mga kabuhi, what we need to know and who we need to know is the Lord Jesus Christ at God as we always live for His glory. So, ariyatun nga ambahan ng mga biyan, ano? I want to know you by the Vineyard Singers.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:16 mga kabiyanan. Medyo duwara takadla, wala ka update sa itong nga weather. Kaya hindi na itong makontak ang PDRRMO mga kabiyanan. Hopefully subong makontak na itong sila. Okay, mamangkot kita kung ano nun yung dilagan sa itong nga panahon. Kagkuan, di na ta pagkanto ni nga itong pungso Pilipinas. But then, I think everything is fine. Sang ulan mga kabiyanan. Kanamigid man na siyang ulan, no? Kay tugnawan gito ya. Matugnawan kag ato niyang feelings. Feelings. Nami magtulog mga kabiyanan. Nami magtulog gid. But then, sa sining adlaw, I don't know kung ano imo mga likuton. Iplanoho na ito na ayaw. Ang aton yung especially aton ng ruta sa sining adlaw kay medyo traffic mga kabiyanan. No, especially kay ang mga kasadyantihan aton sa buong uso na ang pila. Nakita ko sitwasyon kagina, naglabay ko drigi ko nagungod labay sa may aton yung high school sa City High, Bacolod City High School mga kabiyanan. Grabe ang pilahay sa mga estudyante. Iniya, tuga, ini, kagresulta, ini, siyang mga nagkratabo, halin pa sa nagligad itong tirawanay sa Tacloban, may bunanay isang Lunes sa Sumag, may hulga nagligad sa Escalante, mga Mandala Pusil, and a lot more. So, hindi na malikawan nga may mga problema nga mag-abot. So, ang ilang solusyon is i-check ang mga bags. Okay? I-check ang mga bags. Although this is 100, this is not 100% the answer mga kabiyanan. Pero bisika rin di ni 100% mga kabiyanan, pero at least 'di ba? May siling-silang adi ito magdala kay in gina-check to sa guard, gina-check to ni sir. So,

on leave sila. Oh, so amo na gali nga hindi masap, hindi matawagan nato. Sana all will live ba? Sana all. Gila ka, mangita. Ano takaroon pa agi, mamiyanan? Nga maka... Nga makatawag ta kun or makapamangkot ta sang atong eksperto si Patribuna di mo on trigger eksperto ay suno sang hangin nga nag huyop sa punta taytay Patribuna ano ang imo nga mahambal na amo na blahaw ang hangin to do video ma parat-parat okay halit sa dagat po ang dapyas ang hangin medyo na hangin mo sa Gyapon na hello, on tayo nagroon expert karoon kung ano. Na may mo natin. But anyway, ha? Mayang aga sa inyo. Tanan. Noong nagkaroon surihan natin, yung mga ginadusok ng metal detectors. Pareho pala sa Lasal. I don't know kung familiar ko mo sa Lasal. Sa mga estudyante sa Lasal. Ang Lasal, ya, ito yung systematic na sila. Kaya dako na sila ng espilahan niya. May metal detectors sila. Tatlo kabilog. Pag sulod mo, rektar. Titit! Yung kung may... Ano pa rin sa SM lang yung nalabyan mo kung may dala ka dara ng mga sarsalon nga huwag mo na blaw may dala ka na ng sarsalon may dala ka na ng martilyo gabas o ano na mga dala mo tigib o lansang ano man ka to sa eskulano manday ka to manday ka to ipabulag ko ni sir ma'am sige manday lang da tadlongan lang dokdokan dokdokan matudlo ha so, apa nang ginadusok subong, so, but siningon, another naman yung budget, another naman yung blairan. But then, siling ni Sir Jones, importante ni Katama, eh. Oh, Sir Jones, nagligid na adlaw, amo nang ginapangita, eh. May mga metal detectors ang natong mga kaskwilhana, no? Ang Lasal, I don't know kung sa UNOR may ara, ah. Ay, Lasal, nakita ko, kay, pirmi ko tagasugat sa asawa ko sa una, eh. Oh, sa ang Sir Gobro sa Lasal. Medyo may sanag, may ara man. No, hindi ko masyado familiar sa sanag. Pero sa main entrance sa Lasal, may ara ginaya. Sa main entrance, okay? Diragin magkasulod ng mga estudyante. So, I don't know kung saan o ni ma-realize, kag saan o ni ma-himo sa kabilogan na sa mga, especially sa mga dlagko na itong mga eskwelahan, no? NOHS, ang Bacolod City High School. Kag sa ibang mga madlagko mas wala ito, nagligad sa Sumag. Kag kundiin pa. O, kundiin pa ng mga kaiskwilahanan. And sige lang ah. O, lantawon tayo ni Karon kung ano may mo na ito. Kita ko rin patakot ito, Padre Bonay. Kita ba kontrata? kita mo kontrata na video dako ng guru aton nga kickback kung kita mo kontrata eh, no? No? Kay may ang mga kickback na ito ni Kapigro na ito na hindi iba ka na ito sudaan para may kaon-kaon nung takon ano so dako naman ang kontratahay ibut silingon may kickback ka na yun naman na iya kun hindi tadlongon no? So pagkabuyuan nato si Ginoo no nga kabay pa ini nga project ini nga deal hindi masyado dako ang kickbackan eh. Kay ay pungsod Pilipinas alam ka na nakin kumbaga ko sa ano alam ka na nakin But anyway good morning lang gihapon da sa inyo tanan no maayong aga lang sa gihapon kag kabay nga okay lang kamuda no, palakpakan nato si Sining Aga si Sir Jan Watas aton nga to the first honor sa Sining Aga Sir Bebo, tumbiyon, huwag ginaglagas. good morning, sir. Siling niya, welcome to your program. Listening new topic in your program. Hindi si Sir Bebo, ako yung gina-welcome niya sa akong programa. Yun yan, si Sir Bebo niya. Maskog ni. Sir, padayon na sir. Ah. Kabay ka, okay na ito na. Sir Robert, Sir Gon, mayong aga. Kay Sir Jules, mayong aga, sir. Kumusta dra? Mayroon na ang pag-drive sa imong nga... sa imong silakyan. Oh, kabay nga okay gidum biyahe. Sa bilog nga Divina Gracia family, Vallejo family, Zamora, Moran, Azarcon families sa City Praise sa Bible Center Church. Good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Kay Ma'am Teresita, Teresita. Oh, ay gali, abay ko i. Oh, Teresita Juliesa sa Talisay, Lisa. No, good morning, good morning. Ma'am Connie Doresa.

0: Okay, nanay ko ni dira sa Haniway, Iloilo, kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Baby Diana, tarang members sa City of God, kay Pastor Enen Ambid, Kaskalya Family, kag sa Piscadora Family, good morning dira sa inyo. Okay, Sir Nonoy Flores, kay Ma'am Alice Melendez, mayang aga, kay Lori Alvarez, oy, mayang aga, no? Sila niya, first day of the month, Brethren the Lord. Oy, by the way, no, July 1, mga kabiyanan. Oh, te, lapaw na kita sa tunga sang ato niya nga tuig. Subot silingon. Ang turn here, mga... ha? May nakabato na sa mga natawag na gani man? Mid-year bonus, blaw. May nakabato na. But silingon, na. Pero yeah, ang iba niya, well, Pilipino ta eh. No? Kapin pa kung we are living from paycheck to paycheck. O, kabudlay, we kabuhi sa Pilipinas kung naman ang aton yung dalagan eh. Hindi ka baka savings. O, nasa tanan, paano ka maka savings? Kaya ang sweldo mo, ego lang, kulang pag anikisa. So, kisaya, ang inaiyang mga bonus-bonus ngayon na, mga mid-year bonus, mga Christmas bonus, napangutangan na naiya. No? Napangutangan na naiya. Kapag abot, pagsulod sa bonus, igot na naibayad. That's the reality, no? Dari sa pungsod Pilipinas. Kay kabudlay, di ka pwede mo sila, dapat may savings, kuya. No? Di paano ka pa mag-savings, kay kulang ang imo yung sweldo, eh. No? Kabutang na ito, sweldo ka 20 mil. Oh, 20 mil, ha? Kwintaho na ito. Dason ka rin takabalay. Ang balay ni mo, tag, butala na ito, tag 5. O, 5 mil ang balay. O, dason, bayag ka korinti. Korinti, 1,000. So, pila na? Calculator na ito. Calculator. O, sige, sige. O, so, 5,000 o, ang balay, rintaw, kada bulan. O, plus, or hindi na natin butang balay. Hindi na nirinta daw ano pag-ibig bala pag-ibig para kay para medyo ma realistic patana to pag-ibig sige patana pag-ibig 7,000 oh. So 7,000 ang imong monthly nga balayran sa pag-ibig oh. Plus 1,000 ang imo yung kurinti plus butang na to 500 ang imong tubig oh hindi 5,500 so pila na 85 may internet ka pa. Ibutang na to ng internet mo 1,200. No, pila na? 9,700 na. No. Dason kun may motor ka, may salakyan ka, butang na to may motor ka, motor lang ah. Para video ano. Sa imo motor patrobon tagpila ang semana sa gasolina. No. To 300 ang semana. Pero dire-dire lang na ya. Oh, butang na to back and forth lang na. Pero gadalagan na to sa inyo, wala. Gadalagan sa buto. 300. Oh, sige, butang ta. 300 ang simana. 300 times 4 is 1,200. Check to. Oh, sa gasolina. Sa motor na, motor. So, 1,200. Oh, 10,900 na. Makaon ka pa. Makaon ka pa. Butang na to ng budget sa pagkaon sa isa kasimana. Ang pila ka mo kabilog sa balay butang ta apat ka mo kabilog sa balay. Oh, ang bugas ya, ang isa ka sako nga bugas is hindi guro makaubos sa kasako no sa isa ka bola no. Hindi. So mga 25 kilos lang guro maubos. Oh, mga 25 kilos. So mga tunga sa sako, tag pilang tunga sa sako subong. Kung tag 60 ta sa 1,200, tag 50 bedel ilang ba? Oh, 1,800. No. Butang naton 50 times 25 is 1,250. Butang naton 1,250. Oh, 1,250 ang bugas na ha. 1,250. So pila na? 12,000 na. 1,250. So mag-agsudan siguro sa isa ka bulan tagpilang sudan. Pila budget niyo partner bond. Mga siguro butang ta 2,000 guro sa kabulan. Kulang guro no? 2,000 sudan? Kulang? 2,000 ang simana guro? Oo. O 2,000 ang simana? Sa sudan lang na ha? abot lang oh, 2000. 1.5 butang na naton, 1.5 mong semana sa Sudan. Sa Sudan lang ha. 1.5 mong semana. 1.5 times 4 is 6,000. 6,000 na bulan sa Sudan. 18,000 na. Kusun may pliti ka pa sa imo sudyante. Oh. Sintos ang adlaw sa oh sa tatlo ka sudyante o 300 ang adlaw sa pamilite. 300 ang adlaw makabiyanan. Pliti balon dala na balon wala pa. Oh, ang balon oh pliti. Ah, okay, so butang na to, pliti balon. 300 ang adlaw. Pila ka adlaw ilang klase man. Ito isa kabulan. Mga 20 days. O, so, butang na to, 300 times... butang na 200 ah. Kaya duha lang kabilog ng estudyante ah. No. 200 times... times 30. Ah, 20. 20. 4,000. Kulang. Wala na. Kulang 22,000 na. Ang sweldo mo yun 20,000 lang. Oh. So ano ni tipid pa ni siya nga tipid ni siya nga style. Tipid ni siya nga style mga biyanan. Kinulang ka na. So amo na kalabana no. Kalatabo may mid-year bonus. Ang iba niya na pangunta may Shopee ka pa. May napadala ka pa sa Lazada, may gibakal ka pa sa TikTok. Oh. Dasun kung ma ano ka pa, mahilanat ka pa, magbakoy ka na yung bakal bulong. No, hindi ka nagidya ka savings. Yeah, pero na lang kung may discarte ka sa kabuhi. Nga, no? Sulo sideline, sideline ka. Makadugang-dugang ka sa imo. Makadugang bising kumil, makadugang bi... Oh. Masigi-sigi ka na sa higad. Sige, sige, sige. Ay, ka na yung lima. Oh, wala. Kinulang na mga biyanan. So, muna, Blau. Amo ng realidad sa Pungsod, Pilipinas. So, may aga lang dali ba kay Ma'am Lori Alvarez. Kay Ma'am Lucita Alegrado. Good morning. Oh, kasadya gidzay mo, stress-free. Libre ang stress. Amo na stress-free. Stress-free. Libre ang stress. So, kay Sir Daniel Agi. Oh, Agi, riniguro. Abot, Agi, Agi lang ni Agi. Mayong aga. Kilala mo ni sa Panderbon. Oh, good morning. Kay Ma'am Girlie Marcine, maayong aga. Oh, kay Sir Jules Arayco di Subong at Ubang Inoiches, Gapila di Subong sa mga estudyante sa gate. Oh, amo na ang dlagan kagina ginungod ko gid. Nagpa-traffic-traffic gig ko sa diri sa City High School. Nagginotok ko kay gusto ko makita ang sitwasyon eh. Gusto ko makita ang sitwasyon kung ano gid ang dalagan sang ato niya nga mga linya, linyanay sa mga estudyante mga ganan. Okay, Ma'am Corazon Estudioso, mayang aga. Kay Sir Baidal D. Romel, good morning. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Maria Teresa Mason, mayong gabi dira sa inyo. O kag mayong aga dira sa amon sa Pilipinas. Silingya, pirmi lang ko late, makabugtaw kung day off. Ah, okay, aga gin man dagali subong. O, aga gin man. Oh, pero meron siya late, makabugda akong day off para mamati kay nami tulog kung winter time. Oh, winter time. Winter time of our lives. And summer time nagali, no? Hindi nagali winter time. Kay Nanay Enriquita Zarate Agaya. Uy, mayong aga. Kagsiling ni Ma'am Maria Teresa Nay. I love you and God bless always. Oh, hello man sa Agaya families. Kag sa tanan nga sumag Christian Reformed Church members, extra care and gracias. God bless kita sa inyo. Kay Ma'am Maria Teresa Mason. Kay Tita Zo Valero Torricampo, maing aga. Kay Ma'am Therese, maing aga. Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City, Zone 15, good morning. Sa Panimalay Iscoben, kay Sir Robel, kay Ma'am Faye, kagay Nanay Lumen, maing aga. Ma'am MCV Villarus, maing aga. Ito mga kabiyanan dira sa EB Magluna. Sa EB Magalona Evangelical Church, sa mga pastors at ito ng mga members na may ngagad na sa inyo. No? Sa kay Ma'am Michelle Opson and family, kay Nana Elsa Casunevon family, Ma'am Sonia Glaran and family, good morning sa inyo tanan. Hello, suman. Hindi na itong kalipatan na itong mga biyanan dito sa may Kabug. O, sa Kabug Christian Fellowship Church, good morning dito sa inyo. Sa Panimalay Villanueva, dito si May Santa Fe, yung kay Nong Robeo, ng Jinjin, Gagaiday, Alina. May aga. Kang sa Piak lang, loo, sa Panimalahiras mo, kay Nang Loricel. Oh, good morning, Dra. Good morning. And kabay nga okay kita tanan sini adlaw and before the pagpalayon sa atong topic ko mao yanan kadto kita anay sa atong pabaon sa sini aga. Second Timothy chapter 1 verses 30 to 14 siling sa pulos nga follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus by the Holy Spirit who dwells within us. Guard the good deposit entrusted to you. So, 2 Timothy, mga minan, sa gisulat rin ni Paul, kabalo ni si Paul, lapit na sa mapatay. Okay? Kagtong kinabalaan niya nga manog tapos ng iyang earthly ministry, ang iyang protege, young protege nga si Timothy, gin-encourage niya. No? Na amo na yung mga pamilin-bilin ni mga sulat niya rin, mga minan. And especially nga ang iyang encouragement, magpabilin ka nga matutom sa tiyon, subong, nga damo na nag-abandonar sa kamaturan. Muningambal ni Paul kay Timothy way back, no, AD, I think, 66, 67, mga menan, somewhere there. No? Kag damo ng mga false teachers at that time, nga nag-palaptas yung mga sala ng mga doktrina, no? Kag grabe ang persecution. So damo ng mga believers at that time ni Paul kag ni Timothy, nga nagpalagyo na, no? Hindi na sila magsunod sa Kristiyanismo kaya ginapersecute sila eh. Okay? And in this setting, si Paul naghatag kay Timothy sa isa ka solemn nga charge, and that is to guard the gospel. Now, this instruction, mga kabiyanan, kay Paul para kay Timothy, hindi lang kay relevant sa ilation sa una, kundi sa aton subong very, very relevant, mga kabiyanan. Especially kay damo nga mga Biblianhon nga mga kamatuoran sa sining mga tinion ang gina-challenge sang nagaliwat-liwat nga cultural values kag sa mga false teaching, mga binay. In fact, no, natapos na ang June kag gin-claim ina ang June as the world's pride month. Okay, gin-claim ina nila and they want to celebrate sin. Oh, grabe, Pastor ba? Sin gidyado yun, yes. Ha? They are celebrating pride. They are celebrating the perversion sang design sang Ginoo. That is sin. That is celebration of sin. Kag so ilang parade kagapon, sila nabasahan ko lang. I think it's a satire content. But may kamatuoran, no? Siling nila kuno nga ginulan sila. Oh, sang ilang parade kagapon. Oh, nagligad ko nga tuwi, ginulan man sa nagligad, pagid nga tuwi, ginulan man. I think that is how God is telling them nga may dyan siya pa kamo. That is how God is telling them nga hindi ninsakto ang ginihimo ninyo. And I won't allow that to happen. Oh. Grabe ulan eh. In fact, ang suno sang content, kinabasa ko, nagambal sila nga homophobic kuno ang nature. So amo na ni subong ang kalibutan, ang cultural values na galiwat. So do we need to change the truth? Do we need to adhere sa ilang cultural values? Siling ni Paul kay Timothy, biskan ano nga challenge ang Biblianhon nga kamatuoran, magpabilin ka, guard the gospel. Now, if you look at the verse, may command, siling ni Paul, follow the pattern of the sound words. Okay? Now, ang kanami, sining nga tinaga nga sound words, mga biyanan. Kapila inigin sulit ni Paul in 2 Timothy. Sound words, sound doctrine. Oh. Kag ini nga word nga sound, in the original Greek, diri naghalin ang aton nga word sa English nga hygiene. Diri naghalin ang word nga hygiene sang sound nga gin-mention ni sound words. Oh. Kay pag-translate ni sa English, di, sound words, sound doctrine, amuna ni translation niya eh. Oh. Pero ang iya original Greek, dira naghalin ang word nga hygiene. But silingon, the phrase sound words, nag-refer ni isang healthy, isang correct, isang life-giving ng mga tinaga, life-giving ng mga doktrina, mga kamaturan. No? And the Apostle Paul was not asking Timothy nga mag-invent sang bag-o nga mensahe. Nagliwat na ang kalibutan. Oh, you need to invent a new message. No. Yeah. Ang iya charge kay Timothy is to faithfully preserve and teach the gospel nga gin-entrust sa iya kung ano to ang mga tinaga, kung ano to mga pulong nga kamaturan nga nabaton niya, nga nakita niya sa pulong siya, no, preach that, teach that. Okay? So hindi naton kinanglan liwat to naton mensahe, nagliwat ng ilang kultura, nagliwat na aton niya nga pamatasan, liwat to naton mensahe. No. Ha? Kung anong kamaturan nga aras sa Biblia, amo nang itudlo naton. Ha? Amo nang damo nga mga pastor subong, damo nga mga Kristiyanon subong nga ginakaakigan sa mga ha? Sa mga naga-practice sa mga malain nga mga butang siling nila, especially talking about this LGBT community bla. Siling nila, oh dapat i-tolerate nyo kami kay amoni mo naman to. But sorry, ha? Truth remains truth regardless sang cultural changes. Ha? Kay bilang mga Kristiyanon, kita ginluwas, gintawag to measure every teaching against God's word. Kaya mo din ato niyang standard yung pulong sa Ginoo. It is not against popular opinion. It's against God's word. No? Inibalaihan ng katuluanan, inibalaihan ng mga prinsipyo, pareho sa ginambal sa pulong sa Ginoo. Because that's our standard, pulong sa Ginoo. Hindi ang dyaryo ato ng standard, hindi ang opinion ni kung sino ng mga tinugad ang standard. No, the Bible is always our standard. So, following the command, here comes the responsibility. Oh, sila niya, follow the sound words, oh, follow the pattern of the sound words, and guard the good deposit entrusted to you. This is the responsibility. You have this good deposit. Okay? And the good deposit, mga minan, nga gin-mention ni Paul in this passage, is the gospel. This is the truth about Jesus Christ nga nagadala sing kaluwasan. Oh, na sila ni Paul, you need to guard it. You need to be responsible with it. And to guard the gospel, number one, gid, dapat ipreserbar mo ang kamaturan. If you change the gospel, you are not guarding the gospel. If you change the content of the message, you are not guarding the message. You are not preserving its truth. And part of the guarding is to teach it faithfully. Also, part of the guarding, mag-refuse kita nga i-compromise naton ang gospel. Para lang hindi masakitan ang mga klase ng mga tao. Liwato naton ang content, liwato naton ang mensahe. No, always stick to the word of God. Adhere sa pulong sa Ginoo. And part of the guarding is by passing it to the next generation. Passing it on to the next generation. So, ining gospel, ining kamaturan nga makita nato sa pulong sa Ginoo, hindi na ni kinanglan nga i-update. Absurdo outdated naman ni daw ang mga ginambal diri daw. Daw hindi naman mabaton sa aton nga no, it doesn't need to be updated to fit the culture. It needs to be faithfully proclaimed. Bahala na naman sakitan sila. Because the truth hurts. Di ba? Truth hurts. But don't worry. Misigan may command, may responsibility, may gahom nga ara kaupod sa aton. Sila na follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus by the Holy Spirit who dwells within us. Guard the good deposit and trust it to you. So there is a power. Okay? We can guard this responsibility, we can guard good deposit by the power of the Holy Spirit. Yeah? So when we do tasks, kung may mga ikinanglan kita i-accomplish ang mga task para sa kamayan sa Ginoo, wala itong napabayan sa Ginoo. Okay? We have the Holy Spirit nga nag-empower sa aton. Maintindihan natin ang pulong sa Ginoo, mag-empower sa aton nga magtindog kita sa kamaturan, mag-empower sa aton nga mag-resist sa mga false teachers, mag-empower sa aton nga mapabilin kita nga mga tutom under pressure. Faithfulness, mga biyanan, is not sustained by human determination alone. Always remember that. But by God's grace nga amo nang nag-enable sa aton adlaw-adlaw. Oh, nagapabakod sa aton, nagapaathag sa aton ng mga paminsar. Ha? Kag tunaton lang tawon bilang kalibutan. gina-encourage subong ang mga katawhan to shape the truth according to personal preference. Kung anong gusto mo, anong luyag mo, anong nabatsyagan mo, di ba? You can change the truth, but you know what? Ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa kabaliktaran. We are not called to reshape God's word. We are called to let God's word reshape us, reshape our lives. And faithfulness is measured not by popularity, but by obedience. So sining ang mga tinion nga puno sing confusion, gintawag kita sa Ginoo, ginremind kita sa Ginoo nga dapat kita nakaangot sa iyang pulong, sa iyang unchanging truth. Alas 7:45 mga biyanan, ang tisa magbalayan mamati, kita na si pipila ka mga panumdom. Di malang katimiliin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: No matter how big your competition, no matter how big the challenge, you have an equal chance of winning if you think big. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. David was very small compared to Goliath. Si Gideon naman at ang kanyang hukbo na 300 katao ay lumaban sa mga Midianites at Amalekites na inilarawan ng Biblia bilang sindami ng locusts at ang kanilang kamelyo ay sindami ng buhangin sa dalampasigan. Sa mata ng tao, kung bilang at laki lamang ang pagbabasihan, walang kalaban-laban si David at Gideon ikumpara sa kanilang mga katunggali. Pero walang makatatalo sa may malaking pangitain sa buhay at malaking pananaw sa Diyos. In what ways should we think big? Una, think big because you have a big God. Pwede kang magkaroon ng malawak na pangitain sa trabaho, negosyo at kinabukasan mo dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan, tapat at mabuti. Walang kaparis at walang kapantay ang Diyos. His plans for you are good and the destiny that He has for each one of us is great. Kung mangangarap ka na rin lang, lakihan mo na. Think and dream big because you have a big God. Pangalawa, think big because God has blessed you with what you need. Huwag mong mamaliitin ang iyong sarili dahil sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga. He has blessed you with what you need to overcome the challenges that you are facing right now. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang paghasa sa galing at kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos ngayon at hindi sa kung gaano kahusay at kalaki ang iyong kompetisyon. Pangatlo, think big and positive. Isa sa mga epekto ng problema sa atin ay pinalalaki natin ang suliranin na parang wala na tayong mahahanap na solusyon. Counter that way of thinking by being positive even in difficult times. Malaki ang maitutulong ng pagtuon sa salita ng Diyos, lalo na kung mayroon kang pinagdaraan ng pagsubok. God's Word instructs, inspires, and gives hope. God's Word should be the biggest influence in the way we think and conduct our lives. Malaki ba ang hamon na iyong haharapin ngayon? conquer those challenges by thinking big. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktima sang bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tao sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:59, mga kabiyanan. Kagamayang aga kay Sir J.R. Mainit Trihon, kay Tita Mary Alarcon, mayong aga. Kay Tito Bibs, good morning daw sila niya, hindi naging maintindihan ang kakatabo sa mga leader. Sa aton lang, mga leader ta, ang aton lang matag nga makita nga daw gina-persecute ang isa ka partido nga mag-ausisa sa kamaturan. Kag no-notice ko nga ang corruption gali from top to bottom, nagid. So, nagpahayag nga sang kalautan nagabugana, nagid, as the Bible mentioned it. Yes, Tito Mary, ang corruption is top to bottom, nagid niya. No? Amang gani, ang joke-joke sa una, subong niya tuod na iya. No? Amang nga, may mga vlogger subong dito sa Bacolod, nga mo nila content. Nagkapagkita man sa kamatura, no? Nga, miss ka ng mga halin sa babaw, nga kupit, pag-abot sa pinakadalom, kupit man, barangay kapitan, kupit man. No? Pag-abot sa mga kagawad, kupit man. So, top to bottom, gidya. Amo na iya ang problema sa pungsod Pilipinas. Ang korupsyon, nahimo na iya sistema. Okay? Kabudlay, no? Kabudlay. So, Sir Ricky Olimpo, mayang aga sa Pasig, kay Ma'am Malus Padpad, good morning. Ma'am MCV Villarus, mayang aga. So, rin ang tamang kabiyanan sa unang bayan sa itong ating publiko, struyahan, dani ba lang pagbutang sa metal detector sa mga eskwelahanan sa Bacolod City. Kaya mo ni Subong ang ginaduso, mga kabiyanan. Kay sa Subong, okay, basis ang mga nakita naton, basis ang mga nahambal sa aton, sinding kay Sir Jules, ang iyang report, no? Nga dito sa in OHS, grabe ang pilahay. Amo man na nakita ko kagina sa Bacolod City High School, grabe ang pilahay, mga kabiyanan. Nga aman, nga grabe ang pilahay. Kay ginaisa-isa ang pag-inspect sa mga bag, sa mga estudyante. No? Kailan tawon kung ano ang ilang balon? Chakto? Hindi, hindi. Kailan tawon kung may dala silang pusil, may dala silang kutsilyo, sundang, samurai, revolver, palupok, RPG, tangkidigira, kung ano pa dira, kaunod yung ilang bag. E pagbukas man sa bag, may dala sila lang kung ano dira ang mga armas di Puigo, mga kabiyanan. So, ginalantaw Subong, gina-usisa, gina-isa-isa. So, tungkol kay gina-isa-isa, hinay ang sulod sa mga estudyante, pilagid. Kay ang kabangdanan, sino mga kabiyanan, tungkol sa nagligal yung mga insidente nga naglup kanay, nagbunanay, na may ara sing may isa ang pamahog na madala pusil, mo na blahaw, no? And we have seen the news. Kag amo ning epekto Subong. Okay, amo ning epekto Subong. No? Kag isa sa mga desisyon sang DepEd. Okay, nga pabakudon ang pag-inspect sa mga unod sang bags sa mga estudyante kun magsulod sa eskwelahan. Magwa gali okay lang. Magsulod sa eskwelahan, ha? Magsulod sa eskwelahan, ha? Lantawon ang bags. Basi may kun ano do ang unod nga hindi maayo. No. Kagluwas pa sina, basi bala may mga drugs mangid man lang nga dala blaho. So, agud nga masolusyonan ini ining kalaba sang pila, kalawig sang pila nga ini, ha? Isa sa mga ginaduso sang aton nga local school board sa Bacolod City ang pagbutang sang mga metal detectors, walk-through metal detectors, mga kabiyanan, sa mga dlagkuan ng mga eskwelahanan sa siyudad sa Bacolod. Okay? Hindi miniguro matagaan tanan, pero ang importante, ang mga dlaggo ng mga eskwelahanan, ang damo-damo, gid bala mga estudyante. So, amo ni ang ginambal ni Lila Aro, ang Education Program Supervisor sa School Divisions of Bacolod City, nga ila ini gin-propose sa City of Bacolod nga magbakal sang 40, mga kabiyanan. Okay? Magbakal sang 40 ka mga walk-through metal detectors. Pila na ihan,